0: lang kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
0: Hinis Cafe Green ang aking pakiram mga sanggap
1: kape. Ano po ang...
0: Kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay yung Best Cafe Green? Things for now. One step. Balitugtugaw. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina.

0: Siyempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedroom frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Ang init!
9: Patata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
9: Patata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Patata!
8: Sumubok na nitong bago! Introducing...
9: Patata!
8: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
9: Patata!
8: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Patata!
8: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
9: Batata!
8: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
9: Batata!
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: I'm Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Awesome!

0: ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ko na kami.
0: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so malugdod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Tindugo na!

Well, Marhay, na Miyerkules din aga katalubo at gitna na naman ng Linggo. Kamusta ka na nga ba today? Shout out po sa lahat ng mga magigiting nating guro. Bago ang lahat, syempre, ay batiin ka, no? Ang ating broadcast partner at ang magiging guest speaker namin, ano, sa aming youth and young adults camp. Si Ma'am Grace Dickman, at dumating na siya kaninang morning. Good morning po, ma'am. Makakasama natin siya tomorrow, kaya nako, huwag kayong mawawala po. Ano? Hello din kay Romnick Bilaos, at sabi niya, good morning po, ma'am. Well, may good news sa pag-target po ng Department of Education na makapagbukas ng 32,916 na

bagong teaching positions sa mga pampublikong paaralan para po sa coming school year 2026 to 2027. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang paglikha ng mga bagong posisyon upang matugunan ang kakulangan ng mga guro, mabawasan ang siksikan sa mga silid-aralan at mapagaan ang workload ng mga teachers sa iba't ibang pampublikong paaralan sa bansa. Sinabi ng DepEd na pangunahing ilalaan ang mga bagong guro sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga estudyante sa bawat silid-aralan. So congratulations sa Department of Education, ano, dito sa kanilang pagtugon doon nga ano sa kakulangan ng mga teachers ano sa mga classrooms dito po sa Satuyang Bansa.

And para po tabi ano doon sa mga nanalo, sa nanalo kahapon, Alma Hioson Boralo. At maaari mo na rin kunin ang iyong gift certificate tomorrow. At sa lahat po ng mga nanalo sa ating quiz kamakailan, lalong-lalo na yung April pananalo. Ano? Well, kung maaari ay kunin nyo na po ang inyong gift certificate and you have until May 31st para i-claim po ang inyong LCC gift certificate. Hello din kay Frankie. Sabi niya, good morning, Tita Ses, and listening dito sa bahay. Ready ka na, Frankie? Happy, happy listening din, syempre. Sa may-ari ng campsite na aming pupuntahan bukas, napakagandang campsite at may napakasarap na kape. Walang iba kung hindi si Pastor Nolly Caigas. Hello! Uy, excited na. Hindi ka, parang hindi halatang excited ka, Frankie. Hello kay Mami. Eh, ikaw ba ay pinayagan na? Pinayagan ka na, no? Hello kay Mami Haine at kay Kuya White. Kamusta po kayo? Happy, happy listening. And hello din kay Mami Salve, Mami ni Teacher Jay, dyan po tabi sa may Kabaangan. At kay Sister Girlie, happy, happy listening po sa inyong.

Ayan, kami ay naa-addict na sa kape ng Tierra Fuego. Ng Tierra de Fuego. Hello and happy listening sa crew. Sira po ay magtatagpuan along the National Highway. Ang dali-dali. Malapit po ano doon sa border ng Tabaco at ng Ligao, no, pagbaba nyo, ang dali-dali. Nasa right side, hali. Kung hali, tabi ng First District. Happy listening kay Pastor Nolly at sa inyong mga crew dyan. Kita kids tomorrow. Hello din kay Ate Pearl at kay Doc Cash. Kamusta na kayo? Nasa work ka na ba, Doc Cash? Okay, sabi ni Beth, good morning, Ma'am Ces, and happy Wednesday. Listening po sa Tuliw Malinaw Albay. Thank you po. Hello, sabi ni Mary Jane Balunso, good morning po, Ma'am, and shout out po ang Barcenas Balunso family watching from Cagraray, Bacacay. Thank you. Sabi ni Cherry Carborja, pa-shoutout naman po mama sa mabuot na si Colin Botillo na happy birthday today kang San Carlos. Nakatutok naman sila at hello din na kay Ming Botillo and Edel and De La Rama. Pirming tindugon pa. And bati ko po sa mga kliyente ko sa pag-massage therapy, tindugon pa. Hello, happy listening. Batiin ko lamang din na si Jana. Kamusta ka na, Jana? Happy listening. At si Ma'am Alice.

0: Okay, sabi dito, good morning po, Pirmintin Dugon, na digdi sa team sa laundry shop sa Maykubo. Okay, si Ate Grace and Janice. Hello, Ate Grace. And hello din kay Janice. Kamusta na kayo? Happy, happy listening po sa Indo.
1: Trabaho ba ang hanap mo? Day kamasa, paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco, Albay, and beyond. O alert!

0: Ang iServe 360, naghahanap po ng accounting supervisor and itinitabi ang kanilang qualifications na hinahanap. Preferably bachelor's degree in accounting or any related field with 3 years of experience in a supervisory or managerial role and a proven track record of leading and developing high-performing accounting teams. With a strong understanding of accounting principles and exceptional communication and personal skills. So kung kayo po ay interesado, maaari kayong mag-email sa iserve360.corp.hr@gmail.com.
1: One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
0: Okay, at nasa linya po this morning ang ating CDRRMO ng Tabaco City, si Mr. Jel Molato, ang ating suki. Suki na natin si Sir Jel, ano? Siyempre, patungkol pa rin, ano? Sa latest sa mayon at kamusta na nga ba ang mga evacuees, ano? This days. Good morning, Sir Jel.
2: Hi, good morning, Ma'am Cecil. Magandang umaga po sa mga takapakinig ng inyong programa.
0: Sir, siguro, syempre, ang matanong natin, kamusta po ba ang daragang Bagayon? Nag-aagburuto pa po ba? Ano po ang ulat sa inyo mula sa FIVOX?
2: Yes po, sa ngayon ay nasa alert level 3 pa rin po tayo. Hindi pa rin po ibinababa ng DOST PVOX ang alert level ng Mayon Volcano. And in fact, ongoing pa rin po, ano, nagkakaroon pa rin siya ng mga pyroclastic density current and lava fountaining, lalong-lalo sa gabi, makikita siya, no? And nandiyan pa rin yung threat, lalong-lalo na po doon sa mga lava collapse dahil marami na po ang nailibaba na deposits na galing po sa Vulcan Mayon. So yan po ang major threat na nakikita natin. Hindi na po yung explosive na eruption kasi marami na ang nailabas. So less probability yung sinasabi ng PVOX na magkaroon pa tayo ng explosive eruption.
0: Okay.
2: Ang threat talaga ngayon ay itong lava collapse. Lalong-lalo na po pagdating ng rainy season, yan po ang talagang makikita natin na hazardous doon sa ating mga kababayan.
0: Oo. Yung implikasyon ng lava collapse, ano, sa mga communities na apektado?
2: Opo. Sila po ay itong mga nasa southwestern quadrant, no, covering the 3rd district and some parts ng 2nd district. Sila po talaga ang nasa high risk dito po sa lava collapse kasi yung deposits talaga po ay nandoon sa kanilang area na tipon. So, yung gali, miisik gali, bunga gali, yun po yung mga identified na merong mga deposits na nandoon po sa taas.
0: And posibleng magkaroon ng lahar, ano? Kaya nga, di ba naglabas ng lahar warning, ano, lately? Tama po ba? Last week?
2: Yes po. Uh-huh. Yan po mga deposits na yan is yung mga lahar, ano? And yan po yung mga naitipon and tumigas. Pero dahil nga po medyo fresh pa, so there is a possibility na magkaroon ng collapse, no, dahil sa gravity, sa volume, so hindi na siya makakaya and then dinadagdagan pa siya every day. So talaga po yung possibility bababa po yan, mag-collapse yan. And kung maulan, yun ang lahar, no, idadalin siya ng ulan, tubig. So yan po ay nakakatakot dahil may kasamang tubig.
0: Maaari po ba na mas lalong tumagal sa mga evacuation centers, no, itong mga evacuees po natin?
2: In fact, before pa itong May 2, nag-recommend na sana ako during our meeting with the provincial government to decamp yung tabako and malilipot.
0: Okay.
2: Kasi nga, yung risk ay kukunti na lang dito sa part ng tabako area kasi wala yung gali dito na binubuhusan. However, nangyari po yung alert, yung May 2 na lava dome collapse. So, medyo mahihirapan na tayo mag-compensate ulit na magkaroon ng decampment, lalong-lalo dito sa tabako. Pero yung pa rin po ano, ang advice ng PVOX ay manatili sa evacuation centers habang hindi pa safe ang Mayon volcano.
0: Okay. And sir, ano, are you looking into exploring yung permanent relocation ng mga kababayan natin na naapektuhan na nitong pag-alboroto ni Mount Mayon?
2: Yes po, actually po, tapos yung planning, may na-identify na kami mga lupa na relocation sites, resettlement sites ng Buwang, Busun, Buhian, and Nagsipit. Yung barangay Magapo, resettled na talaga sila. Meron na po sila mga bahay sa Iraya Manawari. So, yun nga po yung isa sa mga reasons kung bakit nag-recommend na sana ako ng decampment for tabako para makafocus na sa resettlement process. Kailangan din natin ng partnership dito sa mga national agencies and probably mga international NGOs para sa housing projects. So, alam naman natin na kukulangin yung budget kung LGU tabako lang po ang gagalaw nito. Although meron na tayo, this is a government-owned lot, city government-owned lot. So ang kailangan na lang ay partnership with the DSUD probably or INGOs para po doon sa mga pabahay programs nila.
0: Sir, I understand or I recall last time na we talked na depending on the wind direction, doon sa kung ito ay makakaapekto sa atin, Naalala niyo, sir? Oo. Kasi
2: yes,
0: you mentioned about yung southwestern quadrant na sila talaga yung severely affected nitong lava collapse na ini. Ngayon, pagpasok po ng Amihan, tama ba? Amihan, oo. Yung
2: Habagat.
0: Sorry. So yung Habagat, syempre mag-iiba na yung direksyon ng hangin. So, maaaring tayo ay maapektuhan? Nakikita niyo po yung scenario na yon?
2: Pag nagkaroon ng eruption, explosive kasi galing sa bunganga. And nagkataon, tayo po ay southwest monsoon or habagat, probably maapektuhan po yung tabako sa asphalt. Pero kung ngayon pong sitwasyon, sa ngayong sitwasyon, yung mga lava ay nasa baba na 2 kilometers from the crater. So kung halimbawa naman magkaroon ng the same scenario with May 2, lava dome collapse, parang landslide din po yan in layman's term, na nag-collapse siya and nagkaroon ng ash clouds. And yun po yung naibaba doon sa Ginobatan and Kamalig area ng mga ash falls. Medyo hindi po masyadong apektado yung tabako.
0: Okay.
2: Dahil nasa baba na siya, sabihin natin 3 kilometers na from the crater. So ang maapekto nito yung second and third district. When it comes to asphalts, even during southwest monsoon or habagat.
0: Okay.
2: But again, kung talagang explosion ang mangyari, galing mismo sa bunganga, yan po talaga maapektaran tayo ng asphalts.
0: Sir, balik tayo sa mga bakwit, sa mga evacuees. Kamusta po yung mga needs naman ng mga estudyante? Of course, looking into yung back to school, at malapit na nga ang pasukan. May coordination.
2: Yes po.
0: Go ahead.
2: Yes,
0: sir.
2: Po. Yung ginawa po natin dyan, tulong ng barangay, yung kanilang mga vehicles, yun po ang ginagamit ng mga mag-aaral patungo po doon sa kanilang paralan. Sagot po ng LGU Tabako yung diesel consumption sa amin po naka-charge. Yung vehicle lang po ang ginagamit nila. Wala po tayong problema doon sa mga paaralan kasi wala naman po tayong ginagamit na mga paaralan na iba pa ison size.
0: Okay.
2: So, hindi po apektado. Isa lang po yung barangay Magapo kasi binaba natin the whole barangay. No? So, meron na silang temporary learning sites doon mismo sa Iraya Manawari.
0: Okay. Nako. Sige po. Meron po kayong panawagan na gusto nyong i-share sa ating mga tagapakinig ngayong morning na to, sir?
2: Yes po, ano, alam namin na matagal na itong evacuation natin, January 6 pa.
0: Oo nga.
2: At alam ko yung nararamdaman ng ating mga bakwit na talagang matagal na. So, hintayin lang po natin ang tamang abiso ng national government, particularly ng PVOX. Tayo naman po ay susunod kung ano naman po ang kanilang mga binibigay sa atin. Alam namin na nahihirapan na po ang ating mga bakwit. Tayo naman po ay nahihirapan na rin at marami na rin po nagagastos natin. So, konting tingis na lang po siguro. Ano? At tayo ay makakabalik na sa dating normal na pagkabuhay natin.
0: Okay. Maraming salamat, Sir Jel Molato. At mabuhay po kayo. God bless you, sir.
2: Yes po. Maraming salamat and mabuhay din po kayo, ma'am.
0: Si Sir Jel Molato, siya po ang head ng CDRRMO natin, Digdi sa Tabaco City.

Anong alert level na po ba tayo sa ating daragang Magayon ngunyan? Comment nyo na po ano, sa ating comment section ng tamang sagot. O di kaya ay mag-text sa 0962-409-3467.

Sabi ni Crisanta Belenzo, advance happy fiesta po sa Barangay Sagurong. Reminder din po natin ano ang BuildNet Construction, sila po ay hiring May 21 and 22. So this coming Thursday and Friday 9 a.m. to 3 p.m. sa Tabaco City Plaza kiosk. So please bring your updated resume. Ang BuildNet po, ito po yung kanilang hinahanap na mga aplikante. Ano, mga skilled workers din po kasi tabi.

0: Okay, at habang hinintay natin ang inyong mga kasagutan, again, ang ating tanong ay anong alert level na ba raw tayo? Halitabi kay Sir Jel Molato, ang head ng CDRRMO natin dito sa Tabaco City. Salamat din sa inyong pagsagot, si Arian Brequilio. And hello kay Raquel Año Nuevo Borilla, kay Cherry Carborja, kay Crisanta Belenzo, si Mary Jane Balunso, si Annalie Tol, si Nobrinas, Marilu Mirandilla, si Rolando Cortez Badoso, and si Cristina Belchez Ortega. Salamat din sa mga texters natin, and happy listening po sa inyo. Okay, at habang hinintay natin ang tamang kasagutan, ay dako na tayo sa ating Talubo Story for the Day, ihatid ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the Day with Pastor Mar.
2: Mayroong isang may-ari ng tindahan at syempre pa ay marami din siyang nakakausap na mga bumibili sa kanya. Pagsapit ng gabi ay dadaing niya ito sa asawa at sasabihing siya ay may sakit. Sa simula ay dinadala siya sa manggagamot at nagpapakonsulta, subalit sinasabi lang ng doktor sa kanya na siya ay walang sakit. Kalaunan, nalaman ng babae na pagkatapos ng kanyang pakikipagkwentuhan sa mga bumibili, pakikiramdaman din niya ang sarili at iisipin na ang sakit ay kanya ring nararamdaman. Minsan ay naiisip niya na baka siya ay meron ding sakit na kanser at iba-iba pang karamdaman na lumilikha sa kanyang puso ng labis na pagkatakot. Hanggang isang araw ay natagpuan na lamang na ito ay nagbigti sapagkat hindi na makayanan ang takot. Samantala, merong isang dalaga ang nagtanong sa isang mangangaral, "Hindi po ba kasalanan ang matakot? Hindi po ba ito pagkawalaan ng tiwala sa Panginoon?" Habang hawak nito ang Biblia sa kanyang kamay. Ganito ang sagot ng mangangaral sa dalaga, "Alam mo ba na si Haring David din ay natakot? Makailang ulit niya itong ipinahayag sa Diyos. Ngunit hindi niya pinabayaang lumpuhin siya ng takot." Buksan mo ang iyong Biblia sa Awit Kapitulo 56 at basahin mo ang talatang 3, ang patuloy ng mangangaral. Madali naman itong nakita ng dalaga at binasa. "Kapag ako'y natatakot na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala." Ano daw ang ginagawa ni Haring David kapag siya ay natatakot? Kanyang inilalagak ang pagtitiwala sa Diyos. Kagaya ni Haring David ay ganito din po ang dapat nating gawin. Ito ang lihim upang mapagtagumpayan natin ang takot. Ipahayag ang pagtitiwala sa Diyos sa makapangyarihang Ama at ilagay mo ang lahat ng bagay sa kanyang kamay. Mayroong isang manunulat na nagsabi ng ganito, "Tandaan, kapag kumatok sa pintuan ng iyong puso ang takot, palabasin mo ang pananampalataya at walang takot na matatagpuan doon." Maging kay Joshua ay ganito ang sinabi ni Yahweh sa Joshua chapter 1 verse 9, "Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako, si Yahweh, ang iyong Diyos ay isa sa iyo saan ka man pumunta." Nangangahulugan po na maging si Joshua ay hindi exempted upang hindi makadama ng pagkatakot. Kung siya ay walang takot ay hindi na sana ito itinagubilin pa sa kanya. Kaya nga siya ay pinaalalahanan ng Diyos na huwag siyang matakot. Sa muli ay nais ko pong basahin ang nakasulat sa Awit 56 talatang 3, "Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala." Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga at nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagbibigay ng kalakasan at patnubay sa aming pagharap sa mga hamon na dumarating sa aming buhay. Panginoon, alam mo po ang mga pangamba at takot na nasa aming puso. Kaya nga dalangin po namin na alisin mo ang takot sa aming puso at patatagin mo ang aming pananampalataya. Lord, kami po ay nagtitiwala sa iyo at naniniwala na maganda ang iyong layunin at plano para sa amin. Salamat po dahil wala mang katiyakan kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Nakakatiyak naman kami na mayroon kaming Diyos na siyang may control ng lahat at Diyos na walang ibang nais kundi ang makabubuti para sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, at ang nagwagi sa ating patimpalak, ang nanalo po ay walang iba kung hindi si Christina Belchez Ortega, at tama ang sagot niya, level 3, nasa alert level 3 po tayo ngayon sa Mayona Volcano. So maraming salamat sa pag-join niyo po ngunyan na morning na ini. It's a fine Wednesday morning, and sana po ay na-inspire kayo at patuloy pa rin ano na tumatalubo. Nakapanayan po natin na si Mr. Jel Molato. Siya po ang head ng CDRRMO Digitabi sa Tabaco City. Salamat din of course kay Kuya Manny, ating naging technical director. And watch out tomorrow, ang ating special guest, live na live dito po sa studio, si Ma'am Grace Dickman, ang ating broadcast partner. Isang professional counselor. So kami po ay magpapaalam na maraming salamat sa inyong pagsama, at kami nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, Tabaco. Bye!

0: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Usang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.
1: We love music.

0: In Tabacong City, this is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.
2: Na, malindugon.

Nudoy pa sana, nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalumpat-lumpat, ang Diyosa, DJ Osang! Simula na ang duelo, tindogo na!

0: Nandugo na ako. Nanginginig pa.
1: Nandugo na.
0: Come on.
1: Nandugo na.
0: Manata, sarabay-sabay tabi kita magtindog sa programang Tindugo na. Si Osang na naman, ang paribok sa radyo pagkaaga. Pero mahal kayo kasi namimigay ako ng isang buong manok from manok ni Osang. Oy, shoutout pa lang tabi sa mga gusto magpaayos kang generator. Nasa Tabaco ngun yan, ang Bombita Generator Repair Service. Wow! Good morning tabi Mr. Ryan Bayonito Bombita. Ayan, ang maurag na ano, na para ayos ka mga generator tabi. So mga mapaayos tabi kay generator, ano na kamo, yaon digdi sa ano, Tabaco ngunyan ang Bombita Generator Repair Service. Sir Ryan tabi, pasenta tabi kang cellphone number mo ta. So mga maaarap po diyan para madali kang ma-contact. Diba? Elizabeth Belchias, good morning. Jonathan Benitez, nakatutok naman. Uda si ano, good morning sa imo tabi Mr. Richard Vergara, watching from Zubic, Zambales. Ayan, tindugo na! Kamusta sa indong Wednesday morning? Mainito na naman. Dapat ilaba mo na iyan. Dati ka parahiling mo ang labahan mo, alumahad na. Kapat ka ang manay, di na magparahilingon, kuskuson mo na. Kuskusan na iyan para matapos na. Sayang kang init. Bale mo mag-uran sa aga, ay di alumahad na naman iyan. Edgar Garcia, pa-shoutout na sa ayam niya na si Tomas. Sige ang baylita, hawak niya ang beat. Wow. Jeric Seed, good morning man. Only tabi ang number kang ano ha, kang Bombita Generator Repair Service mga katindugon. Sa mga naghahanap ni na ano, technician tabi, ta, usong-usong niya ng ano, ang brownout mga katindugon. So, dahil na magpara-stress kang sa imong generator, kung sa imong darahon, sa ano na, sa Bombita Generator Repair Service. Magapuntabi ka mo sa 0946-739-4073. O, ninatabi sa number para mag-ano na yan. Mawara ng problema mo, kakaisip kung sa inyong kamapaayos. Bagangon yan. Sige, bagang brownout. Oh. At pag may ano kita, may problema kita sa generator, tapos di kitang kuryente. Jesus! Ayan. Kaya mag-apod na kamo tabi sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Ayan. Rose Ann Marinaldo Mantabi.

0: Alat. Garo, okay na ngunyan. Erickson, pwede na tabi kita magpabarangay sa Lakay. Tabik, Erickson. Iningunta daw kung pwede na kita magbarangay sa Lakay ngunyan tabi.
1: People of the Philippines, barangay sa Lakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. Sugod na, barangay sa Lakay.
0: Nahiling mo na tabi ako, Roseanne. Ano do ngayon ang marhay na gibuhon sa Biyernes? Tabraw not baga, tabi. Ay nga ni so announcement, palido nga nita. I-announce ta, oh, solidita. Kaka, masala kita kang information tabi, di na ipapaluwas.

0: Gahanap ko su announcement tabi mga katindugon, pero asahan nindo may mga pag may mga maarabot tabi na na brown out sa mga panahon tabi mga katindugon. Happy birthday kay Milda Guido, kang Puro Cuatro, San Lorenzo, Tabaco City. Magayon ang bagang outfit mo. May pabulaklakan si Manay Osang Nindo.
1: Wow!
0: Tamahilig ako sa bulaklakan.
1: Wow!
0: Mahilig tabi kita sa paburak. Pabati man tabi kang mga taga-bakakay, pa-jackers, si Odoy, kula si Braka Joe Initin, dugo na.

0: Anyways, so, oras niya to, iguan na po kitang alas 10:34 nin pagka morning, nin pagkaga. Watching from 13 Martires City, Cavite. Shoutout man po dyan sa Muyang Barangay Mancao, Rapo-Rapo na Pirmin Tindugon. Sabi ni Vince Sana. Barcelon Butial, Roslyn Cabilia. Ay napod na, inapod mo na kung Chef Osang Kaini. Salamat abe. Lovely Herrero Dizon. Shoutout sa kuyang ati Aiza Ismabe. Magparahay katabi pa daba miika manay Aiza Ismabe. Yan. Good morning, ma'am. Oh, nagbakal kami sa Malinao Branch, Kiwan Whole Chicken. Nagbakal tabi kami kay Sarumbilog na manok tabi. Grabe. Yummy. Sa manok ni Osang, nakakasaya din, madam. Oh, pila-pila ang nagbabakal tabi. Wow. Makaugmahon data, pila-pila ang nagbabakal. Salamat po. Diyan sa Malinao Branch. Julian Buenaobra, Buenaobra, good morning. And pa-shoutout man po Didi sa Stephen Game Farm, nakatuto. And ano pa ba? Yun na. Tapusin ko muna to ha. Siyempre po mga kaibigan. Ma-announce na tabi kita kung si Seposo ng Gana Kasubanggita. Alas 12. Nagpa-alas 12 ako, naghalat ako ka mga commenters. Buda ka ng mga reactions. Sige. But for the meantime, gusto kong i-announce tabi na at yan tabi na hapon. Si Manay Osang Nindo, madyan kita sa ano sa Hiraya Manawari. Para po sa feeding program na hatod tabi sa Indo kang OFW Cares Singapore. Ayan. Feed one child, touch one heart. Together we can make a difference. We care, we share, we support. From our hearts to our kabayans. Tuloy ang pagmamahal.
1: So good.
0: And feeding program po ininahatod sa Indokang OFW Cares Singapore. Maraming salamat po sa OFW Cares Singapore. At yan tabing hapon, partnership with Manok ni Osang tabi ini. In partnership with Manok ni Osang, madyan tabi si Manay Osang Nindo sa Hiraya Manawari para po sa satuyang feeding program. Siyempre, gusto ko magpasalamat sa sarupang sponsor, ang Zap Donuts. Thank you so much, Zap Donuts. May donation din po sila na mga donuts para po sa mga bata, mga elderlies, tsaka mga PWDs, mga aki na yan ang tabi dyan. So, yun po mga kaibigan, it's a feeding program mamamayang hapon. So, kita-kits tayo alas 4 hanggang alas 5 ata, ano? Nagbabakidate na oras. 4 to 5 p.m. tabi ang satuyang feeding program dyan tabi sa Hiraya Manawari. Hatod tabi sa Indokang OFW Cares Singapore. In partnership with Manok ni Osang Fried Chicken House and of course, Zap Donuts. Thank you so much, Zap Donuts. Ang Zap Donuts tabi, mababakal po ini sa gabos ng mga branches kang Manok ni Osang. Ay, public service pa lang tabi, ha? Announcement po para sa, ano, from, sa mga naghahanap pa lang tabi ng trabaho, trabaho, ha? O ni magdangong tabi ka mo.
2: Trabaho, trabaho, trabaho! Sa Tindugo na radio show.
0: Public service announcement para sa, from, ano, from a Glow Point Beauty Salon, Malinao, Albay. Naghahanap po sinda, nag-hire sinda kay mga beautician. Ang qualifications, honest and punctual. Customer service oriented and merong beauty parlor work experience tabi.
2: Trabaho, trabaho, trabaho! Sa Tindugo na
0: sa mga ma-apply tabi. Show. Sa mga ma-apply na trabaho tabi, uni mag-apod tabi ka mo digdi. Or magdyan ka mo sa Glow Point Beauty Salon and Spa. At cell phone number 0995-157-1224. Again, 0995-157-1224. Sa mga naghahanap niyong trabaho abroad. Trabaho dyan po sa Glow Point Beauty Salon and Spa. Magduman po sa kansin ng Facebook page, Glow Point Beauty Salon and Spa. Temporary closed muna ang shop mo niyan, tawara pa pong staff. So, mga ma-apply tabi, mag-apply na ka mo dyan sa Glow Point Beauty Salon and Spa. All around beautician tigahanap, honest and punctual, customer service oriented, and may beauty parlor work experience tabi. Alright? 10:39 ang oras! Ang oras na inihatod tabi sa Indo. And ang programang inihatod sa Indo kang high-end cell phone and computer shop, BTS Pro Lights and Sounds, and high-end solar energy para sa mga mapatakod kay solar system. Solar energy sa mga harong nindo, magdang ka mo sa high-end cell phone and computer shop.
2: For your printing needs, high-end cell phone and computer shop. High-end cell phone and computer shop offers 3-in-1 services, cheap and quality service. High-end cell phone and computer shop. Piso printing for black and color text document, indoor and outdoor stickers, panaplex and tarpaulin printing, computer catted stickers, coffee mug and t-shirt printing. At high-end cell phone and computer shop, we print while you wait using our fast and quality large format printer. Also available cheap quality ink for printers and continuous ink conversion. High-end cell phone and computer shop located at General Luna Street, Kinalit, Tabaco City. Basta tarpaulin printing sa high-end mo na yan. Mabilis na, mura at di kalidad pa.
1: Wow! I feel good. I knew that I wouldn't.
0: Nagbabalik po ang Tindugo na Radio Show. By the way, uni pa, trabaho pa tabi ha. Sa mga gusto magtrabaho, maging teacher. Trabaho, trabaho.
2: Sa trabaho, trabaho, trabaho. Sa Tindugo na Radio Show.
0: Ang Tabaco College tabi, naghahanap sinda kay mga maestra. Nag-hire siya na kay mga applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Aro kan social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Qualifications tabi kay ni nakapasar sa licensure examinations in their own field, preferably with master's degree with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and grant transcript of records and other pertinent documents to the office of the Vice President for Academics Affairs, Tabaco College Number 5, Tomas Cabela Street, Tabaco City, or mag-contact po kamo sa 0908-625-9093. 0908-625-9093. Yorn! Dami naghahanap ng ano ah. Sa mga naghahanap rin trabaho, tabi magdangog sa nakamupirmidig sa One Radio. Ta, dakulong pa kami tig-announce dig din na mga ano, na mga job hiring tabi. Yo po. Manay Wilma, good morning. Shoutout sa kabos sa mga nagadangog, Manay Nora Nero. Noral Family Kantiwi, mga taga-Kanaway man, Jonathan Benitez, Anson Calios Flor. Bagay yung tabi sa imo ang ano ini, badok ko. Salamat Plains and Prince. Binanggit yung brand. Nagapot kaya kung ano da ang brand kay niya ko. Plains and Prince tabi. Yun. Yun ha. By the way, Layo Lavandero, good morning. Congratulations sa nangga naman galari tabi. Ay, yun si Erickson. Pag-una ko dahil na si Erickson makatugdun. Ay, na, salamat sa Diyos na nakatugdun man galaray. Ang programa ginatod sa Indo kang Tabaco, AB, Color Mix Painter, Color Mix Paint, at Salvation Tabaco City, Tabaco AB Color Mix Paint Center.
3: Ang programang ini hatod sa Indo kan Tabaco AB Color Mix Center. Makukuha sa Tagas Tabaco City. Mababakal sa Tabaco AB Color Mix Center ang mga Nippon Paint, pang kotse man o pang motor. Computerized ang mga branded paint. Igwa man nin iba-ibang klase nin pang waterproofing, pang varnish. Kumpleto sa gabos na kaipuan na pang pintura kan sa indong mga harong. Luwas o laugman. Kaya para sa mga kaipuan nindo sa pintura, na ipaglingawan ang Tabaco AB Color Mix Center. Owned and managed by Mr. and Mrs. Nestor and Helen Berwega. Ang programang ini hatod sa Indo kan 6G Enterprises. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kan Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. May mixer for rent na po ang 6G Enterprises. Dealer of hardware, electrical supplies, construction material, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand. Asin iba pang klase ni Kanin Cemento, ang 6G Enterprises, Iguanaman, Kihome Credit, asin Sari Mall Products, Arugan Motorcycle, Mobile Phones, asin Home Appliances. Text or call sa 0947-422-7867 o sa 0947-422-5338. 6G Enterprises. Try mo, barato!
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
0: Ayan na, ayan na! Nakatakdo na!
4: Ayan na, ayan na! Barangay! Barangay!
0: Nagtugdo na tabi! May salamat na nakatugdo. Nakatugdo na tabi. Sumanok ni Osang dyan sa barangay. Ang hapot. Oh. Ang hapot tabi Erickson. Good morning tabi sa imo.
5: Hi, good morning. Good morning Osang.
0: Kamusta ang bakasyon?
4: Bokya! Bokya!
0: Ano lamang?
5: Marina pagkaaga tabi as in kumusta ang sa mga katindogon dyan.
0: Anong tigparagiba mo? Anong tigparagiba ni Erickson? Pero busy yun si Erickson na. Pero ang importante nakatugdun. Nagtambay sa inyo.
5: Nagtambay kita tabi as in sa mamahalo na lugar.
0: Alam ko na kung saan ang mahal ang lugar pirmi. Hospital. Duha man sa nang mamahaling lugar ngun yan. Gasoline station, buda hospital.
5: Gasoline ha, hospital.
0: Good morning ka muna sa mga to.
5: Ay, good morning mga katinugon. Maray na pagka agam. Yes.
0: Ano ito? Napuputol kita. Lahat mo na hata. Ayusun ko daw tabi. Okay. Okay na. Erickson. Ayan. Okay na. Nakawara-wara ang signal. Garwarayoon iniya. Harayo ka. Bako man
5: tabi. Harayoan na maray. Maparos-paros na sa lugar na yun eh.
0: Sendo iyan ang lugar na maparos-paros na yun.
5: So, nag-request baga tabi kang nakaagi SM?
0: So, nag-request ka naka... Dakulo na nag-request Erickson kung nasain kita. Dakulo. Fiesta dyan.
5: Bako man tabi, Asya. Hindi man ako nahiligmig din handa.
0: Maray pa sa... Excuse me. Maray pa sa panal. Ta-fiesta na sa Lunes.
5: Ay, inyo.
0: Ayyo! Fiesta na baga sa Lunes sa panal. Oh. Ang aram ko man sa napanal. Oh, ang aram ko, anong... Saan naman fiestahan nun yan? Na ano, iligong ko doon ang mga post ni ano, madali lang ata. Ini, nagaparabati ini, kung sisay ang may, fiesta nun yan. Bako man fiesta dyan? Ha, bako man.
5: Noorin ba yung ano, fiesta big day?
0: Nore ng fiesta dyan. Sige daw, para maraman ta. Mahiling ta tabi kung nore ng fiesta dyan tabi. Sige daw. Hello? Aha. Hain ka na.
5: No. Hindi ko tabi, araw na SMP.
0: Tay mo, manghapot ka daw dyan, Kiela. Mahiling ka, no? Pag na-ano ka.
5: Hala,
0: sabi ni Manay Mafe, pa-shoutout daw sa mga taga Bacolod. Magayon nun ang DP ko sa Facebook. So, picture ko bagang bago. Manangga na nga
5: naman. Ay, mayroon pagkaano sa mga taga Barangay Bacolod.
0: Ha? Mga taga Barangay Bacolod. Duman man ang, ay salamat abi sa ano. Courtesy of Blue. Maurag ang Blue Pics talaga pag sa pirictura, ano? Makukuha talaga ang angin. Aram na aram pati ni, ano, ni Sir J. Aram na aram ni Sir J kung ano ang angulo na magayon sa pan. Kita baga, pag nagpa-picture, baga, minsan, ang pangit naman ang angulo ko digdi. Digdi magayon. Kaya every time magpa-picture, priming tabi ni Miss Arab kayo ni. Minsan, day ka pwede duman, tapangit ka duman. Sarong angulo. Si Sir J, kam Blue Pic to you. Aram-aram kung sa'yo nang magayon na angulo kang pandok mo. Sa ginubat baga SM, fiesta now.
5: Ginubat pala.
0: Ah, maray imel-debel da. Manaibil da. O, i-message ta ka daw, tabi. Ta, may invitation ba ako, tabi? Isend ko sa imo sa invitation. Nakabot sa imo sa invitation ko. Manaibil da. O, Christina Clavillas Banico. Shoutout po kami dito sa mga taga San Carlos. Bilog na Bron family. Salamat. Noren daw, tabi, matugdon ang manok ni Osang Digdi sa San Carlos, Iraya. Nandyan pa sana.

0: Diba, Erickson? Nandiyan pa sana.
1: Mm-hmm.
0: Robbie Binnie, good morning, Robbie Binnie.
1: Naka...
0: Day, maaram kung ano rin ang fiesta dyan. Dayaram.
1: Dahil tabi, okay. Asa, hindi akong makapapanig.
0: I-describe mo daw.
1: Maaram, ha?
0: I-describe mo daw, tabi, kung ano, kung, anong naiinim mo sa location mo, tabi.
1: Kung tabi, SM, kaya maparos-paros dito, ta, may nag-alon-alon dito sa may hampang.
0: Ay! Harun,
1: may mga bangka man na naka, ano dito sa gilid.
0: Sa may dagat ini. Garo sa may dagat. Ala, sa inalugar ang may dagat na may mga hukol. Buda may mga katig. Buda may mga sakayan na pandagat. Tapos, ano pa tabi? I-describe mo pa.
1: Muli may dakulaon na barko na nakaparada rin sa may hampang. Ano?
0: May dakulaon na barko? Ay, aram ko na iyan. Nagtutuon tabi ang barangay na iyan sa letter S.
1: Ay, bako tabi.
0: Ay, bako? Bakong salvasyon?
1: Bako,
0: may mga darakulaon bagay na, may darakulaon bagay na ano na, na mga barko, ano? Ini pang mga katindogo ng barangay sa lakay niya to. Oo. Saro ang manggagana mo niyang kimanok ni Osang, ha? Basta ikaw ang pinakaprimerong magdalagan, pasirin niyang kay Erickson. Kung hain siya nagkakuan. Yan. Eh, sa mga kakadangog pa sa naso, first time magdangog digdi, ini pa ang tigulay. Nagapat kay asa ko, Erickson. Anong yung tigulayan nindo? Ayan, tabi yung tigulayan, me. Mapaldo ka dyan. Kaya dapat aram mo kung hain si Erickson. Oo. Ta, pag naaraman din na kung hain si Erickson, pangkabuhayan showcase, an. Kumikita ang kabuhayan, tabi, an, ha? Kung hain si Erickson, dapat yaong ka dyan. Ikang pinakaprimero na magdalagan. Ta, pag ikaw ang pinakaprimero na dalagan, may daraka kang pinabring me ni Manay Osang. Ika na ang gana, kisarang bilog na manok from manok ni Osang.
2: Tapos!
0: Sige na nga ni Erickson. Sirit na ako.
1: Sirit na tabi, SM.
0: Sirit na ako.
1: Uh-huh.
0: Saan ka nagtagdon?
1: Oto, nagbati ka sa bago. Maray na paghahap ay aga pala sa mga taga-barangay Pakulog.
0: Ay! Diyan ka malanggad? Mga taga-barangay Pakulog!
3: Wow!
0: Yaon dyan ang manok ni Osang takmaan na nindo! Yaon tabi dyan ang manok ni Osang!
3: Wow!
0: Takmaan na nindo! Saan ka dyan sa may Pakulog tayo?
1: Paano na?
0: Saan? Saan ka dyan?
1: So, ano? Sugaro, siwol-siwol, baga tabi.
0: Susiwol.
1: Ng barangay hall.
0: Sa may barangay hall, sa may siwol-siwol.
3: Wow!
0: Sa may barangay hall, siwol-siwol.
3: Wow!
0: Magdaratabi ka mo, mga katindogon, ki! Magdaratabi ka mo. Ay, padara ko mo ng ganun, lingaw ako. Magdaratabi ka mo, ki! Limang pinggan! Bahala ka na ako anong klaseng pinggan.
1: Magdarakan
0: limang pinggan. Dali.
3: Wow.
0: Oh, ano na? Day pa.
1: Maski mapasa, oh.
0: Maski mapasa, maski plastic. Magdaraka mong limang pinggan.
3: Wow.
0: Pasalamatin na muna tabi Erickson sa mga papasalamatan niya. To habang naghahalat-halat kita kang daralaganan. Burukudan dyan sa Bacolod, Tabaco City.
1: Ay, siyempre tabi, ang barangay sa laki doing minayini, termipikat at sendokan manok na asang fried chicken. Siyempre tabi, ang barangay sa laki doing minayini, termipikat at sendokan manok na asang fried chicken. How's my chicken nuggets? Now, my chicken to leave.

0: Saan?
1: Basta yan ako kanyan sa may barangay hall, sa may seawall.
2: Wow!
0: Aha.
1: Kang Bacolod, Tabaco City. Dalaga na ka mo dyan, tabi. Yaw na dyan! Yaw na dyan!
2: Wow!
1: Sige, habang naghalat-halat, mabanggit ako kay, ano, kay sponsor. Salamat po sa mga sponsors niya to. Alin Deco, we bring fiber to the world. Thank you so much, tabi. Sa JRJM Color Store, dyan po sa may Bunbon, Tabaco City. Kitanin sa nakang Super Kalan.
2: Wow!
1: JRJM Color Store, Clavis Furniture and Repair Services. And syempre, gusto ko mag-thank you tabi sa Aldo's Glass and Aluminum Services. Aldo's Glass and Aluminum Services.
3: Aldo's Glass and Aluminum Services at Zone 2, San Ramon, Tabaco City. They offer the following services: awning windows, casement windows, sliding doors, mirror glass, frameless door, ordinary glass door, roll-up doors, screen doors, tempered glass. Bestseller din ang all kinds of aluminum cabinet. Aldo's Glass and Aluminum Services. Owned and managed by Kuya Aldo and Ate Rose Volima. Contact their numbers at 0946-87 Aldo's Glass and Aluminum Services.
1: Thank you so much, Aldo's Glass and Aluminum Services. Harayo onda si Manay Mafe, bahala ka dyan.
0: Well, yung natabi SM.
1: Ikaw na.
0: Mm-hmm.
1: Ay, wow!
4: So good!
1: Sabi ko na, mapapaldo ini. Oh, pero meron nagdalagan.
2: Wow.
1: Sarang masarang winner today, ha? Maluyo pala kaya. Hi! Good morning!
0: Hi po.
1: Marina Aldo, tabi. Ano po ang pangaran?
0: RG po.
1: Ano?
0: RG tabi.
1: RG ano?
2: Wow!
0: Briso po.
1: Briso? RJ, nanggana ka na dyan? O, first time mo ini?
0: First time ko pa sana po, ma'am.
1: First time mo? Wow! May nanggana na kayo bagang RJ. Iba man itong RJ na ito, ano?
2: Wow!
1: RJ, taga dyan ka talaga sa Bacolod. Oh, may maribukong dyan. Maribukong tabi dyan na, Erickson. Erickson! Ang tabi maribukong dyan, kapayin! Ay! Ay! RJ ang kaulay
0: ko.
1: Saro, sara! Erickson, si RJ ang kaulay ko. RJ, ikang pinaka-primero nagdalagan, ano? Ikatabi ang pinaka-primerong nagdalagan dyan.
0: Ay, po, ma'am,
1: ay, oh, sige, RJ, pirang taon ka na, tabi? Pirang taon ka na, tabi, RJ? Ah, akiunan pa. Anyways, pirang pinggan ang dara mo. Pira.
0: Ha?
1: Pira ang pinggan na dara mo, tabi.
2: Wow.
0: Lima po.
1: Lima? Anong kulay kang pinggan?
2: Wow.
0: Okay po, ma'am.
1: Ayan. Okay, RG, live kita ngayon sa One Radio, tabi. Dahil dyan, ika ang pinakaprimerong nagdalagan.
2: Wow.
1: Igwa ka tabing sarambilog na manok from manok ni Osang. Congratulations!
0: Hello!
1: May mga babatiyong katabi sa One Radio. O, live kita ngun yan. Batian na. Mga kabarangay mo dyan.
2: Wow!
1: Hello?
5: Bakit naman gano'n?
1: May mga babatiyong katabi, RG!
2: Wow!
1: Ano nito? Ano nito? Hindi kita
0: nagkakaroon. Ay-
1: sige na tabi. Ba't yan na tabi? Go!
2: Wow!
1: Ano da? O, sige na, honey.
0: Nasusupog na tabi. Muna na sana ano mga marimuklig ang batiyon ko.
1: Hindi mo na galing ang gana! Nahudyan, An! Baitakan!
0: Sa mga taga-Bacolod na ako, maray na pagkaaga.
1: Si Sam, mabati dyan. So, talunan.
0: Ngunit ako yung SM,
1: mabati dyan. Mabati, si mabati. Dali na, tami maribu.
5: Mabati naman po kami. Si Mati, si Maray Mati.
1: Si Sini.
5: Mamusang, mahal dyan ako.
1: Hirakman. Mati. Hirakman. Hirakman. Sabi mo kaya, harayo
5: ka. Madam, kami, madam.
1: Mano ka digde.
5: Hirakman. Ah, kami manok. Kaya kami manok, madam.
1: And,

0: taga sa Indo, ili nga na, oh, paano na kaini?
1: Abate!
2: Abate ko na sa inabate ko gagawin mga taga Bacolod. Ano ma'am, ano ini?
0: Bati na, dali na.
2: Naka-live pa ako pati.
0: At tayo naka-live.
2: Cellphone ko, naka-live. Kasi yan, hawa-ngawa.
0: Irak mo.
2: Bati yung pamamagbaran ng official dito sa Bacolod, ng mga mahigot.
0: Si Saipa, si Saipa.
2: Iyon pa pati yung ko. Kasi ako sa taga-pakulo na nag-inangyip sa inyo.
0: Ano, para makabawi lamang. Hindi talaga na, si Manay Mafe para tahi tabi ini, sumapatay ka mga uniform. Magpatay ka mo
2: kay Manay Mafe. Happy birthday sa Lola pa rin siya sa Taihi. Birthday niya mo yan.
0: Iyon man sana. Iyon man sana.
2: Iyon man sana.
0: Salamat, tabi. Salamat.
2: Kayang kayo ng plato ko?
0: Irak man. Erickson, back to you.
2: Ipaanad ko na sa lalim dito sa dagat.
0: Ipaanad mo na sa radyan.
2: Madalaganan sa motor po na ako siyang pangiraray.
0: Ay, sabi ko sa'yo, mga mga paradangog kang one radio. Mga matindi yun yan. Pakaraskasan portion kita.
2: Sige.
0: Salamat.
2: Sige na, ma'am.
0: Erickson, back to you. Okay. Maparam na kita. Saga naman, ano? Saga naman, tabi, abangan nindo ang barangay sa Lakay. Wow. Takonsena naman na barangay, matugdon ang manok ni Osa. Wow. Erickson, back to you, tabi.
3: Yan, tabi, Asam, ang barangay sa Lakay, being with this barangay Bacolod, Tabaco City, napinamimpika doon sa patang manok ni Osa, ang fried chicken house, may chicken nuggets na, may chicken fillet pa, at anas ni Rama. Anang wrap donuts na mabukal sa gabos sa crunch can manok ni Osa, ang pulse herbal capsule, binagas ng binding natural na sa test kapag new section 1 with herbal mix, healthy ka na, sexy ka pa. Talking tobacco, thank you very much. Erickson Butas, Paras 1 Radio, 91.3 sa FM, Firmin Team.
0: Salamat, tabi, Erickson. O, diba? Maray pa lang pagsaro sa nanggana, no? Mga makaskason. Anyways, thank you so much, Ebert Sari Sari Store, dyan sa San Roque Tobacco City, Allen Deco, Zap Donuts, and of course, Drive Max Adult Herbal Capsule. Inatapin si Osang, saga naman kita mag-iribahan, ha? Tasaga, may barangay sa Lakay na naman kita. Manggagana na naman tabi sa kakisarang bilog ng manok, alright? Dito naman po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tintugo na. Masunod na tabi ang Teador sa Uno. Bye!

Tirahon ta na mga tirahon. Ano lang mga yan mga issue mo. Uy, kunya, somon para mag-atindir sa president sa tuga. Na ihato na ka, president. Tira. Tiling ko na dul presidente, an impeachment sa iya. Aliado niti, kan mga sadon, doon niya on tira. Na pinamamayuhan ni president. Attorney Peter Kitt, kung da'y mag-atugang sa hearing, si Vice President, araw tulag niya duman mga katindugon sa aba, sabi ba kay guilty held out? Di ba? Balansi yun ta mga tugang ha. Dumunta ng Iguanin 13 kapot katindugon laban sa unsang nabot nasa Duterte. Kung sa tuya nga hihiling talagang ang paguruman sa nagasa niya on dyan. Pura kiras mga katindugon mag-resign President si Manala. Ito na sa abot na. Saan mga susunod na kabanata? Tiyan na ini mga bida politik. Ito yung nasyon. Kaan mga to? Ano pang mga good news yung pagka niya na untulig sa programa? Ay ikatindugo na pag-iirita. Aram ni Sigal Count Rosa na anger na naging katindugo. Naninindu na ICC warrant all the pinda sa Pilipinas. But may arant ngayon, tinausa mo yan na suara kay Nala, bago ro, natao so kunyan. Kami ngayon, ngayon ni Bato de la Rosa Wing, kung tala restaurant. Marasa, sabi ka nagma-guilty gayod ngayon, and say, isa ba sa indang mga abugang? Dayman po po. Dawa maging an sa indang mga abugang, dahil mabay sa kulungan. Ano, ta, mo yan. Abugado sa mga, kunyan, nakakagibunin ka. Kung pag nag-guilty, an sa pinag-aakusaran, pati sulong, di wala na kimag-aabugang. O isang dungon niya na udto, puan saro pa sa pag so, na tagaduti na nagparkatindugon countries, arestado na ini kan mga ngur sa iyang libin gang, grabe po ang pagsurugon so sa iyang tres ay ini kasama doy ini nagsusurug bako suaki na nagposibili na katindugon na mas pwedeng sangatan ng otoridad. Grabe so pahiling nindo ito ani mga katindugon tabi ka suspect ano kay Rak News. Nanggirsos po abing stress ni Ann. Hala. Pero dapat na ipigba so haraman kan aki na ito sa iba. Tris at Iraq. Viral social media, inyuri ang pagkamuot ini mga tugang. Digdi po sa satuyador sa event. Ano ang segment na ibugtak tagi? Yeah, so, sarugod na Coast Guard na may kalibin partner own. Tapos na aki. Aba, aka na, itabi partner ba? Yapasa ng na midbos may aki na papi nga tugang. Tira. Grabe. Pungon yan. Eh, nagahagad mga tugang tabi. Ginibo. Ha? Nagahagad po ni kung justisya sa naginibo sa saiya kan sa kinakasama. Ano ko ta na mga katinayo? Alaw ko karaman kan sa babae, kinasal na pala. Tintinig ni parin ni Surade. Aram sa tren na maokasahan. Grabing Pilipinas kung mapaninit. Tira. Speaking ka noon, nako, ansang posib makukusog na bagyo. Pwedeng ma-experience. Kan Agosto. Pero na ito August, sabi po kan pag-asa. Simana, kan Hunyo, mabiran kaunta magbatean bagat. Habagat. Kaso, presidente, ipan by Pangay Tinam Carlos Gonte Madibe kaaga kaso is may na tuminigan dugan tinamaysan ang maraysan dahil puruan sumangalang ito dugang ta bigla na sanang tuminig nasa katindugon so asong auto ang bihirang buhay ingat ta sa pagmamala yan tayo mangunyang pong aldaw na less bagatugang kan milab madali sa aga webis na naman mga may ato di pangutuhan labi pangapudan mo ngayon garong ngayon piyesta dyan sa ginubat ginubat tabayang maligayang maligay sa tabi sa indo naman sobra dyan ang ato di man

0: Technical Department Chair Chief Ed Bornilla Gera. Ed Bornilla nga tubang sagkod kita alas 12 bell down sa mga gustong programa tansay mo pong mga nasansay nung nat sabay makan mga pong aldaw siyang taas sa impormasyon magabarata sa programang itself pa rin kung route na tabi cellphone dahil na tabi mag-iponin doyan pa rin computer repair siya tagirabi naraot dyan indo darahon na nagad kayang nagpapautan bagong cellphone yung gadget nga gadget na pwede nangon dyan.
1: Hala!
0: Sa sweet cell phone app, naging na cell pati computer, pati printer, kayang tira. Kaya yan.
1: Hala!
0: Na pinaman benton kan mga estudyant.
1: Tira!
0: Cell phone shop, Place Street, Barangay City, Catol College, Brand, sa Kalaban, Kansiga Avenue, dyan. Ay, pasiring bagay dyan sa Simon, Kataid Puan 7 and Sweet Center.
1: Hala!
0: Kalian komunikatabi, i-follow book page. Hanapon po nindo, sweet computer repair shop. Si Ma'am Hazel na sila.
1: Tira!
0: Katuwang Ann Maxson and Asinga. Doon nangangaipuhan ni Jean para sa sinumasa. Po dyan in medical oxygen po dyan. Kung dahil ng laog ang oxygen tank, nindo dyan. Buna ni oxygen, igwa po dyan, chi, o liquid pass. Nasap na kay po nin padiri po ang delivery ano. Po sa oxygen trading sa purok un bako si iliwagan ng kataro. Gilid lang tabi yan kantina. Yan komunik nindo tabi si Elena Fernandez. Ang Facebook account Elena Fernandez. Doon alimbawa, nasa usap pamilya, medical ako dawa databi matanga si Ram.
1: Hala!
0: Nasa iturog, sinda Sir Alena Fernandez magtuktok sa
1: tira.
0: Kapag nagtuktok ikaw, kapag papabakalan katabi.
1: Hala!
0: Katuwang taman sa Wani Bio, basta burak na pang regalo, power shop na.
1: Tira!
0: Diyan mag-ibonin man, lewin burak na pang regalo, para sari, para po sa month. Yan, sa birthday. Nagigibo dyan in a chocolate test kape bouquet. O kung hindi na klase, dyan sister ka bumagay. Yan dyan sa Ronnie Worship. I-invest ka kay Tabi. Tama si Ronnie Bio Barsaga. Ani original na Gosu Green, may gold. Yan. Pakal dyan ang kasarong luto sa may food park. Now to train. Rat and Venus dyan sa tabi na sister.
1: Tira.
0: Dyan ka mo magbakal. Tabuelo dyan magbakal kan best kapit.
1: Ala.
0: Pakabakal nindo, darahanan ni Sagap. Tapos si pag-ibon nindo ni pang regalo. Tiyo, ni Lolo, ni Mai, ni Pai. Yan ang pigalo, betabi.
1: Hala.
0: 40 hundred ugmaong ay.
1: Hala.
0: Takan buhay.
1: Hala.
0: Talkaping herba.
1: Tira.
0: Tapos sa Ronnie Bio Barsag Mati. And Ronnie Bio Barsag po dyan sa Divino Rostro. Pro-remarkan sa iyang po dyan baga sa tinga motor. Kapunin Barsag iyang Facebook ni Bio Barsag Flower Shop.
1: Hala.
0: Si Ronnie Bio Barsag Aputana. Kamu nag-aari yung para sa may mga kamunduan ng Sympathy Flowers tabi. Aram na sa Sendong Malsan.
1: Hala.
0: Kung mga tabiinin man siya. Ang kata, bakaling bye-bye sin graba. Eh, magpara problema. Tas sa balayo, lato ang bye-bye sin graba.
1: Hala.
0: Puro Antonio, hanapon nito sa Naterjun, balayo, kan balayo, gravel. Buda ang kagayo, gravel, libertabi, dyan, and bye-bye, sin ka nagpapansyon. Akin sa Puroktos, kan San Antonio, igditabi ng gravel in San.
1: Hala.
0: Ituturo ka mo dyan.
1: Hala.
0: Dakol, kung dakol ang building na papagibu, magbakal ta, sagkod sa mama, graba dyan.
1: Hala.
0: Balayo, Puroktos, kan San City.
1: Hala.
0: Katuwang ini honorable mayor kan bagong Malinao.
1: Hala.
0: Tira. An alcalding proud na igwa siya kik sa banuan na nagtawers.
1: Hala.
2: Tira.
0: Honorable mayor Rinaldo Bracchio. Honorable Harol Siga, board member niyo, bisyo asin pagriparo sa mga taga premier po nagkibisyo. Labo-labo man gilay on pon kayan, Siga man gira. Sir Carol Siga, board member Vic Siga. Siyempre.
1: Hala.
0: Tatawang taman ang si Lorena Daan kagan sa tunay na amigo Riner Bursi.
1: Hala.
0: Kami ni Cons Riner Bursi kaso banggi dyan sa Ginubat.
1: Hala.
0: Naimbitaran ba yan by Sir Ati Glenda Ong Bonggao.
1: Hala.
0: Pata ng pag-ibig Ginubat.
1: Hala.
0: Ang dibdib ni Dabra.
1: No, no.
0: Attorney Gio Ong Bonggao dangan Abi.
1: Hala.
2: Tira.
0: Salamat sa tabi. Si dating Vice Mayor ng Union Nestor.
2: Tira.
0: Senior Engineer Noel Bonaobra. City Council Townman si President Third Burse.
2: Tira.
0: Marayon Suwarang Buga. Minabot pa mga katindugon.
1: Gusto na.
0: Jail Caballero.
1: Hala.
2: Tira.
0: Suwarang.
1: Hala.
0: Fight alas 11:29. Happy Lance Mo. Eva Oliver. Alonag Kauto. Adel Basmayor. Marby Abi. Morning Kuya. Makaantabay na. Digdi sa Mexico at Tiglugmandaa, may nakikinig sa atin mula Mexico, Pampanga. Tandang magandang hali po sa mga nakikisiko Pampanga.
1: Hala!
0: Magpasensyahan kung Bicol lang ginagamit sapagkat ako'y nagpupo sa aming lungsod sa city.
1: Hala!
0: Ilagay mo na lang dyan phone yung auto na lang sa Tagalog translator naman. Labinda, Saira Velasco, auto, Buda si...
1: Hala!
0: Saira, kung kuda, mga iyan.
1: Hala!

0: Anong issue may dagit ka dyan sa mga personang iyan? Sana ko pagsabay. Bahala ka mo man.
1: Hala.
0: Dito sa ating parota.
1: Hala.
0: Catherine Cono. Shoutout kami din sa kabal Jacob Bermejo and Hailey Sedel. Danjir Ban. Marina Pagkauto tabi dyan sa Ostoraniake. Good morning, Kuya. Ilalog ko na kanina tabi Marby Abby Bubilis. Orlina Tipoki Melda Marbin birthday dyan sa Pro 4. Manay Erlinda Bolaño Malilipot. Marina Udto kay Eva Celidio dyan sa Sainini. Pabati po si Red sa Parisco Isplan Firming programa mo. Ay salam. Marina Udto tabi si Red ay Okan sa Marites. Cool mo.
1: Tira.
0: Pakarahiya chad ang pagsabayan talinga. Bawasi ang unit chad. Alas o si Bainos nin unto. Pwetex sa numero sa 0942-0491 0966-02491. Unto dyan ma sa pagbulgang tirahon tatulo. At iba ado tira diba? Sana tatulo sa
1: hala.
2: Are you looking for vacation with your family and friends? Home on hotels in the city with air cold shower with wine and securicals. That's Zone 6 Pakitig Mapor. For reservations, please contact 03946 or message book page home. Hurry, book assist you
1: there.
2: Vin, you're from home.

0: Rahanaan.
1: Ang pararibok, uninaho rin sa dulit, Brito Tutabi, at hindi na purong birthday da, yugun mo. Happy birthday, my birthday. Alas 11.30 nito, mga man, may anunsyo nguna ko, speaking kan, piyesta dyan sa Ginuba, runod patin dugon tabi, isa, digdi po, kay piyesta, awahay na, ahon ko rin eh, di karaman gilay ahon. Piyesta dyan mga tugang te, sa Mayo ba, amo po, may dyan, ay na ito sa pinamela, o ni, natanagkawarara na kita, sa piyesta dyan te perer, mga katindugon, magkakaigwa dyan, ha, Jose Cardinal F. and Obispo mga katindugo nagikan pa pula si Most Reverend Zaybay o yupon kan misa Mayo 28 yan kan misa alas 10 po yan in pagkaaga mga tugang tabi nadakulo si Rimba dyan sa maabot na 28 Piesta San Vicente ano advance mga taga San Vicente hindi kami ha mantikaan lamang ang samuyang nguduy taga San Vicente tabi magkaod no sabi na ang preparasyon para sa pala Jen Binalya maray na pagkaututabi siya Ems kal- nabising mo niya kabisa ano na ngayon kita po na tirakan isyo itanta yan ang tatadai Rowena Morris maray na pagkaututabi minudo yugun mo ini Ricard Doba maray na pagkaututabi kay Chilanghel Bermilio Calis Street, Barangay 4. Ano ni malilipot?

0: yan na niya magbalik tatod doon.
1: Hala!
0: Kung gusto mo, Indo, naan sa Indong pamilya, dahil ma. Diretso kita, magatugan naman ini, alas o na.
1: Hala!
0: Atugang tabo, sutod na sa is. Ipangatugan na Senate Impeachment Court, si Vice Sara Duterte, para po sa gigibuho na isa reklamong ipigso na laban magatugan. Nagluluwas istorya ngunyan panibagong istorya na tibaan mag-resign mga tugang bila si President Kanasyon ay ang sabi tabi kan ng personnel na attorney congressman Luis Jer mga katindugo daiman makakaapekto sa impedings bawa mag-resign si Sara diretso man gilayon Hendrik Akiba bakosa na sa pagpapahal ang magabat na tundag kang padusa na pwedeng itapo na mapahali sa pwesto ang at na padusa na pwede iimposar kay Sara Duterte. Kung ang saro po mga tugang na perpetual disqualification po pwede pa ning ano man na puno na siya po pwede na maging ano mga tugang maski pa nga ni Barangay Tano dahil na siya po pwede iabat kan perpetuation. Kaling sabi balik siya sa pagiging individual. Kaya ang miski ngayon maginday Sara Duterte, ay man ngayon ki-epekto yan, diretso kaya an impeachment case laban sa iya. Ngunyan, ano ang implikasyon kay Vice President Sara Duterte resign? Ang guilt yan mga tugang pag nag-resign. Ang buda pag daik nagpapod na ning sumon tapos yung nation sa na sa sarong inihong impeachment hearing para madangog ang sa imanag mo do base duman sa mga kapot na ebidensya na ipigkontra sa imo. Ano ang mga kaso bagatungang na piglata aping ni Sara Duterte? So sa lang pagat kan enter sa Diaz inubos siya kagta. Iyo po. Iyan susaro sa mga kay Vice President. Ikaduwa, suma paikan pamilya ni PBBM bagatabi

0: ni Vice President Sara Duterte. Pag may mangyaring maraot sa saiya, ipapagada niya si Liz, si Martin Romualdez. Sabi ni Sara Duterte, una siyang paragada niya. Live yun na pigsabi niya mga tugang tabi. Sa itan sa iyang social media account, mga tugang tabi kan mga kulang outlet. Kaya dahil siyang bulagan naman, may ibinigong tabi. O, yan yung mga tapos an ikarin. So dahil niya may paliwan paglubukan sa iyang iyan po apat yun eh. Ano pa yung saro? Naling pero ining to lang anim na impeachment complaint laban Vice President Duterte. So kinakay na ining sa iya mga kanmata kaipuhan niyang tampatan o tapatan mga tugang in mga ebidensya itong ganggit niya pigsasabi niya lalong-lalo na sumay kinahurong na siya papaano niya ngunyan ini niniguguntabi na pinagtataram live sa iyang face sanakan sa iyang matinding emosyon. Okay, oh, di ba? Nagpunan man kaya asala kang issue na iyan mga tu uto bagang susaro sa mga staff niya office of press kan siya tayo office of the vice president ano yung staff niya ang staff niya mga katindugong tabi sa office of the vice na sinasabing ipakaaram tabi sa lusot kang gobyerno na ito palaan mga katindugon medyo na relasyon between and Sara Duterte yung mga mga masunod na daw dyan po hearing sa Senado and, pero ang kabang sa primero bagatuan hearing mag-attender si Vice Sara Duterte ano na ngayon sir ang mga susunod na kabanata yan ang dam day ko din kamukhaan mas kung ano ang posible decision na matin pits ano yun magiging ang matugang sa mga senador day taaram kung ano ang decision dyan takan sa Senado na day matugang ini President Sari na ayang buhay na impindogonista 1200 ang nagboto para sa mga taga sa mga taga Bisaya na nagbasa sa impeachment laban sa saya Attorney Ian Lopez Sulwek ano Chief of Staff ni Vice yeah. Inaristo bagay ito kaya grabe ang dangit mga tugang ni Vice Duterte duman po nag-aso-aso sa dungo ni Vice panindo ito kung siya na may nakuha na siyang paragadan nangyari ngayon sa kuyang aramurong kong ngayong paragadan no, yung tugang so yan po sa tuyang aabangan sa mga abing aldaw ngunyan kung di mag-attendir yun ang anin nito mahaloy kamag-disang ang asan kung alimbawa day na Duterte tapos ang impeachment court ano siya magkakaribo kayo ng mga Pilip magkakaribo kayo ng mga tugang ang mga Pilipino iyo bawa dahil magparisir tapos ang mga pigpresentar ng mga ebidensya ni D.O. ang pulitin ngayon eh magburo na ang pabor na sisay ngayon ang pabor na isara doon tayo baka pati ang mga Pilipino narugan ang kalakaraging dalaw sa pagdangog o sa hearing pagkaburukag kita kaburukag kita digdi sa mahal kong Pilipinang sa mga nagdadangog magkamo para antabay nuksong ini tama iyo dapat kita maghiro kung kinuko na kan mga opisyal kan katiwalaan tignuloko na kita means ngayon pan sa tuyang di ba?
1: Hala tira
0: agano tayo sa pasa na pakiya si Vice President ka medyo taday maagatong sesyo sa ano sa hearing maapotong talaan buhay ito ay sa takot and despite narador sa laugan sina sa 11 yeah. Iyan kang dapat ang abangan sa mga aldaw sa Ira Velasco bubuhol kung si Isay pang 2020 sir Ed hain palan si Saldimo hailing mo naman ini nasa France si Saldimo
1: hala
0: oh, nasa France baga paning asylum si Saldimo duman sa France ano pa na maribukong ya sige sa na ang kakapres aman kinil nga
1: tira
0: si Saldico iuli idaa ang gabos kang balik sa nasa lamang si Saldico kan imal nagsangaw so pangaran ni Saldico
1: hala
0: ang pigtiti si Martin Romualdez yun naman tabi ang pinagpupulos-pugusan ngayon Rimulya yung Budsman Rimulya kaas si Romualdez
1: hala
0: na joke garo po kaya di ko stabi Sayra Velasco sa kaso ni Manay Sara Duterte tayan si Katun ngayon ang napapanahon supplied control na malilingwa na nga ni kaniba
1: tira
0: dahil man kinap diba
1: tira
0: mas lalong mauyam ang mga

0: Pilipino ni Vice President Amoy. Maging useless ma mga ka-president Sara Duterte duman sa Sinandi.
1: Hala!
0: Abogadong si Senate President Kayata, no? Hindi ba mga katindugon, abogado yan. Yan ang kunya nabi mga katindugon ang hihilingon. 2020 good, maging basihan sa pagpili ta politiko na sa ining mga insidente, iltabi, tuminutwa sa satuyang nasyon ni ang maging basihan niya to mga tugay nin magiging leader ti 28. Lugod mga tugang ang pagiging panatiko, bakong pagiging panatik politiko, ang basipili kan mga ibubuto ta? Hello?
2: Hello?
0: Ano lamang? Migaw, magkipista kita sa Kinastilyuhan. Ay, tapos na. Ginubat pa lang ngunya.
2: May nito.
0: Nga.
2: Diba?
0: High
2: blood sugar. Hindi
0: na siya nasusahin. Na kay Sara doon. Si Sara sus...
2: Pero maraming si Sara.
0: Pag ang senador, laban sa unsa?
2: Oh, majority.
0: Ano? Paano kayaan?
2: Ang family doon sa next year.
0: Impeachment? Pag natay naman, ano pa man ang sahot na ninda ano, para ma-impeach si Sara?
2: Kasi nagbuto dahil sa IGD.
0: At
2: apay. Ha? Kasi ngayon sa...
0: Oo.
2: Punta muna sa mga kalya.
0: Yung unang maritin. Jingo Estrada. Iyo Estrada. Villanueva. Si Chichis Escudero. Tulo na.
2: Oo, ngayon.
0: Mm-hmm.
2: Oo, si Duong Villar.
0: Oo, puro involved sa kaso.
2: Oo, di trabaho eh.
0: Kasi... Sakday naman ito mga
2: Undain
0: eh. Ano ito nga pwede?
2: Undain lang yun. Nag-share bansa naman siya. Kumpag ng tininda.
0: Oh, pero tubod ka, Migo, ikahapotun ko. Kung halimbawa, dahil may impeach si Manay Sara, iyon na doon yun, masunod api 28.
2: Ang gusto paan, makakandidato paan,
0: ay posible. Kasi may mga pinalas na pwede. May mga kunyan eh, mga dayuha.
2: Sigurado ay na. Majority mga dayuha. Ama bro, bagay dyan sa mga kasakaditaan.
0: Mm-mm.
2: Hiling taman masunay na eh. Mga kasakaditaan.

Sabi niya, kinikilala yung ICC, abogado yan. Pero ngayon, hindi yun. Yugun mo yan. Talagang abogado. Naman ma-enforce ka ito. Easy, tabi attorney sa say mong karaman ko nagdadangog. Galugin kaya natin. Wala namang police power o ya walang sariling personnel para mag-aresto. Kaya nga natulungan sila sa ating kuting mga local authorities na siyang maghahaharan. Kasi wala naman silang hell. Or, ganun yun. Attorney Jimmy, sabing hindi enforceable. Eh, si Korte. Korte, kung saan dating nakaanib, ating bansa, nakaanib na ayag. Kapag ka ang isang gaya ni dating Presidente Duterte, itong crimes against humanity, uli, pupwedeng atong kaso. Ihid mo, inyo, yung pero hindi yun in Pilipinas, eh wala naman pag kinikilala nyo, ibig sabihin, kasi ka kinikilala ninyo. Disin ninyo, nagluloko ninyo yung mga Pilipinas, pilit yung pinag... Na tama yung sabi ng ating tagapakinig ngayon, hindi yung mga pinag kayo pagagaling sa mga thesis ng nag-decide the rest warrant. Ano na tayo? Yan ang mahirap. Kaya sa ICC, tanig din sa Pilipinas, puro madunong. Puro pinamundo. Oh, pero hiling nga, nakatindugon sa ICC, takil piso. Ayan ang kaibahan mga to. Ayan ba kaya piling kita? Digdi sa sadirita mga katindugon na nakatil piso. Hiling nga ka na itatidig sa kil piso na pamidbid ka sa iyo. Personally, nahihirap ko ta sa saya. Dahil nakatindugon buda sa derby, sa satuya ng mga tuga. Ayan kan magampang. Kunyan eh, kan ito bagang nga ning apudkan sa court premierong paghampang mo na atara mong kagarap. Sumpa ano? Na I will tell the truth, nothing but the truth. Luway-luway siya naman. Digdi, kanyaon siya digdi. Kasi dahil naristo, sikada niyan mga taga-ICC. Kanyaon na dinadan. Kung minsan ang ugali natin. Ilong. Nelson, sa baka ka to, iyan ang pigapod mo, Sir Ed. Tigahana na apod sa iya. Si Sir ining pigbabanggit mo na ining ganyan pangaran ni Giday ko ini pwede ko aram ko anong bahala man ka makumala tira pag not guilty verdict ay dai man pwedeng magimkom dapat iba after a year o ibang kaso na databi migo pits maski kisa ilaban dyan ay puruton 30 million tiniinday baad nagdakul yan sana hala Paolo Bulano dai na uyam nauyunan kan mga didi ay nakabalan na ebidensyang iyan na pinagsasabi mo sa sauta kajaninda nin sa sautang kajaninda na kaki mali iyan sana. Pero pirmi iyan iyan ang unyan bakan kunyan kan mga DDS pagka antay ang opinion mo mga tugang dahi uyon kan mga DDS kan mga DDS tawanan kayo ngay kang mali. Iyan na pakninda Sir Lisikel, si Ray Joy Buenga, marina pagkaunto sa imo. Si Maurasyo Imperato, magbultada ta mag ibang na kita, topic pampamilya. Padangugong ko sa Indos, kan babae na binugang kan sa... binayaan kan sa tugang. Tapos ito pala, nagpakas... Muna din. 8 years mga tugang na nag-ibos, sabi daan, spasbidan, buda so baban kayo ni mga katindugon kan sa... kunyan ini, Coast Guard na ngunyan ini. Mga tugang tabi sa istorya, yung ini na itaod, tinabangan ng babae posing pag-squid. Pag-ibig isang babae. Grabe sunamati. Kaya ang tao mga katindugon kan publik. Kunyan mga tugang tabi sa babae. Doon no, din. Man pwede lang kunyan official ka guard ato or kunyari ini mga tugang. Kung may oras pa unipong pangmamaltrato kan sarupong uy

yan sa temang nga yan. Bulutan natin ang mga gusgay gulong buha. Kapasok pa, ganun rin lang kita nyo. Huwag pa dadang ang relasyong masak nagkasisyon. Ay, ito may leading lang. Wala ko pwede. Mag-ayawag yan. Pagpigong na ta. Skirian, yun ang Americans in positions, bakalor, sabi digdi, social, agriculture, nursing, business administration, past delamination field with master's degree. Moral, sabi siya, Americans may submit the following application letter, resume, ka, and transcript of rec. Other, the office of the vice president, Tobacco College number 5, Tumascavel, City, or contact sa 09-08-6203. Pero ang pinakang magayon, magdyan ka mo sa kaysa sa mag-chat ka mo o kaya mag-text. Mas maray na kung interesado ka, ikamismo kan buhay mo dyan sa Tobacco College. Spite na, tayo na yan. Coral, Purok, Pawa, Tobacco City, Purok 3. Ano ini? Driver's license, photocopy ini, Purok 5, Kurmidal. May mga documents ito. Nakapangarap kay Juan. Yan ini. Apo sa lending ano? Ranay Cristal, Cristal Morate. Tala. O nyo, hindi di tala. Susay mong kunyan. Ito. Disaw. Anong panyaon dyan ng mga anunsyo? Ubus-ubuson na. Anyways, kung dahil. May ipapadangog ako. Oy. Manay siya si Rander. Kaya kay Maji Sigensa. Dangogan nindo ini. Ini po mga tugaw. Istorya. Kan. Testyon magayon ini. Eka. Closed off from love. I didn't pain. Alat ka tamahan. Awitin. Ang magayon di slow. Hindi na ki magayon. Background mga tugaw. Ining istoryang ini. Mga katindugon. Manungod po ini. Minuota na nauli sa hiwalayan portion. Isuga. Walong tauna na I love you. Tapos akin, nakamidbid ni baba. Pinakasalan tulos mga katindugon. Background tang makarelate. Anong magayon na kanina.

sana magay. Tutantan ni Aral ini. Grant B. Okay. Ano yun? Tara ini sa sign naman. Iyo load sunag like kay naguli sa Bicol duwang halo iba ini ito na uli diyan sa may parting and can Bicol sa kamsa ini storyang ini ha padangog ko sa sign and ka aral ini maski ako hibi mga storyang ini opo nyan tabagdam yang ini mga tugang kan subabayi oh binaya kay tong lalang oh ni na ho ipadangog ko sa sign. Wait lang kunin do tapos mo pangyayaring iya po. Imit ka ta.

0: Dangogon tamang ang tugang ni kon ano so nangyari ba si kan babayi buda sa iki po oni po an istati atabi nindo sa gustong Marcos season kung alam yung managat anapon ko ando ini ba
1: maging apprentice karapat dapat ka sa iba
0: na mudyo may background na pala nilit ka tapay do makarelate man ano na tagrara eso nyo suba ik to tabi to
1: hindi kita tatisiman dahil hindi naguman na yan dahil ka sa ilang buwan mo lang na nakilala kinasama mo yung anak mo at ipakasal ka ng may nagka para ipapagasal to may paami niya na hindi umuwi
2: opo dinalag niya pa ako sa boarding hindi tagad ito akalain na manunood na ako sa mga yun pala ako na para mati niya sa ginawa ko hindi lang ito para sa aking ihuman ayaw alam dito ng mama ko na pati ito ayaw niya na kasi na ayaw kasi mati ano ginawa ko na ayaw sa'yo kasi hindi ka nag-isip kaya hindi ka pumamag

0: babae yung ano? Wala, wala nang tatay ang anak mo sa itay. Alam ko may anak din yung babae yun, to.
1: Mga lang dahil sa pagsasin mo.
0: Ito pa sinabi ko sa'yo, hindi

na pangyayari mga tugang sa maabaka. Oh, irak man kan subabayi ano? Oh, bata sa lalaki mga tugang. Kasalan pa kan kinaman sa iba. Kaya kanbut kan babayi mas wala amo pangani magpasiring duman sa programa. Sa grabing pagkamot ki pigpaparapos gura. Sige na ngaya tangani kung makuha sa ginibo. Tigtaba makapiskwela ang lalaki. Yan na pag tapos ipinantuka, walong taon ka muna nag-iba. Ipinantukal mo sa nasu walong taon na pag-iiba. Kan so, tumong duan bulan pa sa na pinakasalan mo, mes sa iba. Aba ka. Dayman suhanin ko niya, nin concubinate, tanduman naka-live-in partner niya, naon. Ha? Ang pinakasalan na may aki man sa iba. Aki mong pangyayari yan sa mga. Maski sigun mo sa istorya kan so, dahil na natugang, dahil lalaki. Matindi ano?

0: kulugon man pati ang sound. Ang kulugon background music mga tuga. Oh. Maski gayod ka, arot man ka ng gibo. Adi, man gani, ipa ko, bagong iyumigo. Grabe,
1: baby. Kulugon at sabot.
0: Walang na nagduwa. Pag mo pa sulala, nakamid bids na katapos sa kan pag-eskwela, nakamid bid ng ibang, maski may aki naman nga, pinakasalan migo, grabe, ano?
1: Makulog ang labot ay dan. Oh. 10 days.
0: Yan.
1: Yep. Okay. Oh. Oh, take mo gisko katapos sa pag-eskwela.
0: Maski kakapamilya, madagpok mo. Oo. Oh.
1: Ikanagaam ka bang gigo.
0: Mala.
1: Yung nakapartner.
0: Ang padangani, ini siya sa boarding house. Mung pangyan. Grabe.
1: Habis to sana si, magayong
0: gahin.
1: Pa.
0: Grabe.
1: Kulugon sa buo.
0: Yo, ka, yung lino. Pwedeng matampilong mo sa...
1: Eh, talagang... Ang gusto.
0: Balang datang.
1: Yan, gusto.
0: Oh, Migo, gabos man nakitaro ka ng sitwasyon. Although, makulugon talaga sa part kang babae. Ang pinakang na bas niya na kulug kang buot is mag-move on. Dahil iba, mag-move. Nangyayaring masaklap na umi.
1: Ay, yun talaga mag-ibo. Ayun. Basta malihis ang aldaw mga tao. Na ayaw malimas yan, kulog kang buot.
0: Kaya dapat,
1: sa aki lamang.
0: Kundi kita di,
1: sustinto sa aki.
0: Yan na lang, na persaw, okay. Na duduman sa aki.
1: Tapos, kulog sa buot talaga. May aki na pala si babae man sa ito.
0: Tinukal pa. Bangka. Buda, siya bagamigo, may oras sa 8 years niyang kinakasama, di ba?
1: Kailangan.
0: Antig ibahan niya, may aki man, katong aki.
1: May daw.
0: Papagamig
1: buhay. May daw.
0: Ayun na naman.
1: Ayun na naman.
0: Ang hiling ko, karo, habid kayo. But, ito, nagkamin bid na. Aloy na. Skwila iskuro, siguro during ka, nating tatago, tamurag man magtago. Adi.
1: Ginamit siya na ako itong kataon na habang nag-eskwila ko.
0: Babae, grabe, ang tiwala kang sa babae. Tamay aki na nga ni Sagala. Ay,
1: paano ba ako ito? Itugatugahan sa narong at pasinigit.
0: Pagkatapos ko nga, ba man na? Pagal.
1: Ano kaya? Anak kang babae? Ano kaya, boy?
0: Mm.
1: Kung pakasalan mo yung aking ito, ayun, mapakasal po ngayon. Hindi nga mo.
0: Ano ang abiso sa amigo sa relasyon?
1: Pag ano talaga? Pag isip-isip. Pag mag-love ka sa lalaki sa nga ngayon, ako to yung jam.
0: Uh-huh.
1: At yung sakali, magsuwayan ka, ay ka mabihadong marahin.
0: Ayaw.
1: Hindi sagong mo.
0: Yeah. May kaman may sarili. Kung ang buhay mo, i-depende mo din kasiguraduhan kung makahirap at perming may kunyan. Ano? May kabuhayan showcase. Sarili
1: yan. So, nakatapos.
0: Salidahan ta na antay ta. Bako ng tirador sa uno.
1: Ayan!
0: Ay, may ka, tirador sa puso. Thank you. Ako kaya nakarelator yung inigi. Nakarelate. Nangyari na. Kaya, nahirak lang sa babae pa. No?
2: Hello,
0: Mar-Ed. Oh, ito.
2: Marinaw, Pradango, Birara.
0: Grabe sa pangyayari, Manay. Adi.
2: Ano yung trabaho kayo sa sir ka lalaki?
0: Graduate.
2: Ano ako may trabaho na.
0: Pero yun, nakalauta. Ano uniform mo ng pang-core?

0: Man ko.
1: Ah, kung si man, si man luloko ko ta de. Abi, na pangyayari. Advice ka, manay.
0: Okay, to say. Ano?
1: Ano?
0: Makaroy. Saraman mo na sa linos niya.
1: Ah, kumusta madami, ano?
0: Itong halunda.
1: Pero doon lamang na pakiramdam na pigluloko siya, ade.
0: Ang sarong tawang tala, nagtitiwala ko, nagay si Pangke da inda. Kung niyang pagtitiwala, sana pa. Kung siya lamang sa lalaki.
1: Ikaw, manay, ano ang sa imong ma-advise pag-relasyon? Halimbawa, sa naglalaog sa relasyon, ano ang pwede?
0: Ang sa kuya sa nang mga pag pakiramdam na ang partner. Medyo kang iba,
1: kusar na, oh.
0: Pagkagatuhuronon mang giraray, na ano, na iba.
1: Yan.
0: Maraming mga giraray sa may communication sino.
1: Buda, pagka-partner mo ba, namamatay mo ang trato sa imo kang ka-partner?
0: Kasi,
1: Nahalataman pag nakulangan sa luwag. Nahalataman na daw. Kaya dapat totoo ka mo makita. Kung dahil mong pakiramdam, talagang maaarog kayo na sa imong naroon.
0: Sige sa nanya. Tiwala.
1: Taan sarong tawong naglino. Kunya na iyan. Talumatam naman iyan.
0: Dahil na. Kaya sir, nagkabakaba sila.
1: Nabago, minabago pag once na. Pero gawin na dating gibo sa imo na ba sa imo na bawas. Lauman mo na. Yan. Tadeta ka text. Magduda ka na. Duda ka.
0: Tadeta.
1: Palang maray. Iyan ang kunyan duman ko. Sobra su tiwala niya duman sa iyang partner.
0: Kanya na ang sako man singa ka sa.
1: Ayo. Ito na lang sigo habulon niya.
0: Ang kaday mahale.
1: Ikunya kunya sana sa mas nakakarap kasi dahil tamang control.
0: Nakamakako
1: apay sa pasayin niya. Mas mahamutan ko. Di, ibaga, arog masana ka ng buhay. Yan ngayon ko nalawos ni Lord sa pagpakasal ninda. O, oh, dahil ngayon ka.
0: Nalagay ko para.
1: Yan, ayun man ang God. Thank you, manay. Yan,
0: mga nagdadarang ako sa imo. Yan sa, si, ano, manay binilita. Yan ako nagdadarang ito.
1: Marina, unto po.
0: Si Box Mendoza. Di, yan ako nagdadarang ako sa imo.
1: Si Sayo.
0: Ay, dyan sa ni Manay Dion, na yung alumna Cornelio. Si Manay Amri, Manay... Nakulo na siya.
1: Ano po pala rin yung kahuron ko?
0: Ate, si Pintintas.
1: Atin, thank you.
0: Salamat. Wala na po
1: aray ko. Sa'yo'y namila. Paano na? Panatay, paano na ang buko? Tabi, dahil na nagchat-chat, nasa rayo ang lalaki ngunyan, puro nom-nom. May dahil na dahil sa iyo, nagchat-chat pati. Dapat kaan, idestino sa West Pensy, Navy pala, didikamparaan tabay na. Kay Air Coats Repair and Ren Castelo, marina ito si Ren, baka aki ka, aki na ninda, tayo magpakasal. Iyo, may punto man, diba, di yung manangga na no? Masakla po si Ren, ang kulubay, makahir, ayun ang God. Kay si Ren, sinda, shoot na. Shoot ko ta ito tabi naan chat sa sanasi ang pinakang mong dyan daing sulalaki buda patraidor na 2 bulan pa sana sala na iyo ang hiling ko kay ito takar kulo ka ngog tiba ano haloy na itong magka-relation bad nga ni so ang kayong pinakasala na kaya ang satuya dyan na may advice sa darangog ah, sa mga nagdadarangog ang sabi baga paglagdag-relasyon 50 lang 50% na sa diri mong buhay, 50% man magiging ka-partner. Takusan man magkairiguan yung buruahan porsyon. May buot, may tada pa dyan sa buhay mo. Yata, ang stress na sasaparon nindo ha, sa sitwasyon na naglalaog ka marog ka ini, mga katindog na loko di amor, nakakabuan, kala nyo hindi, at pwedeng mauli mga tugang sa sobrang stress ka nang mag-ibig sa'yo mong pwedeng gibuhon. Pwede tabi na mas malalang sito. Kaya dapat 50-50% man sa imong ka-percent man sa buhay mo. Dahil mo nang pag-ubuson. Pag inubos mo ang percent na pagkamuot, ay rimati ka, buboy. Sir Ed, kaya dapat po ngunyan, dahil na pre-diretso na kasal. Dahil na mag-pre na palan. Na mag-pre na palan. Ang apod duman sa labo, dahil yagba. Maria Marilo M. Sandero.
2: Hala!
1: Mapaaram na ako sa pagi kang tugtog na Caribbean sa

Sa pangalan po, kasatoy ang magmamang ini. Salamat po sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, Ronnie Bio Barsaga Power Shop and Sand. Salamat man tabi si Jean and Trading. Salamat man tabi kay Board Member Carol Siga, Board Member Junior po sa Bilo, Mayor Ray Bragais. Siyempre si Lorine, maraming thank you tabi sa porta. Oras na, tangani kita para miyantras sa magsariblagan. Basta sa tumboy mga tugan na makukuti man pa na. Param lang ura sa tan, John John Ed Bornilia. Ako bantabi ang sinong nakaayos po laman. Sa kuyang atig sa mikropono bilang pagsaludo sa One Radio 91 fan. Tindog na! Video 0.3

0: mo, protektado.
1: Nawawala ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Call Center for Health Development.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
5: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet ito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Gold bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
8: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses: Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology.

0: Uyana ang barata sa oras na ini natod sendo. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. How tikan asak si ka pa? Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. May nabot na sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Katanduanes kasudma Mayo 19 taong 2026. Sigon kay Katanduanes Weather Specialist Jonah Pantino, nakadakulan epekto kay ni sa lugar, partikular na sa agrikultura, asin supply ng tubig, orog na nasa 40 to 44 degrees Celsius ang nairecord kunya na bulan kan Mayo. Pinakalangkaw man ang nairehistro sa Banuaan na nasa 47 degrees Celsius na naghaloy nin sarong aldawa. Nakakaapektar man ang labing init sa saluda o rugnas sa igwang mga helang siyering kan asma o komplikasyon sa puso. Paliwanag ni Pantino na in kaso ma-expose sa aldaw, otomatiko na nagluluwas ang kahilangan. Ana padagos na paglangkaw kan heat index, huli sa pag-init kan kadagatan asin sa climate change. Huli digdi, posibleng mamatean ang heat cramps, heat stroke in kaso masobraan sa exposure sa init o rugnaan igwang high blood pressure. Kung kaya, pagiramdam kan opisyal na permihang mag-inom ng kadakol na tubig. Siring man sa mga nagtatrabaho sa luwas na daiperme nga ma-expose sa init asin magamit din pangulang sa init kan panahon. Kadalasang nagpupo ng pagkamarka kang tag-init sa bulan ng Mayo kung kaya tiga-alerto na ang gabos sa posibleng huma kan El Nino. Iyan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindu ko na.
1: Sa kada pagtalunog kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.

maray na hapon, mga katindugon. Welcome sa Indong Tambayan. Kung sa in gabos na klase ng istorya, may lugar digdi. Maugmaman yan, mamundo, nakaka-inspire, o nakakagalit. Welcome po sa One for the Heart, of course, playing your favorite love songs of all time. Kaya libanan po ako, this is DJ Chloe, the Love Ambassadress. It is a One Radio 91.3.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
4: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
3: Dapat no retreat, no surrender din na!
5: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
4: Honey, I'm home. Reporting for duty.
6: O sige nga, attention.
5: Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: paghalo-halo, dapat chowking.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.

91.3 One Radio, tindugo na! Hello mga katindugon! Welcome po sa programang One for the Heart. It's What If Wednesday, May 20. Uy! Happy, happy birthday sa mga nagsa-celebrate. Kasindang birthday today! Siyempre naman, sa mga couple celebrating their special day, congratulations and stay strong. Pasensya na mga katindugon, medyo unsettling ang sakuyang boses. Medyo pungag-pungag na. Nadali na naman kita kang rhinitis. Anyway, sana tabi, di ko na-spread ang satuyang negativity. Or in this case, ang satuyang kamatean. Kaya sa mga katindugan dyan, ha? Bawal magkasakit. Ingat po ang lahat. Anyway, kumustahan ko, kumaga boss, sa mga nakatutok sa satuya, sa bilog na Albay. Siyempre, digdi sa Tabaco City, the city of true love. Sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo, Albay. Siyempre naman, sa bilog na Bicolandia, maray na hapon, ako natabi ini ang sa indong kachismisan nunya na Wednesday. Speaking of Wednesday, ang sa tuyang What If Wednesday, question of the day is brought to you by GC Botardo Trading. Botardo GCash padala. O PM nyo po si Miss Jen Botardo kung may mga kahaputan ka mo sa pag-troubleshoot po kang sa indong mga e-wallets like GCash. Dakul pa po siyang serbisyo mga katindugon. Pwede po nito siyang i-search sa Facebook, GEN, Jen Botardo. May blue check kaya verified. Verified po ni Meta ang sa iyang account. Thank you, Miss Jen Botardo. And syempre naman, salamat sa Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang barato at sindikalidad ng mga electronic spare parts and services. Ang sa tuyang What If Wednesday question of the day. Oy, trending ah. Tumitrending ang usapang 8 years versus nakilala mo lang in 1 month. Tama ba? Ko sa imo katindugon, what if pinagpalit ka kang long-term partner mo sa namidbida niya last month lang? Nga naman pag minamalas-malas. Ano? Ikatabi katindugon, what if pinagpalit ka kang sa imong partner? Imagine mo, 8 taon ka mong nag-ibahan. Kabilog na nga ni kamo ki 4 anyos, gabos na plano, nag-prenup na, nagkuan ng marriage license even, tapos maaram-araman mo tabi nagkaigwa siyang secret marriage. Malibungon maga sa payo, tapos sasabi yun lang sa imo, sorry nagkamali ako. Ikatabi katindugon, ano ang gigibuhon mo? 0927-996-5002. Bisitahon mo man si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook, and comment mo na ang sa imong simba. Alauna 27 na, ning pagkahapon, oras sa tudpo sa Indo, Can Health Quarters, Medical and Diagnostics Incorporated at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available na po dyan ang 2D Echo and the ultrasound. For more information po sa indang mga serbisyo, i-contact lang ang 0908-880-0028.
Kalusugan pa more hanggang alas 3 ng pagkahapon. Digdi po sa One for the Heart. With DJ Chloe, the Love Ambassadress. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na.

0: one.
1: One. Number one.
2: One radio.
3: Number one.
4: One radio. News FM 91.3.

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vin's Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vin's Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marino digdi, may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masain ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
5: Magpabi!

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado. Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Aragon, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-araw gawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago! Introducing!
11: Batata!
10: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 1:57.
0: Sa kada pagtalibog kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan, Bareta, sa oras na ini. Natod sa Indo, kan best cafe green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Igtuyaw kan grupo nin mga paraooma. Ana pagpapauton kan price kapa na 50 pesos per kilo sa imported na bagasa. Sigun kay Bantaya Bigas spokesperson Kata Estevalio, nasa sa indang pag-iikot sa merkado, igwang nagkatira na nalaganin price cap alagad da ipinagpapabakal ulit ang baka malugi, sinda. Sinabi ni Estevalio na ibig sabihin kaini halangkaw ang presyo sa pag-deliver kan mga imported asin kunda imabebenta, marirevoke ang diretsyos na makapagpabakal din bagasa. Pare-pareha subot nagrangay kan mga retailer alagad na pipirita na sana sinda. Ilawang doon man Estevalio na warang serbi an Executive Order No. 118 kasabay ng Republic Act No. 11203 bulit alang kaw manliwat ang presyo kan bagasa para sa mga ordinaryong consumer. Dagdag pa niya na daima na napapababa ang bagas mantang padagos ang paglangkaw kan mga barakalon asin serbisyo arog kan pamasahe, utility, tubig asin kuryente. Ang resulta kay ni padagos na pagtitipid kan mga ordinaryong Pilipino urog na sa pagkakan kun kaya bako na subot makangala sa kuna pigpipilahan ang kadiwa programa. Dugang pa niya na maski igwang price cap na dapat sana para sa price control da ina isa alang-alang ang nakapasidad kan consumer hababa asin abot kaya ang presyo siring man ang available kan bagasa. Kada klase igwang price cap, sarong klase sa naling bagas alagad ang iba. Nasa 55 pesos pataas ang presyo. Paliwanag kad opisyal na hasa sa daipig dadara ana 20 pesos per kilo subsidies price sa kadiwa center sa mga merkado. Daima na mapapababa ang presyo kan bagasa. Lauman kan grupo na hilingon kan gobyerno ang kapasidad kan mga parooma asin magluwas sa indang mga opisina, magduman sa sakahan asin hapoton mismo sinda kung ano ang dapat magibuhon kan gobyerno. Ngan imatabangan sinda imbis na nakatutok sa pag-iimporta. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawo na Timtugo na.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News.

0: I'm back. Welcome to the second hour. Gang One for the Heart. DJ Chloe, the Love Ambassador Spot. Oras ta, 12 minutos, makalilis ang alas dos. Ang oras sa tudpo sa Indokan and Boyan Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gustong magpa-customize nin muebles for your home, office, business, as in iba pa, gamit ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Ang oras hatudman sa Indokan, Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated, enrollment is now going on. May business courses, education courses, computer courses, and sa mga incoming junior high school and senior high school students, may programs din po. Ang Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated, Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Kumusta mga katindugod sa mga nagbe-best cafe green sa mga oras na ini, sabi nga ni. Daing sinabi ang init sa mga tawong mahilig sa kape. Daikang duwa-duwa pag nagpadaba ka kisarong tawong mahilig sa kape. Taang init nga ni Tabi, kaya niyang tiuson.
1: Tama!
0: Ugali mo pa daw! Pag best cafe green ka na, healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Tignin na kita sa satuyang comments sa satuyang What If Wednesday question of the day. Ang satuyang What If Wednesday question of the day, what if pinagpalit ka kang long-term partner mo sa namibida niya last month lang? Nako mga katindugon, so tawong pinadaba mong haloy, nakulo nang nangyari sa buhay mo, sa buhay niya, gabos na ups and downs, no? Tawong bistado mo na, halos bilog na pagkatawo niya, talagang bistado mo na, no? Tapos, sarong bulan lang, may namibidan siya, tapos biglang, ikanasu, binayaan. Ano ang gigibuhon mo, katindugon? No comment si Romel Bendal. Ikaw kasi, masaya ka na sa iyong love life. Day nakaipuhan mag-comment. Ta, ano ba man? Maugma na kay Manay Mary Jane. Sabi ni Shirley Arandia Baria, sa 23 years daa, pinagpalit lang, ay! Pinagpalit sa? Story time ka naman dyan, Shirley. Sabi ni Avian, 6 years, pinagpalit sa 3 weeks? After 3 years, nagparamdam, tagusto, ning comeback. Ay siya, naaraman ko na sanaan rason, ta pinagpalit din siya sa iba. E di instant karma. Pasa man laloko, sinungaling, and mama's boy. Ah, ganon. Na-experience ka ba sa mama's boy? Nataman. Curious lang ako man ay Abby. Okay, anyway, daik ugali makipagbalikan sa basurang, itinapo ko na. Mas maray na iyan, makupakasal. And nagkamidbid pa ako kay mas mahigit sa iya, mas responsable kesa kay ex.

story time ka naman. Sige, sabi niya. Ginibo ko lang, DJ. Pinabayaan ko na. Tamapagalo na, tabako sa na once niya ako niloko. Si ako man, nag-aasa kang inot na mabago siya. Aw, kesa ilaban ko pa, siya na mismo nagpirit na nagbubutas. Iyo, pirang aldaw ko man hinibian, ta sobrang kulog sa buot. After kang mga sakripisyo ko para sa iya, nag-ibon niya pa ito sa kuya. May sarong tawo lang ang nagpa-realize sa kuya na di ko deserve ang salang trato niya sa kuya, na hindi siya kawalan. May iba dyan na maabot para sa kuya na rerespetuhon, aalagaan, at papadabaon ako. Kaya nag-focus na lang na ako sa sadiri ko. Self-love, magpaka-busy sa trabaho para makalinga. Ito palan, nasa Bicol palan, so tawong matao sa kuya kihalaga. Marita nag-uli ako, ta sumaagong palan sa kuya. Haloy nang nagahalat pala na magkabulagan kami kang ex ko. Aba, right person and right time na ba ito, Avian? Good for you, dahil siguro iisipin mo na lang din na nangyari ang gabos na ito dahil may rason, diba? Nangyari lalo na sa pag-uli mo dahil yun na talaga yung time.

dito na may nag-upload. Sige, sige. Hello kay Regine Virgo Bobbies. Kay Regine Awanabra, silent viewer. Oy, thank you. Ki Gonjin from 13 years to 2 weeks real quick. Story time naman dyan. Sabi ni Seth Buen Consejo, ako kung ganyan, pinagpalit niya ako sa bago niya na midbid pa lang, sabihin ko, karma ka na lang. Good morning. Kanina pa pala to. Sige. Thank you sa comment. Analisa Binos Balmaseda, hello. Sabi ni Zukush Katate Tukitumoto, para po sa ko, okay lang anta, iyo ang muya. Ay, kaloka. Okay lang sa imo na ipagpalit. Sige. Pero siguro, looking on the bright side, siguro, inali ka naman maga. Inali ka na sa sitwasyon na kung sain pwedeng mas maging malala pa ang paghiling mo sa sadiri mo. Diba? Kasi isipon mo kung mas lalong naghaloy pa ito. Although 8 years is not a joke. Pero isipon mo, nag-abot pang 9 years, 10 years even, tapos anong balan kaya lang siya sa imo? Baka ba palang siya loyal? Kaya niya palang ikang ipagpalit? So siguro, mas maray nang naaraman mo sooner than later na arog pala na siya kaya. Ano? Hello po sa imo. Thank you sa comment. Cathy on Rubia Bonaobra. Okay lang po DJ, pero dapat maugma siya. Pa-shoutout po. Talaga naman eh. Talagang inisip mo pa yung kasiyahan niya kesa sa peace mo. Napaka-selfless mo naman, Cathy. Christina Cobilla, edi sindana. Good luck na lang. Masapar man ka itong bago kung anong ugali niya. Papasa-pasa lang. Hello kay Abrera Jean Chan. Good luck na lang po, DJ Chloe, sabi ni Shirley Arandia Barilla. Oy, relate da si Clara Kagoko Remonte. Parang storya ng life ko. Matagal ko nang kinalimutan. Mahabang istorya, DJ. For your healing, Tabi, Clara. Fan mo yan, Wu. Edi sindana. Sana never maging masiram ang isira ninda sa kadaal daw to the point na pati chicken wara ng lasa para sa inda. Para sa inda lang, no? Diba, nagluto kay sarong batch. So, binakalan niyang manok. Tapos, ito lang talagang binakal niya ang daing lasa ganun. Sige. Hello kay Cherry Carbor, ha? Ay, thank you mga katindugan sa indong comments, ha? Sige, tigka-try kong hilingon sa ibang comments, ta. Parang dakul na kamong comments, digdi. Sige, try ko tabi, giraray, ha? Para naman makulugi. Si Manoy Romel, may comments pa siya, saglit.

sabi ni Regina Casanova, sa akin, okay, hayaan ko na lang kasi ginusto niya magparayan mi kaysa, ano to na? alat. Nalibo ako duman na. Sa akin, okay, hayaan ko na lang kasi ginusto niya magparayan mi kaysa habulin mo saka paulit pagawin sa'yo magparaya na lang. Sige. Happy listening kay Romeo Casitas, ang pambato ng Albay. Ang pinakagwapo sa buong Albay, si Romeo Casitas. Maray na hapon, sabi ni Eman. Hi, Eman! Thank you, mga katindugon. Sa indong comment, sige, magbardagulan sa nakamod dyan. Sa tuyang comment section. Magderibati sa nakamod dyan. Pero, mga katindugon, real talk lang ha. Bako oras ang sukatan kang kaugmahan kang sarong relationship. Minsan may mga relasyon na naghahaloy dahil nasasayang na lang sinda sa taon. Parang nagiging routine na lang. Parang sanayan na lang baga. Pero wala man talaga sindang tunay na connection. Minsan yung tigapod na new person, bako man talaga siya ang dahilan. Kundi siya lang so naging wake up call ba? Siya so nagpa-feel giraray ni excitement, attention, or validation na haloy nang nawawara sa relasyon. Pero, iyo manini ang katotohanan, mga katindugon. Bako excuse ang pagiging emotionally unhappy para manggulo kang buhay kang iba. Diba? Kaya nga ni relasyon. Kung igwa ka mong problema sa relasyon, dapat pigurunan. Bako sumahanap katulos ng emotional escape sa ibang tao habang may commitment ka pa. And para naman sa taong binayaan, oy please, tandaan mo ini ha. Hindi nababawasan ang sa imong value dahil may ibang pinili kesa sa imo. Bako porket bago siya, mas matibay siya. Minsan parang new experience lang talaga and parang life lang din yan. Kapag ka masyado ka nang nasasanay sa sarong bagay, garo paulit-ulit nagiging routine na lang, wala ka mo ki panibagong mga bagay na pigbabalo or mga pigduduman, no? Mga new places, new experiences, siguro nagiging routine na lang. And sometimes, people confuse excitement with genuine love. Sige, no problem, Eman, kay Romeo Casitas. Maray na hapon. Sige, anyway, nata nangyayari ini, mga katindugon. Ini ang mga posibleng dahilan kung nata. So, you better check your relationship. Lalo na kung ang relationship tabi nindo ay halo yun ang maray. So, check po nindo ang sa indong partner and of course yourselves. Nagkakaigo na ba kamong emotional disconnection or padiit-diit na bang nawawara sa communication, effort, and intimacy nindo? So, tipong magkairibahan nga ni kamo, oral daw kamo naghihilingan, pero garumaga, garo-roommates na lang kamo. Uni kaya mga katindugon, pag may bagong tawong nagtataon ng attention, nagtataong compliments, or nagpapakilig, parang so feeling na there's something new. No? So feeling na nakaka-addict na parang you're being seen again. May mga tao man na daitatao na makipaghiwalay ng Thanos. Kaya emotionally, nagmo-move on muna bago talagang tapuson ang sa indang relasyon, which can be toxic. Kasi, again, kung habo mo na sa tao, why not sabihin mo sa iya? Diba? Napakasimple. Kung halimbawa man, habo mo na talaga sa iya, sabihin mo, oh, habo ko na. Diba? Baka mas dakula ang chance na mas naging madali natanggapon ni girl na dahil na talaga sinda pwede. Diba? Kung sinabi mo lang sa iya ang katotohanan na habo mo na, edi sana ay ka mo nag-arabutan sa national TV. So
saan ka mas matatakot? Sa konfrontasyon? Mas matatakot ka bang mag-explain right there and then sa imong partner? Or ma-feature ka mo sa national TV, di ba? Isipon mo yan. So, syempre, ang impact ka ini sa nabibiktima ay number one, self-doubt. Two, trust issues. Nako, pinakadako lang epekto ha, trust issues. Number three, comparing yourself sa bago niyang partner. And number four, yung feeling mo, nagkulang ka. And ang pinaka malala talaga digdi, you're questioning your worth dahil lang iba ang pinili niya. Diba? And ang sakit-sakit nun, mga katindugon. Pero tandaan na, ang betrayal ng ibang tao ay reflection ng choices nila, not your value. So kung niloko kang sarong tao, bako ibig sabihin na sadit kang tao or hibaba ka, kundi yun yung reflection ng kanilang choice. So don't be so hard on yourself, katindugon ha. Okay, patugtog muna kita. Tagaro, napapadako na naman ang satuyang discussion and dadagdagan ta iyan. At syantami mga katindugon, kaya day ka maghali, digdi ka lang magtutok. For more of your favorite love songs, this is a One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Heads up! Sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
6: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
7: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
8: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
9: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
10: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
12: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
13: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
12: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
13: Sige, papalaundry ko na lang.
12: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
13: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
12: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
14: Available in all supermarkets near you.
5: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
15: Tindugo na.

still looking. 91.3 One Radio. Ting Duna. Jason Mraz with I Won't Give Up. Para sa mga matatag at sa mga loyal dyan. 10 minutes bago mag-alas 3. And you're still with me. Digdi sa programang One for the Heart. Ay, shout out sa tuyang mga texters. Sabi ni 6945, pabati kay Bernie Arnel Bonto. Ay, hello po. 1756, good AM Tabi DJ. Napakaganda mo pala. Hinanap ko yung Facebook page mo habang nag-snack ako. Mamaya, makikinig na naman ng programa. Ay, kasubago pa ining mga alas 11. Sige, Tabi. Salamat. Pa-follow na rin, ha? Paki-voice out good listener to Mercy Galicia from Katkat Galicia of Santa Cruz, Manlipot. Hello po sa Indo! 3112, hi po, pa-shoutout sa mga angels ng Buwaraw Eatery, kay Maricel Balayo, Susan Balbin, kay Kikay Kay Kapay, at kay Herminia Buwaraw Uhena. Hello po, maray na hapon, salamat sa pagtutok. Sabi ni 7628, para sa ko, kaya ko siyang i-let go. And wish ko sa Inda na maghaloy Sinda, kasayang man kampirang years na pinagpalit niya kung dai Sinda magkatuluyan. Oh, parang ipaparaya mo na lang. Maski makulog. Oh, sige. Salamat po sa imong text. And siyempre naman, ang aking last words. Taray, may last words. Siguro kung ako, mga katindugon, binagpalit sa sarong tawong na mibida niya for only a month, siguro ipagpapasalamat ko na lang na again, naaraman ko sooner than later na pwede niya pala na akong ipagpalit. Kasi nga naman, may mga bagay na di ita makukontrol. Such as, yung di ita man pwedeng piriton na magstay siya, lalo na kung kinasal na siya. Diba? Siguro it's easier said than done. Kasi ang hirap naman talaga mag-move on from an 80-year relationship. Pero hanggang sa ina lang ba ang palitang gibuhon? Kundi, kita, let's try to fix ourselves. Lalo na may tao nang nag-aasa sa tuya. Bako na lang kita magsaro sa hamon ng buhay na ito. So, there's really nothing more we can do but to focus on what we should focus on. No? And sa mga manloloko naman dyan, sana mahanap nindo ang katapat nindo. Karma will hit you harder. Grabe, ano? Masyadong galit. Pero, ayun, sana you learn your lesson the hard way. No, harder than kung ano yung naging epekto duman sa tawong nagpaka-loyal, tawong pinadaba ka, nag-invest kang ang gabos na time, effort, and energy sa imo. So, marirealize mo na lang din yan soon. Kapit lang sa mga biktima ng mga manloloko. Ay, masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Verna. Kaya di ka maglipat, ha? Digdig sana magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Thank you po, GC Botardo Trading and Tabaco Electronics.
Ako Tabi, mapaaram na. Salamat po sa Indo. Keep safe. Stay beautiful. Bye-bye.

0: Hello.
1: Hello, hello, hello, hello.
2: Ay,
1: ano na? Ano na laman? Good afternoon, ladies and gentlemen and men.
2: Yes, alas stress na naman mga katindugo.
1: Siyempre, mara na paghahapon sa Indoga Boys, sa mga nagatutok na, sa mga tindugo na. Kumusta ang sa Indong Miyerkules na pagkahapon? Petsa wow. 20 na po niyan, Mayo 2026.
2: Baba, Wednesday na mga katindugon, kamangana na naman kita kang si Mana. Grabe na ang satuyang Cherika.
1: Arke, nintig pa chika ni Ma'am Cherika Borja. Maray na pagkahapon, pa shout out da, sa mahigos na si Ma'am Nerissa Villanueva na happy birthday kang San Lorenzo. Enjoy your day. Salamat po.
2: Happy birthday
1: Ma'am Nerissa Villanueva dyan sa barangay Barangay San Lorenzo, Tabaco City.
2: Happy birthday, ma'am. Sining man happy birthday man sa gabos mo niya na nag-birthday. Ba't yung tama nang sa tuyang followers, nagdaga na kitang sarong followers.
1: Wow.
2: Ngayon naman, igwan na kitang 114 followers. Thank you kay ma'am Mary Rose Curulio na nag-follow. Sana i-chika mo sa imong mga, ano, mga kaibanan, mga kachikahan na na igwang tugtugan on one para mag-follow man sila.
1: Ay, syempre, kumusta ko na ang gabos? Kumusta?
2: Ay, basta!
1: Kumusta dyan sa Amerikan Republic ko, mga barjan, mga parabakal, kumusta po ganyan dyan? And mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers.
3: Fight-fight sa nampakapidan.
1: Ay, syempre, sa mga, ano, sa mga nasa sindang sasakyan, nagmamaneho, ha? As in, nagkatulog sa The One Radio. Hindi na po ang tugtugan on one and last stress hasta alas 5 nina pagkahapon, Monday to Friday. Sa kaibanan kami, dahing iba ko si Erickson.
2: Amen po, si Bernabe Namon. Ay, kay Gado, maray na hapon, may request siya. Sabi niya, pa-request man po kang We Are Young.
1: We are sige young. Po. Okay, we are young. Yeah, tama.
2: Hindi kompleto ang araw natin kung walang request si Gado. Diba?
1: Ay, ano na lamang? Birthday pa natatapos-tapos ang piyesta dyan sa Barangay Ginoo. Ay, natatapos-tapos ang piyerestan.
2: Sunod-sunod na kan. Talagang
1: naka-anoan.
2: Sarong-sarong
1: kaya kung may listahan ka, talagang makakapaldo ka.
2: Makakalibre ka pagkakaroon sa bulan.
1: Kung nalista mo sa mga ano, sa mga petsa, as in sa mga barangay. Buda kung may service ka. Dari po sila man mamiyas ng dahing service. Malakaw ka sa ginaon mo. Mapuloy mo, wara. Punaw ka na naman.
2: Pero dahil paghingawan ang Sharo.
1: Oo. Ang 8x11 na plastic. Kaya pero may dapat iyan.
2: Nasa bag.
1: Oo. Nasa bag, nasa bulsa.
2: Ay, minapalo giraray si Bro Abra Mark Angelo. Ay, garibistado ko ini. Sa kuya pinsan. Siguro nagdadamag siya mo ganyan, kaya nag-follow siya.
1: So, ay, iyo.
2: Inis so, ano, sa wakas, sa nakatungtong din na sa, ano, sa lupa.
1: Sa lupa?
2: Kasi nasa, ano siya eh, nasa barko.
1: Ah! Ay, welcome back to, the, ano, ha? Sa Earth. Ay, 12 minutos na magalisa na last stress. Mapalik pa ang tugtugan on one.

One Radio 91.3 News FM. Kamu nakatutok man giraray sa Tugtugan on 1. Ang tamang oras mga katindugon, alas 3.42 pagkahapon. Maray na hapon kay Jano Bilches. Sabi niya, good afternoon po DJ. Pa-shoutout po kay Francisco Buda, kay Chauna. Nauguton da ang magibuki sopas sa may AB Bake Shop, Barangay Bungabog, Tabaco City. Sopas, galing magayunan dyan na pang partner ang Best Cafe Green, 6-in-1 with herbal mix. Yan, pang pa-sexy na, pang pa-healthy pa. Oy mga katindugon, day maglipat. Mabalik kita tulad on more tugtugan, more chikahan. Digdi lang yan sa Tugtugan on 1 sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na.

0: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
3: One Radio, Tinduguna.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3 News FM. Kamu nakatutok man giralay sa tugtugan on one. Alas 4:20 na ning pagkahapon mga katindugan. Ayan, bago kita magpaduman sa tuyang portion na sa programang Tugtugan na, bati unta muna sa tuyang followers na 115 na followers. Ayan, salamat po sa duwang nag-follow ngunyan kay Makmak, tapos kay sisinangani ito, alata na po ko, kay Mary Rose. Ayan, thank you po sa pag-follow. And habang ako nag-aalat kay oras, tigbabasa ko sa indong mga komento sa ito yung kapotan ngunyan. Nagigiulok ako sa indong mga ano, mga simbag. Garudi ko hayang basahon. Ayan, bago yan, basta lang tumulong sa ito yung kahapotan mo niyan para makarelate man sa mga nagdadawag mo niyan na wara sa, ano, wara sa Tugtugan on One Facebook page. Ang sa ito yung kahapotan mo niyan, ano, the 10-minute bitin chat. Ang sa ito yung kahapotan, ano ang reaction nito sa mga tawong ma-chat ni na Mars or Pre? Tapos, after 10 minutes pa, bago ang kasunod na, ano, na chat, ano. Ayan, habang naghahalat ako, tigbabasa-basa ko na sa mga comments nindo, nagigiulo ko na ako, ano. Inutunta si Janeline, kamumarin hapon, ma'am Janeline, nasabi niya, naka-experience naman pa ko kaan, isang beses nga lang, nagsakto man daan, nawara man na siya. Ano ibig sabihin kaan, mangungutang pala. Mars, after 10 minutes, igwa ka lamang dyan. Kabado ba yung tis, Ma'am Janeline, ka mo, ano? Sa sunod, ano, baka day ka na mag-sina pag ang chat sa nasa imo, Mars, tapos day ng kasunod. Thank you, Ma'am Janeline, kamo sa imong pag-comment. Maray na hapon. Kumusta ka? Si Gado, maray na hapon, Gado, dyan sa may hampangan kang siga na kairabana na si Manay Kikay. Kumusta na sa imong benta? Kitusok-tusok, mabenta na lamang. Sabi niya, day man ako ka naka-experience sa mga idol. Wow, ano, isa kang maswerte. Taday mo yan na ano, na-experience ang pag-chat king sa imong padiho ni Padi. Tapos day yung kasunod, ano. Okay, thank you, Gado, sa pag-comment. Present. Kay Sir, ano, Janibel Chess. I-ano na da, i-block na da, dapat.
1: Uy, ako. Bad man.
0: Grabe. Sir Jano na, tapon i-block man tulos. Dahil pwedeng, ano, halaton mo muna ang reply or ang, ano, ang kasunod na chat, ang malay mo, mangumusta man sana. Masyado kang judgmental. Thank you, Sir Jano Boches. Maray na hapon dyan sa Indo sa may bungabong, Tabaco City. Kay Ma'am MJ Bragais, Bonaobra, sabi niya, maray na hapon po. Sa pag-arog po ka na tig-chat ko tulos. Ah, tig-chat niya da tulos. Take your time. Maka-ano da, bawal sabihon kung ano ito. Maka-basta, arog ka iyan. Nakaka-route king al daw, sabi ko. Pag-arog ka, mapapa-overthink ka. Kaya pag-arog ka, lalo na po kung ano da, kung jowa, baka po may ka-chat ng iba. Pa-shoutout po ang Family Bragais. Sural daw po kaming nakikinig sa One Radio. Salamat po. Ayun na. Nagigulo ko lang sa mga comment nito. Kay Sir Buludoy Ebuenga, maray na hapon. Kamusta sa iyong pag-fishing?
2: Ayun, sa ito yung fisherman.
0: Oo.
2: Sir Buludoy. The one and only. Ang may pinaka-unique na hobby. Si Sir Buludoy. Anong sa iyang ano, masasabi?
0: Sabi niya, pag pigchat ka kang mga kaiba, ah, sabi niya, pag pigchat ko ang mga kaiba ko, namabanwit kami. Pag dahi tulos nag-reply, ibayaan ko tulos minakas. si Sir Boldoy pala nag-chat nin pre, bako siyang tig-chat nin pre.
2: Pero ang ano niya, ang purpose niya man, tiga-agda niya sa ano, sa fishing.
0: Bako day man mangungutan si Sir Boldoy, bako man arog kang hicharan.
2: Pero ang sa iya, alipot ang pasensya.
0: Mga 1 minute na day ka mag-reply, malayas
2: ka siya. Grabe ang 1 minute, ano.
0: May inap
2: 1 minute pa lang.
0: Oy, thank you, Sir Boldoy. Bueno.
2: Pero day mo pa lamang nabasa so sarong buong message.
0: Gari, ang gusto kay ni Sir Boloday, ang mga kabarkada.
2: Instant. Dapat mga Boy Scout.
0: Dapat perming nakatutok sa cellphone. Thank you, Sir Boloday. Kay Ma'am Analisa Venus Balmasada, Marina Apon po. Kay Ma'am Framey Barahuaras.
2: Ay, niya, sa mga taga-Upper Bonga, Marina Pagkahapon.
0: Sabi niya, good afternoon po. Pa-check lang ng attendance. Present oh, daw siya.
2: Okay, tabi mo daw. Your attendance is, ano, is presented. Past is present.
0: Thank presented. Kay Mama Cherry Carbor, hamarin na hapon po.
2: Ay, madam Cherry Car, dyan sa Barangay San Lorenzo. Good afternoon.
0: Sunod kay Sir, ano, kay Ma'am Christina Acubilia, sabi niya, guruman na sana sumay utang pag-tig-chat, dahil lamang nagsisip.
2: Mata ito! Garo, so, ano, mga biglaan na lang naglalaho. Para kung may CCTV, ta, aram mo kung nagsaen.
0: Pwede man screenshot na lang, ano, tapos isend mo na lang ito na that kung oras na itong nag-utang siya sa imo. Sabay chat na, mare, tapos screenshot ka.
2: Ang problema nga, eh, dahil na nagsisiin pag chinat mo.
0: Irak man kay Ma'am Christina, dahil na
2: binayaka. Maskisin lang, ano, dahil na. Pero nahiling mo, delivered sa message.
0: Okay lang Ma'am Christina, no? Sabi nga ni Da, ano, da, ano yun, the more you give,
2: the more you receive?
0: Yes.
2: Okay, yan, kinare-receive that. Naman, nagsisil na.
0: Hirap man. Okay lang yan, Ma'am Christina. Okay. I-try ta ulit. I-try ta ulit.
2: Try and try.
0: Baka magsina sa mga masunod na aldaw. Thank you, Ma'am Christina Covilla. Kay Ma'am Yek Canieta, marina hapon po. Sabi niya, day ka po, day ko pa po iyan na experience.
2: Wow! Pero ano kaya na si Ma'am Yek, sa ano siya, sa Instagram?
0: Telegram?
2: Iba ang ano, iba ang charatan dyan. mga social. Ang ano dyan, ang mga language. Bako dyan mga panggeng-geng na ano, na arastahan. Ay, sa mga taga-barangay Bacolod, dali ako lakas bago man na paghahapon sa Indo. Masiraman mag ano-ano dyan, magpaparos-paros sa may Surusiwal Baganindo dyan, sa may Hampang Kang Barangay Hul. Sa dagat, to yan sa nasa Hampangan ng Gad.
0: Iba man ang Gad, iba dyan na Siwal.
2: Sa inutan mga kang Kormidal. Basta dyan, sa Hampang Kang Barangay Hall. Lali ako dyan kasabago.
0: Dipisil pag bako rabasan ng mga kay ano, kay Sir Nathan Canaya, pin mo rin hapon, sabi niya, kinakabahan kasi alam na yung susunod.
2: Ay, mangungusta. Alam na?
0: Sabi niya, mangungumusta muna yan tapos magkwento ng kung ano-ano. Tapos sabay sabi, baka naman may 1K ka, pairam naman, balik ko lang sa atrasa. Tamalo na ko sa card.
2: Ay, mga tiga-apod na diskarte, ano?
0: Oo. Yan ang ano, ang...
2: Una mo, ano, kumusta, pangungumusta lang ang sa iyang... apakay talaga, pero iba ang sa iyang target. Kaya, yarog ka, anti kukurab si, ano, Sir Nathan.
0: Ay, natapos na ito yung oras. Ay, tatal mga katindugan, mabalik girara yung tig-tiga 9-1 sa One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugan!

0: Number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
1: One Radio. News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pa sa salamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
5: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Alam mo ba na activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
12: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consultation,
0: consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish, results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
13: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
14: One Radio.
3: Tindugo na.
1: One Radio News FM, 91.3.
15: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
16: Hiya, Bobby.
17: Hi, Cam.
16: You wanna go for a ride?
17: Sure, Cam.

0: on radio
1: 91.7 FM
0: Tindug na. Ay, nagbabalik kita sa tugtugan on one. Oras niya to, 5 minutos sa Sarabago and alas 5 nin pag-afternoon.
1: Oy, thank you kay Mama Nalisa sa Venus Balmaseda sa pag-share kan sa tuwing kahapon today.
0: Thank you. As in, sasabihin yung mga nakairibanan sa tuwing talk show ka na. Grabe ang chismes.
1: Grabe ang gulo-gulo.
0: Nagkakaarat pa. Nag-iirinit ang sa inyo mga payo. Grabe. Nag-arabutan kita sa utang. Grabe mga utang iyan. Pero salamat sa inyo sa inyo ang pagkikita. Ay, taangunya na ano. Webis na palang sa aga. Grabe. Tapos sa... next week. Oo, matatapos na ang Mayo. Meron naman, garo nag-intro pa lang kitang May na.
1: June na, ala. Gari, matatapos na talaga ang maliligayang araw ng
0: Mayo. Oo, June 1, Luna siya. Ang pag... Ay,
1: the iba, sino rin na ang mapo ng...
0: Atcha!
1: Yan,
0: Kirang katurog na sana iya. Yeah. Good luck. Sa mga followers kang Facebook page, kang Tugtugan Online.

0: kami ang sendong nakaibana. Sa satuyang turog, sa satuyang Christmasan, galing sa Sean, sa Toktuga na. Salamat sa mga nag-comment. Nagpaabot kang sendamang mensahe, request, as in, ano, ang mga hinaing sabi. Nag-iraray kami ang sendong nakaibana. Ang iba ko si Erickson.
1: Iman po, si Berna Banawon. Salamat, giraray mga katindugon. Uy, saga giraray. Dig lang iyan sa Tsigtsigan on One. Sa One Radio, 91.3 News FM.
0: Tindugo na!

0: sa headlines sa kan mga parada ni Barata. Libreng serbisyong medikal sa mga bakwit kan Bulkan Mayon hatod kan DOH Bicol.
1: Mga atleta kan Bicol Region na preparado na para sa palarong pambansa 2026.
0: T-Vokes dahi pegahali ang posibilidad kan phreatic eruption sa Bulkan Bulusan.
1: Luzona padagos na nairehistro sa Bulkan Mayon.
0: Heat index sa Katanduan sa posibleng magserbing warning asin mag-abot sa 50 degrees Celsius sigun sa weather specialist.
1: Kumupunin mga paraoma pigtuyo and priced kapa sa imported na bagasta, sinabing bako solusyon sa food crisis as in inflation sa nasyon.
0: Sa lado nasyonal nga, NBI sinabing posibleng false positive and paraffin test sa NBI volunteer driver.
1: Pagkakatalaga kay Senadora Camille Villara bilang chairman kan komite para sa agtura, bako kumbinsido para sa grupo ni Paraoma.
0: OVP kinumpirmar na resibi na ang summons hali sa ipinalwasa kan Senate Impeachment Court kontra kay Vice President Sara Duterte.
1: NBI chief nanindugan na dapat mainot sa Senate President Cayetano na masuspindi huli sa nangyaring insidente sa Senado.
0: Pasig prosecutor ibinasura ang frustrated murder case kontra sa polis sa C5 road rage incident.
1: Adyong Asinco itinalaga bilang spokesperson na kan kamara sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado.
0: Sa luwas sa kanasyon, Thailand, higutan ang mga regulasyon sa visa pala sigun sa Foreign Ministry.
1: Russian President Vladimir Putin nakatalaan na magbisita sa China.
0: Diyos marahin na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Miyerkules, Mayo 20, taon 2026. Kami po ang sendo magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Butas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Dial. Siling man, nahiling man po kita live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Basiring na kita sa detalyas kan mga barata na sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barada 20! Barada 20! Lugan!
0: Ang Department of Health Bicol katabang ang Kamalig Municipal Health Office nin mahiwasang health as in wellness mission na para sa pakumas o menos si 500 na mga bakwit kan Bulkan Mayon sa Tagaytay Elementary School Evacuation Center kan Martes, Mayo 19. Sigun sa local government unit kan Banwaan, kaibahan sa mga libreng serbisyong na itao, iyo ang medical as in dental check-up, CBC, urinalysis, ECG, bakuna, nutrition assessment, maternal counseling as in screening para sa TB, HIV, cancer as in iba pang helang, nanauman ininin hygiene kits, maternal kits as in baby carrier sa mga pamilya sa pasilidad. Afwera digdi, isinagibuman ang orientasyon dapit sa water sanitation and hygiene as in road safety, nganing mamantinir ang kaligtasan as in saluda kan mga bakwit, mantang

0: nagtitinir sa evacuation center sa...
1: Mientras tanto, imunibot na sa Agusan del Sur ang nagkapira sa mga delegado kan Bicol Region para sa Palarong Pambansa 2026. Sigon kay Department of Education Bicol, Regional Sports Officer Francisco Dexter Sisona, na nainot na ang biyahe kan ibang mga delegasyon. Dugan na 830 ang mga delegado kan Rehiona para sa nasabing sporting event. Kaibana na ang mga coaches tasin komite. Sa nasabing numero, 341 ang mga atleta na babaloo na makakuha ng medalya. Sinabi kan opisyal na target kan Bicola na makapagbulasanin maski 10 bulawan na medalya sa palarong pambansa ngunya na taon. Nagsairarom subot sa mahigot na training ang mga atleta alagad dai manapigmimenos ang preparasyon kan sa indang mga kalaban. Mientras tanto, apuera sa medalya, sinabi man ni Sisona na pinakagabosa ay pagkakaigwa ng expert disiplina kan mga jovenes.
0: Mientras tanto, ang Philippine Institute of Volcanology ana posibilidad na magkaigwa ng phreatic eruption sa Bulkan Bulusan sa Sorsogon. Sigon kay resident volcanologist April Domingiano na nasa alert level 1 mod liwat ana Bulkan asin sa nakalis na mga bulan pareho ang ipigpapahiling kaini na mga hibabaw na hydrothermal activity sa nakalis na magdamlag na nasa 252 ang nairehistrong volcanic earthquake sa Bulkan Bulusan. Paliwanag kan opisyal na kung magpapadagos ang napagdakol kan na volcanic earthquakes asin paghubag sa bulkan na nagpapahiling ininin pressure na posibleng magkaigwan in eruption na igbabantayan ang pagkakaigwan in build-up kan na pressure sa iraromkan bulusan volcano. Sinabi ni Domingiano na ang volcanic earthquake ang nangangahulugan na igwang nangyayari nga pagbatak kan na bato na nangangahulugan man na igwang paghiro sa irarom. Dagdag pa kan opisyal na ang mga pagyugo na ini an maluluya man sana asin day man na mamatean na kana mga residente.
1: Mientras tanto, nakapag-rehistro ng tulong fire plastic density current o USON sa Bulkang Mayona sa nakalis na magdamlag. Basado sa monitoring kana Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakapag-rehistro mani na sa 326 na rockfall events sa nakalis na magdamlag. Apwera digdi igwa mani na 26 na volcanic earthquakes kaiba na ane 15 volcanic tremors na nagdurar ni 11 hasta 18 minuto ang lawi. Sa presente, padagos na pig mga otoridad ang sitwasyon kan bulkan urog na ang dakulang sukat ka na volcanic materials na ipigbubuga kay ni. Mientras tanto, ang Bulkan Mayon ang nagtitinira sa alert level 3.
0: Alas 5 on sinin pagkahapon. Madagos kita sa detalya sa kan mga barata sa lado lokala. Uminabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Katanduan sa Kasuudma, Mayo 19. Sigun kay Katanduan sa weather specialist Juna Pantino na kadakol ang epekto kayo ni sa lugar. Partikular na sa agrikultura asin supply ng tubig orog na sa nasa 40 to 44 degrees Celsius ang nairecord ngunya na bulan na kan Mayo. Binakahalang kauman na nairehistro sa Banwaan ang nasa 47 degrees Celsius na naghaloy ni na Sarong Aldaw. Nakakaapektar man ang labing init sa salud orog na ang igwang mga, o sa igwang mga helang siring kan asthma o komplikasyon sa puso. Paliwanag ni Pantino na in kaso ma-expose sa Aldaw otomatiko na mag o nagluluwas ana kailangan na ana padagos na paglangkaw kan heat index uli sa pag-init kan kadagatan na asin sa climate change. Uli digdi, posibleng mamatean ng heat cramps, heat stroke, and kaso masobrahan sa exposure sa init, orog na ang igwang high blood pressure. Kung kaya pag-iromdom kan opisyal, napirmihang mag-inom ni na kadakol na tubig. Siring man sa mga nagtatrabaho sa luwas na dai masyadong mag-expose sa init, asin magamit ni na pag-ulang o pang-ulang sa init kana panahon. Kadalasang nagpupuon ang napagmarkakan init sa bulanin Mayo, kung kaya piga-alerto na ang gabos sa posibleng humaakan na El Nino.
1: Pigtuyaw kan grupo nin mga paraoma ang pagpapautob kan price kapa na 50 pesos kada kilo sa imported na bagasa. Sigon kaya Bantay Bigas spokesperson Kate Estevelio na sa indang pag-iikot sa merkado, igwang nagkapira na nalaganan

0: ni na Price Cup alaga da ipinagpapabakal ulit ang baka ba. Sina yon na ibig sabihin kay ni one presyo sa pagdi-deliver kan mga importer asin kun da imabebenta marerevoke ka ana diretsos na makapagpabakal min bagasa pare-pareha subot ang nagrangay kan mga retailer ala kita na sana sinda irawang doon manes de velyo na warang serbi an executive order number 118 kasabay kang republic act number 11203 hulita alang kaw manliwat ang presyo kan bagasa para sa mga ordinaryong konsumidores. Dagdag pa niya na daiman nagpapababaa o daiman napapababa ang presyo kan bagasa mantang padagos ang paglangkaw kan mga barakalon asin serbisyo arog kan pamasahe, utility, tubig asin kuryente. Ang resulta kay ni padagos na pagtitipid kan mga ordinaryong Pilipino urog na sa pagkakana kun kaya at makangalas kun na natapigpipilahan ang kadiwa program. Dugang pa niya na maski igwang price cap na dapat sana para sa price control, dapat na ikonsiderar ang kapasidad kan consumer. Hababa asin abot kaya ang presyo, siring man ang pagiging available kan bagasa. Kadaklan sa igwang price cap, sarong klase sa nanin bagas, alaga, dan iba nasa 55 pesos pataas ang presyo. Maliwanag kan opisyal na hasta na ipigdadaraan na 20 pesos kada kilong subsidy price sa kadiwa center sa mga merkado, daima na mapapababa ang presyo kan bagasa. Naglalao man grupo na hilingon kan gobyerno ang kapasidad kan mga paraoma asin magluwas sa indang mga opisina, magduman sa sakahan asin haputon sinda kung ano ana dapat nagibuhon kan gobyerno nga ni matabangan sinda imbis na nakatutok sa pag-iimporta.
1: Parada 30! Parada 30! Barreta! Lukan!
2: Alas 5:15 ni na pagkahapon na basiring man kita sa detalya sa Kalado Nasional na hatod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mabuti kasin supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Barreta! Nasional!
2: Ipinaliwanag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang resulta kan paraffin testa kaya Mel Aragon ang volunteer driver na pinagtutubara na nagpaputok sa Senado kan Mayo 13. Sigun sa NBI Chief na alagad nagpositibo si Aragon sa gunpowder residue dahil nang nasyarto na guminamit ini ni Nabarilla. Posibleng nailipat sa nasubot ang gunpowder sa lawas ni Aragon na ali sa iba. Urog nang dinara siya sa Senado asin idinapa sa lugar kung sa inagpaputok ang Senate Office of the Sergeant at Arms. Nagkirumduman ay pinimutikan ni Aragon na nagpaputok siya sa tahawakan na kariribukan sa Senado asin sinabing igwang video na magpapatunayan na wara siyang darang barila.
0: Mientras tanto, bako kumbinsido ang sarong grupo nin para uma sa pagkakatalaga kay Senadora Camille Villara bilang bagong chairman na Committee on Agriculture. Sigon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estevelio na kunihilingon ang record kang senadora, wara siyang sinabi sa isyo kan mga paraoma, siring manan sa iyang pangsadiring interest sa pamilya at sinegosyo ninda. Iglalao man kan grupo na mailalaag ang igwang malasakit sa mga paraoma, urog na sa tahaw ka na krisis sa pagkaon ng nasyon. Dapat subot na may record manin matanos na mga programa asin igwang mga plano sa lokal na produksyon. Huli digdi sinabi ni Estevelio na lalong may itsapweran o rolay manungod sa mga paraoma sa Senado. Kung sa ina, padagos ang sindang pangapodan na pundoon ang land conversion, paiwaso ng tanumanin pagkaon asin mag-implementara nin mga land reform programa sa gobyerno. Siring man ang pagbasura sa mga ordinansa asin lay na nagpapaluya sa industriya kan agrikultura asin padagos na naglalaom sana sa pag-import ang nasyon. Tinawang doon man niya na ang dating chairman na si Senadora Kiko Pangilinan na nangangapodan sa LGUs na asigurar ang pondo ngani matabangan ang mga farmers sa paagikan pagbakal kan produkto kan paraoma sa halangkaw na presyo. Dagdag pa niya na aktibong maraya sa Senate hearing ang senador sa Orolaya manungod sa agrikultura.
2: Kinumpirmar kan Office of the Vice President na naresibi na ang sumon na ipinalabas sa kan Senate Impeachment Court katakod kan impeachment complaints na ipigsunad kontra kibis

0: Presidente Sar Duterte. Ang kumpirmasyon ang ginibo Duwang Aldaw magalis mag-convene ang Senado bilang impeachment court asin inaprobaran ang motion na magpaluwas nin writ of summons sa kay Duterte. Obheto kay niya na mapasimbag ang Vice Presidente sa mga alegasyon na nakalaag sa articles of impeachment. Sa iraramakan rules na inadaptara kan impeachment court, tinawanin na sampulong Aldaw si Vice Presidente Sar Duterte po nagan maresibi ang sumon ang ngani na makapagsumitera kan sa iyang kasimbagan na kan magpalyar iniya o kun magpalyar ini na magsimbag sa laog kan nasabing periodo magpapadagos manliwat ang napagnangog kan impeachment court.
1: Naninduga na si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibaga na dapat mainot na suspenderon sa Senate President Alan Peter Cayetano bago siya. Nagtutubod si Matibag na si Senator Cayetano ang panginot na dapat masuspindi huli sa nangyaring insidente sa Senado. Kasunod din ikan pangapoda ni Cayetano na patawan mansubot siya nin suspensyon makaliis na mag-issue an Office of the Ombudsman nina preventive suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Nagpalawas kaya din suspension ang tanod bayan kay Aplaska ngani mapreserba subuot ang mga posibleng kapot na ebidensya kaini sa nangyaring pambabadila sa Senado. Nakahanda man subot si Matibag na maghampang sa investigasyon asin sa anuman na padusang ipapataw sa saiya kung mapatunayang responsable o igwang paninimbagan. Sinabi pa niya na kung command responsibility ang pagbabasehan na mamayokang Senado ano siyang dapat na suspensyon. Sa ibong kaini, ipapaubaya na sana ni NBI Chief sa Department of Justice ang pag-iimbestiga sa mga pangyayari. Sinabi man na ang binulog na Special Panel of Prosecutors ni Justice Secretary Frederick Vida ang matutok sa investigasyon. Pinahimutikan man niya ang under attack o pinahimutikan man niya na under attack ang Senado durante kang nangyaring pambabadila kan Mayo 13 sa presenting taon.
0: Ibinasura kan Pasig City Prosecutor's sa office ang kasong frustrated murder na isinunad kontra sa sarong pulis na nabidyohan na ipigtulak ang sarong motorcycle rider sa taho kan de ipagkakasinabutan sa kalabaan kan si Fibroida. Ang reklamo ni Pigsunada kan Quezon City Police District kontra kay Staff Sergeant Erwin Lagwa makalis maglakop online ang video kan insidente. Enot nang nagsunad ang QCPD ng mga kasong slight physical injuries asin malicious mischief kontra kay Lagwa. Alag na binago ini bilang frustrated murder susug sa direktiba ni National Police Commission Executive Officer Rafael Vicente Kalinisan. Magigiramduman at tinuyaw ni Kalinisan Sinda Lieutenant Con Uwano Hepe kan QCPD Criminal Investigation and Detection Unit asin Corporal Benito Katungala huli sa subuot wrongful and deliberate downgrade kan nakaso huli digdi pigsugo man ni Kalinisan ang relief ninda Uwano asin Katungala sa saindang mga pasto asin pigsugo ang Napolcom Inspection Monitoring and Investigation Service na investigaran ang duwang opisyal. Sa ipinaluwas na resolusyon, sinabi kan Pasig Prosecutor's Office na warang bastanteng ebidensya ngani na idagos ang kasong frustrated murder as in malicious mischief kontra Kilagwa. Ikon sa piskalya na dahil pwede sirra nasunadanin malicious mischief ang pulis, ulita itinulak sa nag-ini ang motorsiklo kan na complainant na si John Vincent Cayanes makalis siyang habulon ngani na kumprontahon.
1: Itinalaga sin Dalanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong asin Kabataan Partyless Representative Rene Co ang napili bilang opisyal na tagapagtaramkan kamara para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Kinumpirma rin ni Lead Prosecutor Jinky Luistro sa sarong press conference kasuod ma na Mayo 19. Sigon kay Luistro, ang duwang naunang bita ng opisyal ang maasikaso kan mga pahayaga para sa panel kan mga piskal o taga-usig kan hababang kapulungan. Si Adyong ang namamayuman kan House Committee on Suffrage sa sinbisto bilang miyembro kan Young Guns Bloc na nagpromisa na ilalataga ang mga ebidensya na igwang malinaw, patas asin transparenta para sa interes kan publiko. Yan transtanto sinabi

0: Niko, saro sa mga pinaka-hoven na mambabatas gikan sa minorya, asin ang makabayan kanya ang pagpapaliwanag kan accountability process, asin importansya kan paglilitis sa mga namamanwaan, particularmente na sa mga hovenes. Marurumduman na nahampang si VP Sara Duterte sa mga akusasyon in maling paggamit kan pondo, panunuhol dahi may paliwanag na kayamanan asin pananakot sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, asin dating House Speaker Martin Romualdez. Ang paglilitis sa Senado bilang impeachment court, iyo ang magiging huring formal na plataforma kan Vice Presidente, nga ni idepensaan sa iyang sadiri, antes magdesisyon ang mga senador kung iguanin bastanteng ebidensya, nga ni mahali siya sa pwesto bilang Vice Presidente.
1: Yan taras tanto kinumpirmara kan Philippine National Police kan Martes na si Senador Ronald Bato de la Rosa na hiling na nagluwas sa Senado makalis ang insidente ng pambabadil kan Mayo 13, 2026 sa Sarong Lunedan na rehistrado kay Senador Robin Padilla. Sa isinagibong press conference sa Palacio, ipinahiling kan Hepe kan PNP na si General Jose Melancio Nartates Jr. ang video footage kan na sarong puting Toyota Fortuner na nagluwas sa Senado poco mas o menos alas 2:30 ng aga kan Webes sa Mayo 14. Day pa man pigpapaluwas sa media kan PNP ang bilog na video na subuot mahiling si Del Rosa na nagahali sa Senado dugang pakanopisyala basado sa records inquiry kan na PNP rehistrado kay Padilla ang nabanggit na bihikulo. Kinumpirmar man ni Interior Secretary Jan Vic Rimulya na tagsadiri ni Padilla ang bihikulong nahiling sa footage. Dati nang inako ni Padilla na sadiri niya ang bihikulo sa gadabo niyang kumpirmaron na kung nakaluna digdi si De La Rosa. Magigirumduman na kan Mayo 11 nagbalik si Senado si De La Rosa sa kainot-inoting pagkakataon na po na kan Nobyembre 2025 ngani magboto na pabora sa pagbabago kan liderato sa Senado. Makalis kayo ni ibinugtag si Bato sa pagikan na sarong motion sa eraro mga kana protective custody na tulos inaprobara na kan bagong liderato sa pamamayo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nangyari ini makalis na kumpirmaron na kan International Criminal Court an inlimited contract de la Rosa katakod kan pigtutubod ang papel kay ni sa war on drugs kan nakalis na administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
2: Parada 30! Parada 30! National.
1: Alas 5:26 din pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan na kanan sa tuwing panahon na natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na ngaipuan yanin minerals kay guli ng pag-inom nin sarong capsule roll daw. Ang nga ni makalikay kita sa kailangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mabawakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Pagpada,
2: weather
1: ana sabi po ka na pag-asa easterly sa nakakapektarong niya na sa Luzon asin sa Visayas. Dahilan kay ningi an Metro Manila asin natadadang parte kan Luzon asin Visayas. Magkakaigwanin minsan madampog na kilangitan na may mga pag-uuran o thunderstorms. Posible di ana flash floods o landslide kung naigwanin na magkukusog na pag-uuran na. Niya tras tanto ang aldaw masirang alas 5:27 ng pag-aaga asin masulnop alas 6:18 ngunya na pagpada
2: Rita Pagpada Rita Weather Update.
1: Pasiring man po kita sa mga barata sa luwal sa kanasyon.
2: Pagpada Rita Pagpada Rita Pagpada International.
1: Higutan na kan Thailand ang mga regulasyon para sa visas on arrival huli sa siguridad kan nasyon na susug sa Foreign Ministry. Ang nabanggit na direktiba sa nasyon na matatapos sa ikasisentang aldaw na visa free stay na nakapagsunduan sa 93 na nasyon. Ngayon taras tanto dahi man na ipaliwanag kan Thailand kung ano ang security concerns. Nainot naman na sinabi kan ministro na nakaplano ng bawasan ang duration na kan sa indang visas on arrival sa laugnin na 60-30 ang aldaw.
0: Yan tras tanto nakatalaan na magbisita si China sa China si Russian President Vladimir Putin nagkapirang aldaw makalihis ang high profile bisita ni US President Donald Trump sa Beijing. Liwat na makakahampang ni Putin ana sa iyang amigo na si Chinese President Xi Jinping.

0: si Consi Ram Versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuloy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consi Ram Versus Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, pay later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.

0: dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: What are you on? Hi, good evening. Nako. Gabi na naman. Heto na naman, magkakasama na naman tayo for 2 hours. We're gonna make chica chica with matching ama ama and a whole lot more. Dito lang po sa inyo, One Radio, Tabaco and Diet, your best cafe radio every night with your tita, Pollyanna. Bago masyadong magayonon, pero mahamutoin. Oh, I'm so ma-arty tonight. I'm so ma-arty. Wednesday, 20 Mayo, 2026. Siyempre, it's a miraculous. So, araw ngayon ng mga mommy, dapat meron kayong pasalubong sa mga mommy nyo kung galing ka sa labas. Ensaymada will be the best. Kasi according to survey, 85% ng mga nanay ay mahilig sa ensaymada. O, diba? Tama ba ako o mali?
1: Mali!
0: Ay, nakakayaan naman. Tama naman siguro yun. Basta lahat ng mga nanay mahilig sa ensaymada, bihira ang aayaw. Ganon. Kumusta naman po ang yung naging maghapon? It's maalingahuton again. Although sa ibang parte ng Kabikolan, umulan-ulan. Kaya mamayang gabi, asahan din natin siguro may mga manakanakang pag-ulan. Pero hindi po yan nakakatulong para lumamig ang ating kapaligiran. Biro nyo minsan ha, sa magdamag, hindi nawawala yung init, no? Yung pagkaalinsangan. Hanggang umaga na yan. Kaya tuloy-tuloy ang alinsangan season in the world. World natin. Kasi sa ibang lugar, malamig eh. Subukan yung pumunta sa Mount Everest. Paano yun? Of course, kaibanan po niya to forever sa The Tita Pollyanna Show. Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh Tawas Powder, Snowfresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lala Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Meron tayong Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee, Batata, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, and Evaporated Milk, Drink or Float, Golden Town Sardines in 3 variants. Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. Yes, ka-join din po natin dito sa The Tita Pollyanna Show, ang Wanok! Wanok, Chicken Inasal Diet. Matatagpon po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro ng Diet. Sa pagitan po yan ng Diet Elementary School at ng Mabini Colleges. Pashel din kayo sa kanilang Facebook page para sa kanilang o sa inyong online orders. Why not? Chicken Inasal Diet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Jam Products. At syempre naman, sasatuyang mga katindugon na mga magagayon in the City of True Love. Kaponyado kan oras para mamantinir ang satuyang mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod na me time, as in self-pampering, sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahand spa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Magkukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoz City. Sa pagsana ka naman de Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalyes, pasyara naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! Mamaya-maya, sa ating pagbabalik, ay naku, medyo chika ako sa inyo tungkol sa Leo Lavandera Laundry. That'll come later. Yes!
1: The Tita Poyana Show!
0: Ay, naku. Hindi pa rin naaapula. Hindi pa rin naaapula ang apoy ng chika. Tungkol po naman sa unaun siyaming kasalang Ko Alonso, Bea Alonso at Vincent Ko. Marami ngayon mga espekulasyon na naman lumabas. At meron na naman daw isang tao na mahalaga sa buhay ni Bea ang nakialam. Mother kaya niya ito? Malamang! At marami din namang nag-i-speculate na parang naudlot kasi dahil sa career. Dahil balik na naman teleserye si Bea Alonzo. Abang tagal niya namang natenga, kung kailan ba naman siya ikakasal, saka naman siya magkakaroon ng teleserye? Ay, kahit ako naman, aayaw ako. Paano niya magpapakasal ako tapos mag... Siyempre, kailangan you had to spend time with your husband, diba? May honeymoon pa yan, getting to know each other, you have to build your own life, diba? Eh kasi may bahay na raw sila. O paano yan? Magtiteleserye. Also, ewan ko, siguro. Pero kung ako pa kay Bea, pipiliin ko na lang pag-aasawa, no? Imagine, yung bahay bata mo, hindi na bumabata. Kaya kailangan talagang magkaroon ka na magandang desisyon sa iyong relationship. O, eto pa, meron pang chika. Tuloy-tuloy pa rin daw ang disgusto. Disgusto. Gusto ko yun. Gusto. Disgusto. Ng kampo ni Bea Alonzo sa tinatawag na prenup clauses. Ayun na nga. Paulit-ulit ko rin sasabihin para na ako nitong ulyanin na kung merong pagmamahalan sa dalawang tao, walang pwedeng mamagitan sa kanilang pagpapakasal. Ang ibig sabihin lamang po nito, medyo may kulang pa. Kulang pa sa alab ng pagmamahalan. Dahil madali ka lang palang masway-sway to the right and to the left. Dahil nga lang sa mga ibang mga factors na nakapalibot sa iyong pagpapakasal. Kaya naman ang sang bayanang Pilipinas na aaburido na. Sabi nila, ang gulo-gulo na nga ng Senado. Eto pa tong si Bea, dinadagdagan pa kami ng iisipin namin. Sure! Ewan ko sa inyo. Masyado kayo nangingialam sa buhay.
2: Ganda mo!
0: At sana naman ay hindi po yan mangyari sa atin bilang mga normal na tao na nagiging unsyami-unsyami ang ating pagpapakasal. Better still, huwag na magpakasal. Leven-leven na lang. Leven-leven. Para pag nagkasawaan, babu! Pero na lang. Diba? Ano ba yung mga pagpapakasal niyan tapos hindi matuloy? Dahil sa mga prenup. Naku, ako talaga. Nanginginig ako. At ito kasing si ano din pala, may karagdagan dyan. Si Vincent ko pala ay sobrang rich. Showbiz Papiti! Umaabot na raw sa bilyon-bilyon ang mga assets. Kaya naman siguro kahit ako naman, I have to guard. Guard? The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Daed. 18 after 6 o'clock with your Tita!

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Pataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Pataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Pataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Pataba!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Pataba!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: E paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
5: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
2: The

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
5: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
4: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
5: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
4: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka
6: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley, available at all drugstores near you.

0: na ang bagong sarap ng Chicken Inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Pulyana Show.
1: The Tita Pulyana Show.
2: Oh yeah. Ang oras 6:41 na po at Miyerkules pa rin, hindi pa rin nagbabago ang araw. At nandito pa rin po tayo sa The Tita Pulyana Show. Ang ating hotline, 0961-447-3923. At tayo po naman ay naka-live stream ngayon sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At syempre, nasa Tabaco City of True Love Facebook group din tayo. At kasabay din po sa Daet Public Market Facebook group. Kaya meron kayong mga lugar na pwede kayong mag-comment or pwede kayong magpabati habang tayo ay nag-enjoy sa gabi. Ano, handa na ba ang ating hapunan? Yung iba dyan siguro hindi pa ready maghapunan. Hinihintay pa nila yung chat. Kumain na yun. Habang hindi pa nag-chat, hindi pa talaga siya kakain. Kasi ang isasagot niya, hindi pa nga. Tapos pipilitin siya, kumain na yun. O eh, ano? Kung sa bagay, kanya-kanyang kaligayahan naman niya. Ay, meron nga pala akong natisuran. Sabi ba naman, ha? Ano bang apelido ni Vice Ganda? O, diba? Ano ang apelido ni Vice Ganda? Eddie Ganda? At least kanya yan, apelido niya yan. Pero yung isang kasama niya sa kanilang show, nako, hindi niya pag-aari yun. Hindi pa niya sinusuli. Apelido? Hindi sinusuli? Oh, si Vong. Nabaro lang yun eh. Hindi naman talaga kanya yan. Nabaro lang niya yan.
3: Tuwang-tuwa naman ako. Ano na?
2: At eto nga pala ang chika ko sa inyo. Pagod na ba kayo sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya, or love life? Pues, relax ka na dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 169 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, and 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba? Free pickup and delivery for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan, at ang helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Leo Lavandero Laundry. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry, you deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Matatagpuan dyan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. O, oh, diba? Hindi ka na magkukusot. Dalhin mo na lang yan sa Leo Lavandero. No, no! So, on us 6:45, I'm meron na naman po nag-text sa atin. Kagabi, madaling araw ko pa ito yata nakuha. Ang tanong niya, napakasimple lang naman. Kailangan ba talagang magalit sa taong minsan mong minahal pero ngayon iba na ang mahal at hindi na ikaw? Sabi, nakakatawa yung tanong. Actually, napakadali namang sagutin yan, di ba? Pero kailangan hihimay-himayin mo yan. Dahil uso na ngayon ang self-introspection. Dapat meron ka talagang pagmumuni-muning gagawin. Kaya mamaya, pag-usapan na lang natin yan. Kasi hindi ako nakaka-relate sa ganyan. Pag hindi na ako mahal, actually ako ang unang hindi na nagmamahal. Char! Nagpapahabol. Pag hindi na ako mahal ng tao, bakit pa ko pa ipagpipilitan ang aking sarili? Tsaka bakit ako magalit? Hindi niya naman kasalanan na hindi na niya ako mahal. Kasalanan ko yun. Malamang meron akong characteristic na hindi niya nagustuhan. Pero para sa nag-text sa atin na itatago na natin sa pangalang LV. LV? Aba, social niya na bag, ha? So, LV, mamaya-maya, hihimayin natin yan. Kailangan ba talaga tayong magalit sa taong minsan nating minahal at ngayon iba na ang kanyang mahal? Oo, meron din siyang mahal na iba pero baka mahal ka pa niya. What? Hindi, dapat talaga pagtapos na ang pagmamahalan, babo na. Pero kailangan tayong dumaan sa isang proseso para naman hindi tayo ma-shook. Minsan kasi nakaka-shook sa ating emotions na bigla na lang nating maramdaman na, ay, hindi na niya ako mahal. Diba? Tapos magagalit ka. Alam mo, ang mga magagaliting taon, papangitin. Kaya wag magalit para hindi kayo pumangit. Ganon. Ganda mo! Parang hindi ko talaga maubos isip yung mga ako ang nang iwan. Maganda talaga ako, no? Sabi, baka joke lang yan.
3: Hindi naman siguro.
2: Again and again and again and again. Live po tayo ngayon sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At pwedeng-pwede po kayo mag-comment dyan. Tingnan ko nga kung meron na nag-comment. Aba! Si Eusebio Enting, good evening. Binabati pa rin natin ang Bermas, Belo, Castillo, Barciliano, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakakay, from ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. Good evening din naman kay Bernal Daisy Bonaobra at kay Christian Abrera Chan. Ayan. Pwede rin po kayo mag-comment dyan at para naman mabati natin ang inyong mga mahal sa buhay. I-shoutout natin sila. Kahit sila ay nasa barangay, Piti, we will tiw-tiw. Piti tiw-tiw. Ano yun? Piti wiu wiu tiw tiw. Barangay Piti wiu wiu. Aliw-naliw ako. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita!

0: Oh yeah!
1: The Tita Poliana
0: Show! Welcome sa Ikalawang Oras ng The Tita Poliana Show. Still on a wonderful Wednesday. At syempre, dapat sa mga oras na ito ay nayakap nyo na, nahagkan nyo na ang inyong mga mothers. Dahil ngayon ay Merkules. Mother's Day every week on a Wednesday dito po naman sa The Tita Poliana Show. Hindi lang isang beses sa isang taon nagkakaroon tayo ng Mother's Day. Hindi po dito sa One Radio, sa ating palatuntunan ng The Tita Poliana Show. Every week, Mother's Day pag Miyerkules. Tandaan niyo yan, ha? Huwag niyong kalimutan.
1: Ay, nakakatawa doon.
0: Hello to Romnick Bilaos. Good evening. Ganon din kay Cherry Carbor, ha? And of course, shout out dyan po naman sa SJDM Bulacan, San Jose del Monte Bulacan, to the Maturan Clan. Hello, Maturan John Patrick. Dyan po naman sa SJDM Bulacan. Thank you so much for watching and listening in to the Tita Poliana Show. O, eto na nga, yung hinaing. Hinaing ni LV? Ano nga yung tanong niya? Nakalimutan ko na eh. Tama bang magalit sa taong minsan mong minahal at ngayon ay mahal ng iba? Ay naku, kalisod kayo sa imong question dahil. Agoy, bigla ako napabisaya. Na, normal lang naman siguro, no, na makaramdam tayo ng galit. Kasabay na rin dyan ang selos, lungkot, o panghihinayang kapag ang taong minsan mong minahal ay may mahal ng iba. Lalo na kung may bahagi pa sa'yo na umaasa. Umaasa, nasasagdan, o pakiramdam mo ay may mga bagay na hindi pa natapos ng maayos sa inyong relasyon. No, parang, ay, teka sandali. Parang hindi, teka sandali ha. Parang teka sandali. Hindi pa kami tapos, biglang wala na, tapos meron na siyang mahal na iba. Pero syempre naman, ano, mahalagang paghihiwalayin natin ang ating mga damdamin. Katulad ng nararamdamang galit, ihiwalay mo yan, galit na yan. At ihiwalay mo yan sa karapatang kontrolin ang buhay niya. Dahil syempre, hindi mo buhay yon. Buhay niya yon. Diba? Meron nga tayong nakita dyan na parang meme ba yun? Diba binigyan tayo ng Diyos ng buhay bawat isa sa atin? Bakit mo pinapakialaman yung akin? Ganon din naman sa taong minsan mong minahal, hindi mo kontrolado ang buhay niya. Diba? Hindi mo nga siya napigilan, no? Oh, ayan. Ang damdamin kasi hindi agad napipigil. Pero habang tumatagal, kailangang tanggapin na ang pagmamahal minsan ay hindi habang buhay. Tandaan mo yan. Meron din mga taong dumadaan lang sa ating buhay. Ibang, ay, teka sandali, maganda yatang tumambay muna dito. May mga tao talagang tumatambay muna sa buhay natin. Tapos, ayun, bigla na lang silang, wala, no? Naman sa masyikat. At meron din namang karapatan ang mga taong iyan na magpatuloy sa kanilang buhay kahit masakit para sa atin, di ba? Hindi natin talaga siya mapipigilan. So natural na yun na talagang damahin mo yung nanggigigil ka, nagagalit ka. Dahil maraming dahilan din yan. Minsan kasi ang galit ay hindi naman talaga tungkol sa bagong mahal niya. Madalas, ito'y tungkol sa pakiramdam na napalitan. Change of heart. Pagkawala ng dating tayo. Di ba? Yung dating tayo, quote-unquote. Siyempre, ang dahilan din dyan ay yung ating insecurities. Masyado tayo insecure sa buhay. Kaya tayo nagkakaroon ng mga gigil at galit. O di kaya naman, tanong na bakit hindi ako ang pinili? Matindi yun, ano?
2: Bakit hindi ako ang pinili mo? Akala ko pa naman bagay tayo.
0: Diba? Nagdrama-drama ka. Pero actually, hindi mo na natanong yan. Ayoko nang kausapin eh. Ayoko nang kausapin kaya hindi mo na nasabi yun. Pero kung aalagaan mo nang matagal ang galit, kadalasan ikaw din ang mapapagod. Ang taong may bago ng mahal ay maaring magpatuloy na sa kanilang buhay habang ikaw ay naiipit pa rin sa sakit ng mga alaala. Mas makakatulong siguro minsan ang tanungin na lang natin ang ating sarili, ano ba talaga ang ikinagagalit ko, di ba? Bigla mo nang dapat magkaroon ka ng ganung realization, LV. Nasasaktan ba ako dahil mahal ko pa siya? O dahil pakiramdam ko naman eh, naiwan ako. O diba, masakit din yung naiiwan ka. Naiwan kang nagmamahal tapos ayaw na niya sa'yo. Tama. Siyempre, hindi kailangang pilitin agad na maging okay. Pero mas maganda na meron ka rin layunin na makarating ka na sa puntong nasaktan ako pero ayokong sirain ng sakit na iyon ang katahimikan ko. I don't want that kind of pain to ruin my peace. Wabi lang na pa-ingles. Ganon. At meron din namang isang punto siguro na buhay mo na mahirap pero mahalagang katotohanan. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung kaya mong tanggapin na hindi na ikaw ang pinili. Kahit masakit. Yan lang ang masasabi ko sa iyo, LV. Diba? Palampasin mo na yan. Tsaka maya-maya naman na siguro ngayon kahit fresh pa siguro, nandun pa yung galit. Pero isipin mo na lang, darating ang araw na mawawala na yung galit mo. Tsaka huwag ka namang ano, masyadong mabuhay sa nakaraan. Always look forward. At tsaka, sabi nga, napakaraming isda. Napakaraming isda sa karagatan. Bakit yung besugo lang ang gusto mo? Minsan pumili ka naman ng tilapia. O di kaya naman, tulingan. Diba? Nag-isip talaga ako. Sana LV, kahit papano ha, maibsa na yung gigil mo at saka galit mo. Tanggalin mo na yung galit mo sa puso mo. Bukas, pagising mo sa umaga, always remind yourself, hindi na ako galit sa kanya. Mahal ko pa siya, pero wala na kami. Meron na siyang mahal na iba. Mahal ko rin ang sarili ko. Hindi na ako dapat magalit dahil baka sirain ako ng galit na ito.

0: lalong-lalo na ang aking katahimikan. Kaya, goodbye na sa'yo, galit. Hindi lang sa tao, nagpaalam, pero pati na rin sa galit mo. Say goodbye to you, anger. Anger? Tama yun. Dapat mag-goodbye ka na sa mga galit mo sa mundo. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa ibang mga galit mo. Magpaalam ka na sa galit mo. Diba? Para mas maging masaya ang haibu-haibu. Hello, Tita Eva Oliver. Diyan po naman sa buwang. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet with your Tita.
1: The Tita Pollyanna Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle.
8: Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
9: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
11: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
12: Panalo sa panlasa!
0: Tingnan na ang bakong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang Wonok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, Wonok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
13: The Tita Poliana Show! Yeah! Hola, hola, hola. Diyos, malay na banggi sa gabus dyan ang kachichune in pala. Katulad ni Noemi. Ang ganda ng name, ha? And of course, sa lahat po ngayon na nagbibiyahe at nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan, ingat, and of course, always remember that we are here every night from 6 till 9 o'clock para po naman mabigyan kayo ng kahit papanong kasiyahan habang tayo ay ninangat-ngat-ngat-ngat ng dilim. Ako lang natawan. Hello. At para sa ating mga senior citizens na nakikinig ngayon, mas makinig kayong mabuti. Dahil meron palang panukala si Representative or Congresswoman Laila De Lima. Ang sabi sa kanyang post ay, ito po, quote-unquote, babasahin ko na lang verbatim, no? Ito po ang post ni Representative Laila De Lima. Ibigay na natin ang mga benepisyo para sa mga senior citizens sa edad na mas mararamdaman at mapapakinabangan nila. Under our proposed measure, we seek to amend Republic Act number 11982, which amended the Centenarians Act of 2016 by expanding its benefit coverage. Let us honor our elders by providing them with the service protection and support they truly deserve. Huwag nating ipagkait ang benepisyo at suportang kailangan nila na kayang ibigay ng Estado. Bilang principal author at sponsor noon sa Senado ni Representative Lima, no? Nang naisabatas ng National Commission of Senior Citizens Act, nananawagan din sila sa pagpasa ng panukalang ito para agahan at dagdagan ang benepisyo para sa mga senior citizens.

Pag 70 years old ay makakatanggap na raw ng 25,000 pesos pagpatak ng edad mong 25 years old, ano? At pag 80 years old naman ay 50,000. Pag 90 years old, 75,000. Pag kayo ay pumatak sa edad na 75, 85 at 95, meron kayong tig 10,000. Pag 100 years old naman, syempre yung 100,000. So medyo parang pinabaan lamang yung magkaroon ng benepisyo. So ang ibig sabihin ba nito ay magkaka 25,000 na ake? Okay? Magkaka 25,000 na ako. At pag 80, magkaroon naman ng 50,000. Pag 90, 75,000. Pag 75, 85 at 95 years old, tig 10,000 naman. At syempre 100,000 pagdating ng 100 years old. Ayan. So, yan po naman na isang magandang panukala para medyo naman maramdaman, kasi syempre hindi na productive masyado ang mga senior citizens. Kailangan nila ng mga benefits mula po naman sa gobyerno. At ito naman ay bilang pagtanaw sa kanilang naging kontribusyon nung sila pa ay active sa buhay. At syempre nagbayad kami ng taxes. At syempre lahat po naman ay lalong-lalo na yung nandito lang sa Pilipinas, ano? Talaga naman naging bahagi tayo upang maitaguyod natin ang kaganapan sa pang-araw-araw nating buhay dito sa bansang Pilipinas. Kaya when you reach the age of 60, 70 years old, kailangan din naman na bigyan tayo ng benefits mula po naman sa gobyerno. Kaya thank you. Sana naman matuloy ito at maging batas na ito para naman maging maayos na ang usaping ito. Dahil pag ganito pa na panukala pa lang siya, parang hindi pa sure, di ba? So, ipagdasal po natin na maipasa na ito at maisabatas para tayong lahat ay happy. Wow! Di ba? Sana naman para magka 25K na ako. Oh, alam na nilang edad ko. Oto marami nagsasabi, eh, ako naman nagluloko ka lang. Hindi talaga ganun ang edad ko. Mukha lang akong bata. Kasi ano, nagre-reflect kung ano yung isip ko, ganun ang itsura ko. Eh dahil ako isip bata, mukha akong bata. What? Pero marami naman nagsasabi na, ay, alam mo, masyadong matured ka na tingnan. Kahit medyo sabihin mong, hindi ako katulad ng mga, halimbawa, mga nag-iedad lang ng 60, medyo bagsak na ang mukha. Ganun. Mamay magalin sa akin. Hindi, masayahin lang talaga ako. Tsaka, I'm always at peace with myself. Kaya siguro, yung aura ko, medyo magets. Ganun din dapat ang gawin ng lahat, di ba? Yung iba kasi masyadong dinidibdib ang mga problemang dinadaanan sa buhay. Hindi kasi ako nagpapatambay ng problema. Di ba? Saglit lang sila, tapos aalis na. O, ayan, di naiiwan akong fresh pa rin. Kaya kung gusto niyo maging fresh, huwag kayong mag-imbak ng mga sama ng loob sa inyong mga puso. Magbigay lang kayo ng magbigay kahit maubos. Basta't ibigay nyo, nakakabata po yun. Ibigay nyo ang inyong pagmamahal sa mga taong minamahal ninyo sa inyong pamilya. At syempre, bago ka matulog, ipagdasal mo na sana naman sa pagising mo ay sisikat pa rin ang araw para sa iyo. OA. Parang OA naman yun. So, hindi ko pa inaamin ang edad ko dahil, syempre, hindi naman importante sa inyong edad ko, di ba? Ikayayaman nyo ba pag nalaman nyo ang aking edad? Char! Hi, DJ Tenten! Yo, yo, yo! Kumusta ka na dyan? Actually nga pala, DJ Tenten, ha? Magme-message pala sana ako sa'yo.
At syempre kay Tita Frammy Barha Juarez. Good evening. Shout out po dyan sa Upper Bonga Bakakay Albay. And of course, sa lahat ng mga tambay dyan na gwapo. Yung mga gwapo lang ang sineshout out ko, ha? Yung, hindi, joke lang. Baka naman sila ma-hurt. Tsaka baka pagpasyal po dyan, di ako pansinin. Sure! At syempre kay Tita Sardi at kay Jacob, good evening. Ang oras natin ngayon, ganap ng 16 minutes bago sumapit ang 8 o'clock in the evening. At habang tayo naman ay nagchichika-chika pa rin, sana naman ay magkaroon tayo ng mga bagay-bagay na mga bagay-bagay na makapagdagdag sa ating mga diskarte sa pang-araw-araw. Ayan, nakalimutan ko yung isa kong listahan. Hanggang mahirap nang medyo nagkakaedad na. Gagawa-gawa ko ng listahan tapos naiwan ko kung saan. Hindi ko alam kung saan kong folder na i-file. At i-chika ko sana. Pati kung gano'n ako hindi ko mahanap. Ano nga ba ang gamot sa pagiging malilimutin pag nagiging may edad ka na? Meron ba kayong solusyon? Pwede po kayong mag-comment dito sa ating live sa One Radio 99.7 News FM. I-comment nyo lang, ano nga ba ang pwedeng solusyon sa pagiging malilimutin? Sabi nila, pag malilimutin ka na, wala na, tuloy-tuloy na yan. Ay, ayoko naman ng ganon. Hindi, kailangan yata siguro maging conscious tayo palagi sa ating ginagawa. Lalong-lalo na ang mga mahalagang bagay, dapat hindi natin kinakalimutan yan. Tulad nung listahang yon, ang ganda pa naman ng mga discarding na ipong ko. Oo, katulad nung pagbibigay ng ibang anyo sa mga putahe na niluluto natin sa araw-araw. O, di ba? Pwedeng sa tanghali, adobo. Pagkagabi, sarsyado na siya. At hindi. Pag medyo pagtanghali, pwedeng tinola siya. Paggabi, pwede na siyang adobo. Tinolang manok, tapos adobong manok na pagkagabi. Pero yun pa rin yung manok na tinola mo nung tanghali. Ganun lang yun. Pagbabagong anyo, lalong-lalo na kung medyo maarte yung mga kasama nating mga kabataan. Isa po yan sa mga nakakatuwang bagay na pwede nating gawin para naman hindi masyadong aksayado yung pagkain, di ba? Halimbawa, hindi naubos ng pananghalian dahil nga hindi ganun kasarap at hindi nila gusto yung pagkaluto, pwede mong baguhin yan. Kaya merong iba't ibang style dyan. Ang sabi naman ng iba siguro, eh tuwang-tuwa naman si Bantay. Tuwang-tuwa din si Muning. Ay hindi, kailangan mo na yung mga bata at yung mga tao mo nang unahin. Meron namang dog food at cat food, no? Siyempre, pag medyo madiskarte tayo, nakakatipid tayo palagi. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, OneRadio.net with your Tita.

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.

0: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Dito pa rin po sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Daan. At dito pa rin ang inyong lingkod na bago masyado magayunon. Pero mahamuton. Gurang na. Pero may harang pa. Diit na sana. Diit na sana. Hindi na ganun kadami yung aking anghang. Ang asim, marami na. Sure! Ano ba? Siyempre, nandito na tayo sa ating greetings. Rocco, sa ating shout-out boulevard.
1: Greetings, shout-out boulevard.
0: Of course, good evening po dyan sa Panarayon, Bacacalbay, to the Bermas, Bello, Castillo, Barcelliano, and Banyaris family. At coming from ikaw na po family, dyan po naman sa Fatima, Tabaco City, through Eusebio Enting. Hello, Bernal, Daisy Bona Obra. Christian Abrera Chan, good evening. Romnick Bilaos, kumusta ka na? Cherry Car Borja, how are you? At syempre, shout out sa Maturan Clan, dyan sa SJDM, San Jose del Monte, Bulacan. Lalong-lalo na kay John Patrick Maturan. Eva Oliver, dyan sa Buang. Ganun din kay DJ 1010 sa Sorsogon City. And of course, kay Tita Frammy Barha Juarez. And yes, shout out po sa agum na si, o sa agum ni Karen Ma'am Rodriguez na si Rafaelito Bok Mariguson. Wow! Of course, good evening dyan kay James sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Shout out sa family niya sa Floodway, Pasig. At pati na rin sa kanyang pinakamamahal na asawa na nakikinig sa One Radio. Wow, thank you so much, James dyan sa Bacolod, Tabaco City. Baby Christelle, kamusta ka na? And of course, kay Mama Teen at Papa June. And most especially kay Lay, dyan po naman sa San Isidro, Elawad. Always listening, dyan sa Rizal, Malilipot, Albay. Siguro ito ay Rizal Street. Lola Poppins, kumusta na? Good evening din naman sa Belaro family, Vermilio family, sa Kabangan, Take It From Ken. Pinabati din natin si Manay Lita Belaons, dyan po naman sa Datag Santa Teresa. Shoutout naman dyan sa Buring, to the Bornelia family. Shoutout din dyan sa Cobo, to the Soria family. Dyan po naman sa Puro Cuatro, sa Burabo Daet, Abilgos family. Dyan sa Lagon Daet, Abais family. Sa Kamambugan, Sofranos family. So family talaga nakikinig sa atin ngayon. Sana naman kumain na kayo. At ngayon ay nagpapahinga na. Maya-maya lang. Ano naman talaga, di ba? Pagkakain, konting lakad-lakad, konting dyan sa labas ng bahay, palakad-lakad. Kasi hindi maganda pag bagong kain tapos higa, di ba? Tapos, after a while, tulog na. Shoutout din kay Nicanor Ampoon. Hali sa iyang agom na si Annalyn. Good evening. Shoutout dyan kina Jersil at Jeric sa Belen, Tiwi, Albay. Paloloy family, dyan sa Datag, Santa Teresa. Thank you so much for listening in every night. shout out po sa Bita's family, especially to Lola Toying, Tita Tet, Tita Choi, Tita Randy, and Baby Luna. Dave Pasit, dyan sa Puruk Uno, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. Ganun din kay Jake and Lisel Base, dyan sa Libdong. Kaibana ang sa inang aki na si Alexa. Fernandez family, dyan sa Garchitorena, Cam Sur. And of course, good evening po dyan sa Nawang. Purok Tres, sa Malilipot, sa Buena Baja Compound, most especially kay Tita Wang, at kay Tita Rick, at syempre kay Bicula ng Bungal. Kailan ba siya magpapapustiso? Pag nagpapustiso na si Bicula ng Bungal, siya na ay Bicula ng Postisado. Naalala ko nga pala, meron kasabihan dyan sa mga pustiso nyo. Ang buhay dapat tratuhin nating parang pustiso. Pag nililinis, magaan lang ang pagbrush, hindi dinidiin. Kasi pag dinidiin ang pagbabrush ng pustiso, lalong dumidikit at nagiging dikit na dikit sa pustiso yung dumi. Kaya dapat magaan lang ang pagbabrush. O, diba? Talagang naipasok ko pa yun. Tsaka naisip ko talaga yun. Anyway, good evening din po dyan sa Kinale. Most especially sa aking amigang napakaganda na hindi na nag-chat sa akin. Nakalimutan na ako. Nalingawan na ako ng amiga kong si Maria Emma Vergara Gonzalez dahil na lamang siya nag-chat sa kuya. And of course, kay Mami Upeng, kay Tita Nora, kay Tita Jealousy, saro pa yan si Tita Ow. Nalingawan na ako. Okay lang. To the Vergara family dyan sa Kinale, good evening. Ganun din kay Ate V. Mabuti pa si Ate V. Chat ng chat. Oh, ito, isa pa. Itong si Normita Contreras. Wala din. Hindi na rin nag-chat. And of course, dyan po naman sa Chris Resto Grill kay Tita Chris Barameda. At sa lahat ng aking mga Mami John, Mami Evelyn, Mami Lani. Nadagdagan ba ang mami ko dyan? Dyan po naman support area sa Tabaco City. At syempre to the Calizan family, Kuya Rudy and Tita Tess, dyan sa Riosa Street. Sa Kobo, kumusta na si Jocelyn Vargas, si Tito William, at sa kanilang mga apo at mga kapitbahay na nakikinig ngayon. Ganon din naman kina Mame at kay Pape, the Malaga family dyan pa rin naman sa Kobo. Dyan po naman sa Katanawan, Quezon, good evening to the Almoneda family, good evening. Parang ang layo ng Katanawan. Yan pala sa Naga City, hello to Lillian Bolivar at kay Tito Ray Bolivar. Ganon din naman kay Marive Rocco de Guzman. Ayan, sa Naga City. Mga kaklasiko sila dati. At halos hindi nagbago yung mga mukha namin, nakita kami ulit. After 40 years, man. Ang sarap palang tumanda, no? Ang daming memories. Ang daming memories, no? Adding hotline 0961-447-3923 para sa inyong mga shout out. And of course, nandito pa rin tayo sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.
2: Ako ang bida, mga pangakong
0: pahabol na greetings kay Annalise.

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Damdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
9: The Tita Puliana Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up
8: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
7: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sego de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
10: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

las 8:37. Champria, thank you so much. Sa kasama natin forever sa The Tita Poyana Show ang Romeld's Dorothy Marketing, regional distributors ng Snowfresh, Rejuviant, Luyan, Lola Nor, Rapsa, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drink O Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, kajoinin po natin ang Wano Chicken Inasal Diet. Diyan po yan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Center ng Diet. Pasya lang po kayo sa kanilang Facebook page para sa inyong online orders, Wanok Chicken Inasal Diet. Thank you. Of course, the Tita Poyana Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soup. Available nationwide. Thank you. Jam Products. Of course, para sa mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. And that is Pink Spa. Ang Pink Spa niyang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, sa Hampang Sanakanamanda Copy Hospital. Pasyalman sa kanilang Facebook page, Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you, Pink Spa. And of course, kung pagod na kayo sa kalalaba, masyado kayong busy sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, o sa love life, well, relax. Dahil nandiyan lamang po ang Leo Lavandero Laundry. Ipalavandero na yan. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag lamang po sa 0962-780-0844. Leo Lavandero, you deserve a break from your labahin. Ipalavandero na yan. Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tampaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga mother dahil nga Mercules. Bukas, araw naman ng mga uhaw at ng mga iyakin. Bukas ko na sasabihin bakit. Sure! Eh, alam niyo na yan. Ito naman po yung lingkod. Bako masyadong magayunon pero mahamuton. Tita Poliana, hindi po ako namamaalam dahil inaanyayahan ko kayo bukas ulit tayo magkasama, okay? Nagiiwan ng mga katagang kung maganda ka, maganda rin ako.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakarami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Mas kidigde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinindog na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Evenings on One Radio.

0: Abaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: You're waking up with
2: Kikig!
3: Mga surpresang bareta sa La Dulinal. International as in sports. Talagang surprise ka to the max! Kikig! Surpresang pakonsuelo. Surpresang kikig. Bueno! It's Kikig sa One Radio.
4: Barata! Barata!
5: Good morning! Good morning!
6: Barata! Barata! Barata! Barata!
7: Ito ang sendong kapitan.
8: Si Bueno! Kikig! Kikig! Kikig!
9: Uy, bangun na.
10: Ano?
9: Oh,
10: doon ako nalungkot.
11: Salakto ba na yan?
10: Ang galing-galing mo. Palaki ko, gusto kong maging

siyudad din Tabaco, as in bilog na Pilipinas, 58 minutos na, bakalingan alas 4. Diyos maray na aga sa indugamos mga katindugon, welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang Kig Kig! Ano man po at sa indu mga pinagigibo? Ano man po at sa indu mga pinagkakasiribudan? Laomi po na yakon ka mo sa barayrahay na kanligtas sa anumang katibadan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you Lord for the gift of life. Sing, sing, be humble and never are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Marata, marata, marata, marata.

sa mga katindugon niya tong masilibrarkan sa indang kumpleanyo. Maligayang-maligayang happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: birthday mga katindugon sa samuyang pag-iriba kay Idol Principal Daddy Ray Vargas. Oy, si Ma'am Henny Kularina dyan sa City Hall. Maray na good morning birthday. Ano tabi board member attorney si Rubia de la Cruz? Birthday mo man tabi, board. Tager Malasa Manilin kay Bing Castellano Rabe. Asin sa kabus na igwapo ni Okasyon Life. Sa mga katindugo niya board and lodging. Sa mga hospital, soy! Para hay na kamo. Aldaw po kita ning Webes 21 na kanbulan na Mayo 2026. Sa aga brown out. Sa mga katindugon niya tong may kamunduan sa buhay, condolence! Lagi po natin ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail, or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy the bit. Sa mga taga First District, mga taga siyudad din Tabaco. Sa segundo distrito, mga taga siyudad din. Sa tercer distrito, sa mga taga siyudad din Digao. Insya din Katarinisur Kamarinis. Sorsogon mas probinsya.
1: Good morning, good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM Tindoguna. Sa pangarap po, kansabuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madang Osang, and sa kuyang partner si Manong Manny Almoguera. Ako po si Bueno. Bako man gwapong lalak, very inviting as sa yumahan. Dakul nagtataram. Nagdadangog kami sa imong sa programang Kig Kig Kasurog Kan Iwal Kansala
2: Siba Kig Kig Kig
0: Eno Taratsada Kan Programang Kig Kig An Kan Panahon. Base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa, Easterlies ang nakakaapiktar sa Metro Manila asin atanang party kan Luzon asin Visayas na madaranin paminsan-minsan pagdalom ni Ana asik na paguran sundo sa makusog na paguran
2: si Bueno sa
0: mantang sa Mindanao igwamanin mga pagdalom ang kalangitan paminsan-minsan may mga lugar na makaka-experience nin mga paguran dahilan sa localized task.
3: Away ka.
0: Naiman mga katindugon kinasisiripan na anuman na maraot na panahon sa laog asin luwas kan Philippine Area of Responsibility and do stay pag-asa
2: si Bueno sa King.
0: Marata. Oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa ano ang sa indong mga ipinagpreparar. Ano ang yaon dyan sa indong brigadier? Maski ano ang importante, mabasog ang sa tuya mga estudyante ning pasa sa inda mga respektibong universities and colleges digdi po sa satuyang kapalibutan and ikaman Mr. Buda Mrs. Antis na maglaog sa inda mga respektibong workplace mamahaw ning tuda tanganing an satuyang resistensya sundo sa maghapon
2: si Bueno sa
0: ingwahon po niya to nakitang mga naglalaog sa opisina lalong-lalo nakitang mga yaon sa gobyerno.

0: Pierno, tuyang presensya magiging blessing sa satwa kliyente.
1: Si Bueno sa Kikiki.
0: Kumusta ang mga atab na yauna sa indang mga destinasyon? Mga street sweepers, mga miembros kan solid waste management team na inkargado sa pagkolekta kan mga basura sa mga barangays, mga misteris, mga opisyalis kan barangay. Perming magpagirumdom, no segregation, no collection.
1: Si Bueno sa Kikiki.
0: Di mga yauna sa merkado publiko.
2: Good morning.
0: Tignan po sa kapalibutan, kumusta man ang satuyang preparasyon, kumusta ang satuyang pagmata? Ano ba ya, nakulpaman ang satuyang siya? Nakulpaman ang mga customers na nagbabalik-balik sa satuyang baldusa? Ano tabi payaw? Ano tabi Madam Feli? Indo po gabos na yaon dyan sa merkado publiko. Kumusta na sa naman?
2: Good morning.
0: Dyan sa vegetable sections, dyan sa meat, buda, fish sections. Good morning! Sa mga parauma, mabuhay ka ba? Perming magpasiguro, tanganing day mabugtak sa peligro.
1: Si Bueno sa...
0: Sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB Express drivers, Tali Transco, Judo, Tatero, Beat Coop, Women's, Empowered Women's, Albay Operators, Cooperate Transport Cooperative, mga drivers sa tricycle, as in padyak, slippery, win-win!
1: Si Bueno sa...
0: Programa giniatod sa Dukan Best Kape 8-in-1, kasabayan Best Kape Gold 20-in-1, Best Kape Black 4-in-1, Best Kape Green. Sa spok with Daya, apwera sa mahamot na masiram inumon, igwanin marayra sa lawas kang tao. Kaya Best Kape sa pagkaaga, Best Kape sa pagkaunto, pwede man Best Kape sa pagkahapon, asin banggi. Itry nindo ang Green 6-in-1, healthy ka na, sexy ka pa. Yaon man mga katindugon, ang manok ni Osang, fried chicken, nakakasabayan pa nila. Ang mga aki, nagkukuray ko sa'yo sabay tara manok utang tilam. Igwa, dyan sa Banwa. Lipot, nagwara-irak digdi sa siyudad nintam sa Banwa ang kanmilinaw. Tiwi, asin, siyudad kan ligaw. Manok ni Osang!
1: When Osang, kig-kig!
0: Taon-taon, sa satuyang pagbalik, ang ratsada kan, kig-kig, bareta!
3: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BSOA, BEd, BSEd, ABEB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-64. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation education.
4: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
5: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
6: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Honey, ano yan? Ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap Softener.
8: Para sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Valinis. Mabango at ang presyo, kayang

0: Kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
2: Bes, huyan kapalan? Marino digdi, may dumanon kita.
3: Ha? Nata?
2: Aw, maduman ako sa B2B Store commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata sa B2B Store commercial kapal. Anong igwa dyan?
2: Bes, bararato ang mga barakal sa B2B Store commercial. Apsarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, kids. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, ano patigahalap mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Dimetale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, RS Marketing. Basta appliances sa RS, yes na yes!
8: Ilabas na!

0: all kinds of fire protection and fighting experts of fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Maylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Maylin Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin Mila Regalado, proprietor, Maylin Enterprises. Maylin Enterprises, the firefighting exponent.
1: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? This hometown, one of the newest hometown true love. Spacious air con, hot and cold with wide and secured partner vehicles. Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946 or message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
2: Si Bueno sa Philippine Standard Time, this is Heinz. Minutos na, makalipas po 5. Diyos maray na agaliwat sa saindugabos mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang ratsadakan. Kig-kig barenta. Enot sa lalo record sa probinsya kan Katanduanes ang pinakahalangkaw na turkasood ba? Konsain, basado sa datos na ipinagpaluwas kan Southern Luzon Pagasa Regional Services Division na uminabot sa 45 degrees Celsius ang init factor sa probinsya kan Katanduanes. Sinundan ini mga katindugon duman sa Camarines Norte na uminabot sa 44 degrees Celsius. Asin sa probinsya kan Albay, particularmente sa siyudad ni Legazpi, 42 degrees Celsius, 42 degrees Celsius man sa probinsya kan 41 degrees Celsius mga katindugon sa Camarines Sur, bantang sa may party kan BIA Daragan nasa 40 degrees Celsius, asin duman sa Bio Ginubatan nasa 39 degrees Celsius. Ngunya na aldaw pinaglalauman mga katindugon na ana init factor sa nagkaperang lugares arog sa probinsya kan Camarines Norte, Katanduanes, maabot sa 44 degrees Celsius, mantang 43 degrees Celsius sa probinsya kan Masbate, Siringman sa Legazpi City sa probinsya kan Albay, 42 degrees sa Sursogona, 42 degrees man sa Kamar, mantang sa Pagasa o sa Bio Ginubatan nasa 42 degrees Celsius man ang pinaglalauban na heat index. Digdi po mga katindugon sa pagpapadagos kan taginit sa kapalimutan.
3: Si Bueno sa
2: Kiki. Padagos ang pagirumdom kan mga otoridad sa salud, mga katindugon, na ibitaran ang pagparabalad sa aldang lalong-lalo na pag-abot kan sundo sa oras na alas 3 dahil po sa talagang matindi ang init.
3: Si Bueno sa
2: Mientras tanto na po ang ginibong newborn screening training with actual health practicum na pinanginutan kan Department of Health Bicol Center for Health Development karakalis na simana. Pinagpartisiparan ang tulong aldaw na training kan mga nurses, midwives, as in medical technologist gikan sa mga newborn screening facilities sa probinsyas kan Albay, as in Masbate, o beto kan aktibidad na pahiwason ang kaaraman as in kapasidad kan mga trabahador sa salud unong sa tamang newborn screening procedures, particularmente tamang pagkundo pre-collection technique. Ini, tanganing maasigurar ang tamang pag sa mga igwang problemang bagong ipangaki. Konsain, ginibo ang aktual na hill pre-practicum sa Bicol Regional Hospital and Medical Center BRHMC as in Jose P. Montiduran Albay Provincial Hospital na nagkaigwaning aktual na training ang mga partisipantes para sa specimen collection sa newborn screening. Tinawad doon ni Albay Provincial Health Office Officer in Charge Higil M. Ante ang importansya kan pagmantinir nindi kalidad na newborn screening.

0: ning service sa kabikulan tanganing atamanon an maray na salud kan mga bagong ipangaking umboy asin maasigurar an alertadong intervensyon medikal kon kinakaipuhan
1: o sa king
0: marata dakulang orgulyo kan lokal na gobyerno kan malilipot dalbay matapos makasabay ini sa top 15 na high performing municipalities para sa local income sa bilog na Kabikulan. Basado ini sa datos na ipinagpulungas kan Bureau of Local Government Finance BLGF na naglalataw panglima ang banwaan kan malilipot dalbay para sa sarong salit na banwaan na arog kan malilipot dakulang patunay na kun an mga negosyante importansya sa indang obligasyon sa gobyerno siguradong igwang maray na epekto sa bayan pa kan mga porsigidong empleyados na udok sa buot ang pagtataon ng serbisyo mahiling ang luway-luway na pagrealisar kan kamautan na progreso. Dahil ang kaini, pinasalamatan ni Alcalde Sinon Binyas Volante ang mga department heads, mga empleyados, particularmente sa San Jose Community College. Mientras tanto, ang top sa high performability ink ang abot sa 204 milyon aroroy mas bati na igwang koleksyon na 253.17 milyones de pesos. Pantulo, ang Dait Camarines Norte na nasa 196.06 milyones de pesos ang koleksyon. Pangapat ang Pili Camarines Sur, igwang 169.63 milyones de pesos. Asin panglima, ang malilipot albay na umedabot sa 129.63 milyones de pesos ang sa indang koleksyon.
1: Si Bueno sa King! King! King! King!
2: Ang galing-galing mo! Paglaki ko, gusto kong maging katulad mo.
0: Naging matrayumpo ang ginibong pagdangog publiko kanagkaper ang ipinagbubusol na ordinansa ni City Councilor Riner Burse sa sangguni ang panlungsod. Ginibo kasod maan sa SP Session Hall sa ACL Legislative Building, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Kusain, ang mga propuestong ordinansang pigtratar enot an ordinance prohibiting and penalizing and providing rehabilitation and assistance program mendicancy in the City of Tabaco and for other purposes. Panduwa, an ordinance establishes a grievance mechanism for senior citizens and persons with disabilities, PWDs for senior citizen and PWD desk in every barangay and prescribing penalties for violation thereof. As in, ang pantulo, iyo an ordinance providing the guidelines that will govern the grant of informants who have supplied valuable and reliable information leading to the arrest and capture of crime suspects, criminals, fugitives, and similar persons in Tabaco City appropriate for this purpose and for other related purposes. Ang gabos na laknang, igwang kamaumaprotehiran ang publiko, particularmente ang mga sektor kansusudad na pigado ang kabugtakan, siring man mamantinir ang katrangkiluhan sa kapalibutan.
1: Si Bueno sa King! King! King! King!
0: Marata! Taod-taod, ang iba pa.
3: One Radio.
4: You One Radio.
5: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Ang oras, hatod sa Indo Enterprises, 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, Arugkang, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement, 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy, 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number, 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala, 5577-5194, 6182-4105.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denso, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generator, Dinkable Generators, Gasoline at Diesel Engine Generators. Kung naghahanap naman kayo ng

0: oras po ang alas 5. Oras na naman, mga katindugon, tanganing magbadag!
1: Si Bueno sa King! King! King! King!
0: Congratulations kay Julian Spring... Spring Gael ba yan ini? Kay pasensya na tabi madam na paano lamang kinaban na kapasarpalan si kong aki sa licensure yon sa let. Congratulations ano, sa gabos ng mga nakapasar. Kay Mading Agnes Bilbes, maray na good morning. Siring man kay Servic na karis. Guyugod mo an. Kung nagpasiring pala na ko dyan sa ano nga ni itong titulukan pahit ni Gio, mga katindugon. Kung naghilinga o kung nagpasiring ako dyan pala kanakaliis na aldaw, nahiling kukuta na si Aida, retired principal Evelyn Camasis. No, di pa, no lamang. Nahiling ko na sa sakudak. Kay Manong Sandy Bilaro, Monica Bruncano, Ma'am Cathy Hiron, Tia Salvi Curral, Mr. Jomi and Ma'am Pasien Sistina, kay Aida Ramos, kay Muelo, buda kay Beth, kayuguyugun mo ang sa tuyang mga paraan tabay. Kay Manong Dan Bitara, tindungo na pirmi. Siyempre kay Idol Fernando Pando Margalio, gari, harayuon kita tabi, permi idol, dahil na kita nagkakasinirabatan. Si nga Arnil Rabiman, baga katindugon, yan mansan sa palibot, dahil kita nagsasarabatan, ano? Kay Madam Chat, kay Lola Paring, Lola Aida Bitara, siyempre kay Lola Sining, Lolo Angel, kay Lola Jilay, oy, Lolo Basi, buda, Lola Igay, kay Manong Kuyan, June, kay Manong June Sapiter na biyong nagdudupa-dupa, kay Maritis Bruncano, Marian Borilla Vilches, kay Kuya Val Clavisillas Daculio, sa mga taga-Tiwi, good morning! Kay Sonia Safranca Coronesa, Christy Burdeños, happy birthday kay Margie Beruela Moralina, Kansugod Bakakayalbay, kay Manong Radin Tison, sa mga taga Sugod, good morning, Matamarata! Kay Pading Boy, buda kay Mading Auring Nunez, Prinitos ko na so tinaumutabi Pading Boy na bade ngunya na pagkaaga mahamuton. Manong bade an mga alang pag prinitos mo na mamaransi walang parong sa pagtarain na niya. Ay ne, kaya gumiya na. Siring man kay Manong Efrem, ang programang iniatod sa Dukan Dinil Bakery, tinapay puwerte na superbing mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod ng Mako City Hall, pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina ng Permiñaon and Barsaga Itere, mga masiram na minyo sa presyong barato, pamahawan, and merindalan pamanggihan sa Barsaga Itere. Sulka, good mapamatanga asin na aagahan digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco ang Barsaga Itiri 4 oras nang na Iguaman Sindar condition na Inteng Barbershop matapos magpagwapo asin magpagayon inabot nin gutom diretso sa Barsaga Itiri perming yaon si Ati Bent Barsaga. Yan man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan familia Bea, pinamamahalaan ni Rabos Boy asin Madam Girly Bea. Makukuha along National Road dyan po sa barangay sa Isidro Inawon,

0: Pilipo Talbay sa mga parabulang tandaan kadaanlaw na dumingsoy ang Hot Fight sa Malilipot Cockpit Coliseum. An enot sundo 30 sultada 1,000 pesos ang premyo kangana 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana registration, alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Lac Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lac Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya, kung kaya ang mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina itsurang baguna maham. We wash, we dry, we fold, no worries. Just relax. Makukuha sa Porocuno Poblacion, Malinaw, Albay. Maraming good morning kay Sir Nards asin Mambing Kalmada. Siyempre mga katindugon, sa mga gustong magpagayon kan sa indong opisina, House of the Rising Sun, Iguacamonin Beautification sa barangay, Brigada Eskwela, madam mga sir, magahanap kita nin pintura sa inkitamaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na di kalidad na pintura igwasinda. Color na korosunada, ipatimpla. Sa Color Mix Paint Center, mga kukuha, along National Road, dyan po sa Porocuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Barayda, good morning kay Boss Nestor, asin, Madam Helen. Thank you so much kay Tabaco City Council Rinner Bursi, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa
0: Direto kita sa detalyes kan mga baretang kigig sa lado lokal. Ogo na ang Albayan Job Fair 2026 kan Gobyerno Provincial kan Albay sa pangenot kan Public Employment Service Office PESO na ipinagtalagaan sa aga Mayo 22, 2026. Ini gigibuhon sa Albay Astrodome katuwang ang Burin Employment Dolly Bicol na mahatod nins na oportunidad sa trabaho para sa mga job seekers sa probinsya ng Albay asin pagtaraid na lugar. Kung sa ingmalian proseso, bukas pa man giraray ang online pre-register mga aplikante kan pag-scan kan QR code na mahiling sa Facebook page kan Provincial Information Office. Sigon kay PESO Manager Eli P. Salting, pinaglalaoman masabay anday mababa sa tracing line na magtatangro din sobra sa sanggatos na bakanting posisyon para sa mga kwalipante. Konsain, ang job fair bukas sa gabos kasabay ang walk-in applicants na ang importante igwang bit-bit na updated na siyume.
1: Si Bueno sa King.
0: Pinag-aprobara na kansangguni ang panlalawigan kanalbay ang supplemental budget number 1 kan probinsya para sa fiscal year 2026 na nagkakantidad 427 milyones de pesos para sa general fund proper asin 117.237 milyones de pesos para sa account healthcare institute charges o PhilHealth Income kan supplemental budget na matawananin pundo ang mga kaipuhan na programa asin serbisyo kan gobyerno probinsyal kasabay digdi ang sektor kan edukasyon, salud, agrikultura, social welfare, infrastruktura, tin iba pa kasabay na natawananin pundong 50 ang provincial education department na itatagama para additional assistance sa maabot mil na estudyante sa kolehiyo, partikularmente mga estudyante sa mga community colleges sa Bicol University as in private schools na ma-recebining 2,000 pesos. Natawanan manin pundo ang iba pang ipinagbubusol na programa kan PED arog kadunong program awards na nagkakantidad 21.164 milyones de pesos. Provincial Language Proficiency Program na nasa 6.300 milyones de pesos. Daycare Co-Cogus Co Program na 5 milyones de pesos as in Educational Support Program na nagkakantidad 288 mil de pesos. Mientras tanto, pinagasigurar kan gobyerno provincial kan Albay na igwanin pundo para sa pagbakal kan mga bulong, medical as supplies as in iba pang kaipuan para sa sustenidong operasyon kan mga hospital kan probinsya, pati ang mga bagong bukasan na Piuduran District Hospital as in Batan Infirmary.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Nagtagamang manin pundo ang gobyerno kanalbay para sa aid to individual.

0: individual in crisis situation, AHEX program, can provincial social development. Nasa 50 milyones de pesos para sa programa na obhetong magdaoning ayuda sa mga para umaasin parasira sa provincias, kasabay naman ang para sa public utility jeepney drivers as in tricycle drivers na labi-labing naapiktaran kan krisis gusto paglantuag ang presyo kan mga produktong petrolyo. Konsain, makakaresibining tig 2,000 de pesos ang nasa 11,700 na mga para umaasin 3,300 na parasira sa bilog na probinsya ng Albay. Mantang 1,500 pesos man ang marisibi kan mga nasa 2,010 na PUJ drivers as in tig 10 ang maabot na 15,440 ang tricycle drivers ang naunang bita ng pundo ang kasaprobaran na supplemental budget number 1 kan sangguniang panlalawigan kan Albay.
1: Si Bueno sa
0: ayuda dito, ayuda doon.
2: Lato ba na yan?
0: Taod-taod, mga katindugon, an iba pa.
3: Dahil ka na naman, make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries, lubricants. Plus, complete service, polarized tire changing and wheel balances repair, change oil and TF dialysis and rotored fin. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance at tire valve. Sulit na? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-6099, 0951-219-40 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Selimo. Siguradong smooth at safe.
4: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry ball, grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang at ang grand raffle draw on May kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.

0: Sa lahat, luya, turmeric, ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at tinagsama, gopo mahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakarami binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
2: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
1: Employment, gabos may tsansa, warang mawawasm, culture and the arts. Orgulyo ang gayon, kang syudad kang tunay.
2: Public information, malinaw, tulos na ibabalang ibog.
3: Risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
1: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
4: Isang patunay na maganda ang binibisyo bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dating kape, nandigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magansa pakiyan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiife. The best talaga ang Best Cafe.
4: Best Cafe, Best Cafe Gold. 20-in-1 coffee and Best Cafe Black, also available in 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet. Ilabas!

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno sa King! King! King!
2: Cinquenta minutos nang makalipas po ang alas 5. Mga katintugon, ngunya na pagkaagapig, mawot niya to na maibugtak sa linya. Ang sa tuyang amigo dyan sa City Environment and Nature Office, si Mr. Reynold Martinez, ini Mike Naraman sa aktibidad na gigibuhon ngunya na pagkaaga ka Department of Environment and Natural Resources Office, DNR Bicol, sa siyudad ni Tabaco, ng permitting on wheels. Aramon niya to kung ano ang importansya ka na unang bita ng aktibidad. Maray na agatabi, you know, live kita sa Kiki. Good morning.
3: Maray na aga po sa imong Sir Bren, at sinsa sa imong mga parahinanyog. Po Sir Bren na aga na ma-disseminate akong sa imong information na unyan pong aga na igigibuhon po na program, so DNR on wheels. Diyan po yan, dyan po sa plaza. Kaya nangangapunan po ako sa mga taga-Tabaco kung kamo po may mga problema, concern about sa DNR. Kung yan na po nindo pagkakataon na maglulok sa mga DNR personnel sa plaza. Ang mga servisyo po nindang itataong mo yan, manugod po sa tree cutting permit, transport permit. So, chinso po kamo niya na pagkakataon nito na marisko ang mga chinso niya. Mga problema po sa daga, anbaw tituluhan, pwede na po kamo maghapot kung paano, or baka mas matabangan po pa po kamo. Ang dinner, manugod po sa mga for sure leave. Yan po ang ano nila, i-offer niyan. Iguha mo po mga personnel nali po sa EMB,
2: okay,
3: sa MGB. Kung sa mga establishment po nindo kay po na ECC, magpatabang na po kamo nal kang EMB, yaon po sila dyan po sa plaza, madyan po sila niya na alaw na ini. One day man activity man lang po ini kang DNR po.
2: Bakusan naman

0: Kapatid, sa taga-siyudad ka na Tabaco, Tabi, Manong Ino, pati sa mga pagtaraid na lugar, pwedeng magpasirin dyan?
1: Ah, pwede man po. Pwede po. Dawa ba ko taga-Tabaco? Pwede na. Pwede po kamo mag-ibig sa City Plaza para agadon ang sendang mga agadon ang tabang kang di mga problema nindo na may kinaraman po sinda.
0: And ansa indong opisina, ano ang kuyan ka ini papel nindo sa araw ka ining aktibidad kan DNR?
1: Okay, ang opisina mi po, as in ang opisina po kang mayor's office, ma-assist po sa inda, ma-provide po sa indang mga taning maray ang pagtaon ni ng serbisyo sa mga constituency ta po. Ma-provide kita sa inda si accommodation po. So, tukawan, tupi, lamensa, i-assist mi ma po sa inda po. So, mga personal kang dinner po.
0: And na sa mga barangays, ang naunang bita ng aktibidad tabi Manong Ino?
1: Napaisin na po. So, mga barangay po through sa social kuyang alkalde.
0: So, at pamanlugod, araw kayo ning grabe ang init. Ano ang mga ibinugtak nindo dyan sa plaza?
1: Ano po? Ano po, Sir Brent?
0: Grabe baga ang init ngunyan. Ano ang mga napigbugtak nindo dyan sa plaza?
1: Bigdi man lang po kami sa may small group man lang po inikang dina. Bigdi lang po kita sa may...
0: I see.
1: Sa basketball court.
0: Bako man dyan.
1: Dito sa may mga makahoy po.
0: Sa Rizal Plaza, ano?
1: May mga kahoy. Opo. Dyan po kita mabugtak ang ang canopy. Taning di po mainit, mabig ang servisyo ng dinner po.
0: I see. So, at least ini programa kan gobyerno na pigsasabay digding pagrani kan servisyo sa komunidad. Ha? The government services closer, sabi ninda tabi Manong Ino.
1: Opo, Sir Ben.
0: So, kunig wa ka pang ipaabot sa satuyang mga constituentes, please guay tabi Manong Ino.
1: Po sa satuyang mga constituentes, sa mga tagatap niyo po, sana po dahil po kamo magsawa na magsuporta po sa mga programa environment. Paano kita man sana po ang maapekta ng kan kung dahil po kita cooperate sa mga kinaulukulan. Yung man sana po yan, Sir Brent, di po, dyan ako sa imo. Saaning makapagurunurun man kita sa imong istasyon na hindi kita nang pag...
0: Garinayin ang panahon sa kuyang amigo. Garin, nasa pagjaging ka ngunyan na pagkaga? Sige, ingat sa tabi, Manong Ino. Salamat sa informasyon tabi. Good morning.
1: Salamat po, Sir Brent. Salamat.
0: Sige. Si Bueno sa... Mga katindugon, si Mr. Reynold Martires, ang pamayokan City Environment and Natural Resources Office, Sentro, kan siyudad nin Tabaco. Si Gabos po na paguna nindo, masisirbihan kamo, dahil na kamo masyado magagastusan para po digdi sa permits kan DNR Bicol. Magpasiring po kamo dyan sa Plaza Rizal, dyan sa mga may mga matambuo na kahoy. Tayaon po sinda, mga katindugon, taod-taod. Mapuon po ang sa indang aktibidad alas 8 nin pagkaaga. Otrohon po niya to ang mga serbisyo na pwedeng ikatao kana grupo kana Environmental Management Bureau, siringman kana Mines and Geosciences Bureau. Iyo po ang forest utilization na arugan tree cutting, transport permit, chinso registration issuances, land titling and disposition, forest and wildlife resources regulation. So, nindo matatabak tindugon, ano pa man ang bigahan na tindo, ipos-ipos na! Si Bueno sa King! At ngating mga balitang pambansa! Sa botong 951, ibinasura ng Supreme Court nitong Miyerkules ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order TRO at status quo anti-order laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Isinagawa ang desisyon sa isang special unbanked session. Nilinaw naman ng Supreme Court na ang desisyon ay tumutukoy lamang sa kahilingan para sa interim relief at hindi pa pinala na pagresolba sa lang kaso.

0: si Buen Osa.
1: Samantala, hiniling ng Office of the Solicitor General, OSG, sa Korte Suprema, ibasura ang petisyon na naglalayong pilitin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilantad sa publiko ang kanyang medical report at sumailalim sa hair follicle test. Sa kanilang komento na may petsang Mayo 15, mariing sinabi ng OSG, strip clean of bombast and rhetoric. This petition is nothing more than a phishing. It must be resolutely denied. Ang sagot ay tugon sa petisyon ni na Pantalyon Alvarez, Virgilio R. Garcia, Juan C. Ranya at Raimundo Junio. Iginiit ng Solje na labag sa doktrina ng presidential immunity ang naturang kan
0: si Buen Osa.
2: Dating kasurog manong mani, iyo na ang nagpipetisyon ka nagkakampanya, mahamutun si Marcos sa inda.
0: Si Buen Osa. Kig-kig.
1: Lako ba na yan? Samantala, mga katindugon, may valid o valid ang inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Ito ang reaksyon ni Panas Police Officer Undersecretary Claire Castro matapos maglabas ng desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa kahilingan ni de la Rosa na maglabas ng Temporary Restraining Order, TRO, at Status Quo Ante Order. Ayon kay Castro, ang lahat ng interpretasyon at evaluation sa naturang desisyon ng Korte ay ibabato kay Justice Secretary Frederick Vida.
0: Si Buen Osa.
1: Sa nahan Senador Dakpiña Cayetano bilang bagong tagapangulo ng iyang Senate Blue Ribbon Committee. Ang committee ay unang hinawakan ni Senador Rodante Marcoleta na napunta kay Senador Pampilo Pion ay kay Cayetano. Hindi pa natatapos ni Laksona ang investigasyon ng panel sa maanomaliang flood control projects.
0: Si Buen Osa.
1: Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John B. Crimulya na si Senador Ruben Padilla at Senador Ronald Bato de la Rosa ang nasa video na kumakalat na lumabas ng Senado noong madaling araw ng Mayo 13. Sa video ng Presidential Communications Office PCO, makikita sa video na lumalabas si Padilla kasunod si de la Rosa na nakasuot na itim na sombrero at itim na jacket. Sa isang pang video, makikita na lumabas ang isang puting Toyota Fortuner sa Senate Park, pag-aari ni Padilla ilang oras matapos maganap ang putok sa Senado.
0: Si Buen Osa. King.
1: Samantala, kapos pa rin ang bilang ng 11-member Senate Minority Bloc para mailuklok si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President kaysa tulungan si Senador Francis Chis Escudero na maagaw kay Senador Alan Peter Cayetano ang Senate Presidency. Napag-alaman ng online news na si Senador Rapi Tulfo ang bumaril sa nilulutong deal sa pagitan ni na Senate Minority Leader Vicente Soto III at Escudero. Binanggit ng Escoper na ibinidaw mano ni Escudero na binasbasan siya ng Malacanang para maging Senate President at maaari niyang bitbitin sa bagong majority Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at magkapatid na Camille at Mark Villar. Gayon man, ang kondisyon ni Escudero ay dapat siya ang magiging Senate President at hindi si Soto.
3: Pasaway ka! Tulaw ka!
1: Samantala, mga katindugon, oras na naman, tangani na mag-ipos-ipos, alasays na.
4: Good news para sa mga John Ram Regional Manpower Services Incorporated MW License MW 295-LB-03134-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad 24 to 46 years old at least high school level and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia for cash assistance sa mga household workers. Para tanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Miss Tessie Begiras Kililan sa numero

0: na sa kamrot o kagat ka na ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayhi, Tabak, Amandong Cope Hospital. Tingda sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, JRS, Makukus, Bangtrak, Ireland Sand, Boulder, Fresh Gravel, Dumping Materials, Hollow Blocks, 3, 4, 5, and 6, Decorative Blocks, and Electrical Supply, Plumbing Materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Mga Kabilya, Steel Bars, Plywood, Pintura, Mga Coco Lumber, Good Lumber, Asin, Sosin, Kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbasa apek, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mrs. Irwin Billion. Mag-text sa 0908-813-1564 or 0936-367-0. 616 Jaya Enterprises.
3: Si Bueno sa
4: King of the Philippines. 5 minutos na makalipas po ang alasays. Salamat sa 56 live viewing. Durudagdagan man nindo. Ay, durudagdagi man daw nindo ang 56. Ah, dati gina. Kita ba na? Kay Christy Burdeos. Kay Perfecto Peralta. Dorin Cirillo. Inti Belio. Kay Madam Ellen Bisa. Uy, madali na si Madam mag-birthday. Lorna Napay Butilo. Kay Madam Milba Oliva Gaita. Buda kay Manong Jenny. Kumusta ka mo? Manong Manny, dahita naman lamang nailing si Manong Ginny, ano ha? Gary busy sa Sursugon o dyan sa saiyang bungalow, dyan sa... San? Kay Nelson Sokenya, kay Kagabarangay Kagawa, Rutas Evangelista, Wilma Foliero Clidoro, Marina, good morning! Kay Pading Noel Volante Banyala, Kan Albay, Operators Transport Cooperative, yung mga pag-irima, puwerte so harandaan indukan fiesta, ano tabi Pading Noel? Kumusta si Mading Nympha Banyala, kay Edna Cernice Ceresa, kay Mami Dil Madrid, Johnson. Oy, Ati Badit Kunya, kumusta na? Karinay na lamang kita. Aming, ano na, pakusog nga ni Ati Badet. Kay Emma Binyas Barcenas, Nilia Buates, Marina, good morning. Sa mga taga-Usun Bakeke, sa sakuyang Lola Mirit na nagdadangog ka na sa indong programa bi Chan Buna Obra. Hello. Kay Ching De La Cruz, thank you so much. Kay Claudeline Buenaflor, Gina Coderes Bermas, kay Madam Noins Bilen, Jenny Abrera Christian, kay Maris Calios, Perla Bindal, Sunny Onrubia, happy birthday today ni board member Sina Onrubia de la Cruz. Uyug-uyug no ana. Oy, board member! Sa'yin tabi ang relatuban.
5: Iyan ang parelihan talaga.
4: Kinaban talaga. Namiss ko so imbitasyon sa ko ni Vice Mayor Kuyan Baby Glenda Umbunggaw. Nagsisinta naman sa kuan. Baad lamang maging sa... Baka ngayon, buwin. Namiss ko so imbitasyon sa ko tindugon ni board member Attorney Gio Umbunggaw.

ikaw, duman sa iyang pag-ibig, magayunong palang supahit, ah? Celebrating the, ano nga ni ini, celebrating the fiesta and the wedding of Gio and Abby. I talaga, mga katindugon. Di ako nagduman manong mani. As in, makaaram ka mo ga, boss. Ta, nyako, tapit sa 19 ito, Martes, bad nyako mapasubo, di ako makalaog. Mala ito mga katindugon tada, iman ang ganda kong nakaog. Mala ito mga katindugon tada, iman ang ganda

entry para rampir ni kutana. Ang sa kuyang engagement para po sa indo, digdi sa programang kigig. Kaya lang paano, bako taman kontrolado ang sa tuyang kinaman, iyo, ang sa tuyang salod, kaya araw ka. Digdi sa tuyang palibot magun, kita baga, abot man niya to na ikamanong mani, kinasuhan sa korte, and sa saimong pagtubod, na gagiman sa nang lapakan na ini, di ang sa imong council, ang sa imong kampo, ma-file duman kung sa in nakabalandra ang kaso laban sa imo na di man ngayon ni balubani. Siyempre, ma-file ka manong mani na kwas, ay ba yun nangyay ang pag-intita, di man niyang kikamugtaki. Ayan. Ang motion kan sarong akusado na motion to kwa sa korte, iyan mga sarusa naman sa mga remedyo. Manumani, remedyo iyan, akusado na nagtutubod siya ang apig o ang mga aligasyon, manumani, balubagi sa naman. Naiman ki, ano man na, ibidinog na pwedeng mag kuyan doon sa pinag-akusaran. O, alimbawa nga si Guel Rosal, di aram tamang baga kadakol ng kaso ang isinangsang sa iya. Mga kadakol ng kaso ani pinagsangsang sa tuyang gobernador. Abo pa kamong magpundo ang mga albayano na nagtataram na maski anong gibuhon nito, no Will Rosal. Isipon mo mga bulod, ha? May nasuluan sa pulanggi utos wa gobernador. May mga okasyon, mga katindog, gobernador. Maski mga lutluto ng lugar yaon sa gobernador. Di, ang mga albayano man, nahihiling na, bibihira na kitang makagobernador na arog ka ini, ha? So, ibang nagpipresentar na gobernador, dahil naman nakakalakaw, nag-helicopter na sa nangani. Kanakul ng kasong isinangsang kini Gobernador Noel Rosal. Good morning, Tabi, Gobernador, as in sa mga suportador mo digne. Di siya kan kasuhan, nag-motion to kwaso, Gobernador, dahil mga kamugtaki ni Python na. Pero, dahil po ito pinaburan kan korte, manong mani, napasinig di sa dispositive po. Wherefore, premises considered, the motion to quash filed by the accused is hereby denied for lack of merit. So sa iyang motion, denied. Pero, digdi, accordingly, let this case be set arraignment and pre-trial on June 5, 2026. Mas maray nga ni na igwana ki arog ka inita ini ang tanganing ang pig-aakusaran makapag-presentar kan sa iyang mga ebidensya man laban duman sa aligasyon. Parihas mga katindugon kan impeachment trial is precedent sa Sara Duterte na duman na magboto Arneben Hantatibs asin ngunyan bilog na ang impeachment court mga katindugon sa Senado. Iyan ang pinakatamang venue tangani ito manapigkaklamar kan kampo ni Vice President Sara Duterte na sinda mga katindugon inosente makapagpresentar na kan sa indang mga ebidensya man manong mani. Iyo arog po ka iyan. Halimbawa si Bato denied so sa iyang pigahagad na TRO. Igwapa po ning ibang mga paagi na pwede siyang lumaban manong mani. Taarog kaya digdi sa satunya. Ika'y nakusaran. Pwede kang lumaban. Hampang dyan. Itong mga at naiisip po nindo na remedyo. Halimbawa da ipinaburan, maray nga ni tamagduro diretso na manong mani andon and that's the time that both parties can now present their side with all the necessary

0: documents na nagtataram o ika ngayang lapakan ka araw kayo ni. So inakusaran, mataram na ika nagbabalubagi. So duman na mga katindugon, masasabutan niya to, oo bako, ang mga aligasyon. Alagad ang mga remedyo na pinagigibo kan mga kampo. Ambuslados mga katindugon, parte po yan kan proseso. Sabot!
1: Si Bueno, so
0: ang proseso dahi po niya to dapat pag-interpretaron na iyan tulos kadaugan sa party kan kisay man na pignag-aakusar. Although mahiling po niya to na positibo iyan sa nag-aakusar, pero sa hararom asin mahiwas na pagsabot, mas maray na aro kayan dahil ang tan pinag-aakusaran, natatakwan mga katindugon ng oportunidad na ipahiling na ang mga aligasyon mo, lalong-lalo na kung igwasinda nin mga makusog na ebidensya laban duman sa akusasyon. Sabot!
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Taod-taod! Ang iba pa!

0: pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder in two variants. Unsweetened by stevia, Green Barley Grass Health Drink is delicious, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure green barley. Available at all drugstores near you.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa! Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the fire fighting exponent. Mylene Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept a fire extinguisher. Mylene Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylene Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na 948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylene Enterprises. Mylene, the fire fighting exponent.
4: Si Bueno sa King.
5: 29 minuto kalipas po ang alasays.
4: Mayumuk.
5: Brown out po sa aga. Ini baga kuta na so brown out kan pet sa 15. So da cool na birthday, na fiestahan sa palibot na sa kahagadan kan sa tuyang mahigusnista First District Congresswoman Crisel Borsilagman, day po nagkaigwaning diingon yan sa aga na ilalawos magpuon na lasutso mga katindugon sundo alas 5.
4: Si Bueno.
5: Pero ngayang oras an buen, siyam na oras, alas 8. Pagsarong oras 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 hours mga katindugon. Di ano ang gibuon ta? Yata, mapugulan taman iyan. Apoy rin na sana mga katindugon kun, ha? Igwa naman ki mga pisa.
6: Pasaway ba?
5: Kinaman na giulo ka kumanong man eh. Duman sa pahit, Reverend Father Joseph Fidel Raura. Ano nga yabuin ang sabi ni Pai nung June sa Peter? Kuyan, manalis laboy, dangog ni Father.
7: Na nawala ng biglang sumulong. Wala daw kinalaman. An? Katulad ng sinasabi na yung to ay nakatakas ng walang nakakaalam, kakita, wala rin CCTV footage, kaya walang bumawal. Katulad ng sinasabing, ang Senado daw ay under attack, gayong ang unang nagpaputok ay tao nila, at mas marami pang pinot, tapos pagkatapos ay nagkatipon pa, kumain pa, nagkwentuhan at nagpa. Pagalit, yung nagsabi sa inyo ng kita, iiwan kahit kailan. Kasi hindi nyo, kinukumpara ko kayo sa mga senador na pinuntanga. Hindi.
5: Padi ito mga ka... Si Father, si Reverend Fidel.

0: Ha? Kasun ba, iribian sa Senado? Ta, sabi kan sa tuyang senador na si Bicolano baga, Bicolana, si Risa Ontiveros, nag-privilege speech ni si madam. Kari nga niya, dahi sa nakinangyarit. Katindugo na, makanihis na magkaigwanin labi-labing tensyon sa Senado dahilan sa pag-aparisir ka na aloy nang dahi naglalaog na senador na si Bato, mga katindugo, nagkaigwapanin putok. Ngari, normal na sa nangayaan pahit digdi sa Senado. Ano nga yaso nangyari talaga? Puminahit man si Pia Cayetano, nag-iibi-ibi, hindi nga kayo, hindi man lang nga ninyo kami kinumusta. Paano nga di ka mong kumusta na nahihiling kan publiko and nagtutubod? And mas dakol na kamo ang nagplano ka ito?
1: Talaga?
0: Stage ito, mga katindugon, planado! Na talaga ang sinadungon yan. Oras na. Iyo, aram ko man. Sunali na ikaw man kaya maging senador. Pero bakoy yan, mga katindugon, ang punto na porke ika, ako, na ikaw kayang maging senador, magiging na sana akong tamimi sa mga pangyayari na maski kita pigagago na. Puro mga tarantado talaga ang nag-iisip. Si mag-senador ka ngaya. Sinda mga katindugo na natawa na ning oportunidad. Nagkaigwa sindaki. Pirak mo na paroy, tangani na. Makapaglibot sa Pilipinas o malansi. Mapatubod ang mga Pilipino. Hindi okay sa inda. Pero, the mom have already the mandate of the few have to mga katindugon in favor. Dumaan sa nagtao sa indon in confianza. Ah? Tamiling kami pala dahil ni kaya magsinador. Ah? Okay lang, aksipta ron ta na sa naman ang mga katarantaduhan na pinagigibukan. Sin ka ka nakadaling kaisipan? Mga katindugo, nahiling nindo. Ah, ano na ang nangyayari sa to? Diba? Iribiya na sinda. Paano nga ni ang mga Filipino mapatubod nindo na during mga katindugon kan pinagtataram nindong the Senate was under attack. Nagbablog baga? So, Senate President nagbablog. Si Amy Marcos nagbablog. Picture digdipan. Nahiling na. Nagarampangan. Nagkakaraon ki. Ah, chichiria. Hindi akong igwado man ki piyato. Ay, kinaman. Sa social media. Ay, na nakawagas na. Ah, na integrity. Ang Senado na dati mga katindugon. Sabot kan gabos. Ha? Na iyan sarong lugar pigigibo kan mga leyes na apuhan sa Pilipinas na pigaapod baga si August Chamber August Body simbolo ni Manong Mani asin mga katindugon asin independensya bigla bagang naging intablado gari mo mga clowns lang yaon duman may sirko. Tapos, ito nindo, mga katindugo na, hilang ninyo nga kami kinumusta kung anong kalagayan namin. Sino bang paglululokohin natin? Ano kayo? Nung panahon na yun, hindi namin aking mukha. Actually, wala sa reaksyon ninyo na natatakot kayo. Pero amin, ang lahat nang ginagawa panahon na yon isang palabas. Palabas ng payaso. Kaya ano nga ni sabi mo pa
2: na nawalan biglang sumulpot wala naman sa botohan
0: we
2: dor na nawalan ng anim na biglang wala man

0: sabotohan.
1: Weee!
2: Ang ginawa! Mga katindugon, kinaban talaga, mga katindugon. Ha? At ba? Ha? Makuyan, makua, nina mga masangga manong mani sa grabingon niya na patutsada sa inda. Uh-huh. Ano bang gagawin naming magkapatid? Mag-resign na lang kami. Ay, go ahead. Bilis-bilisan nyo. Paanang pangyari, mga katid? Ah? Ano nga ni ang pahit? Birata, igo ako digda. Ano rasukan tadig din ni Jim? Ah? Na pandiurag. Pakan patugtugong ko naman daw so kanta digdi ni Jibaki, mga katindugon. Sobra na kamahal. Mahal. Jibaki. Ay, nga na. Bernal, kung magtugtugin eh. Ay, kinakba na. Inimana na kung manik kami, Bungalos.
3: Kalian mga tugang dahil tabi nito ako paglingawan tamagayon ang sakuyang mga programa di gobyerno dahil ko tabi kamu pababayaan
4: higit
3: po ang kundo po sa mo tamadali po akong granihan

0: generation, new breed of leaders, dapat na ikaw mo magpakurap. Yeah? Do, sabi ni Dr. Osorizan, and sa tuyang hirwe, the youth is the hope of our fatherland. Yata ngayon bunta fatherland, paano father and motherland? Tindugon. O, uto may saro, 32 ani, ang bagong sekretary kan DBM, 32 anyos. Ha? Matindi. Dahil ko na ngayon tutugutan. Mga katindugon na sa laulaon, ang pira kan gobyerno, asin, liwat na magkaigwanin, flood control scandal. Uyug-uyugun mo. Ako makusugan pagtubod ko, nadigdi sa mga, ha? Bagong breed, mga bagong lideres, na talagang nagpakahasa kan sa indang sadiri, tangani na maging kwalipikado sa sarong secretary position, mga katindugon, magibuinin. Oho, kasi nagtutubod ako duman sa pigdaram ni Dr. Osorizan na kamo talaga ang paglaom niya mo, lalong-lalo na kaming mga senior citizen. Kaya, dahil nindo ipagpatunaw ang asin, tatibaad ko na so, lolo asin lola nindo, magbarangon nito. Thank you so much sa sato yung mga mabuot na sponsors. Tandaan po, giraray si mga taga Department of Environment and Natural Resources, DNR Bicol, mga taga Environment and Management Bureau, EMB Bicol, Seringman and Mines and Geosciences Bureau, MGB Bicol, yaon digdingon yan sa siyudad din Tamako. Tangani po na mag-akumudar o mag-akumudar sa sendong mga concern na may kinaraman sa pagparehistro kan sa indong tsenso, kung paano mga katindugo na marehistro ang sa indong mga may problemang daga. As in, iba pa na may kinaraman sa environment. Iyo ba? Sa pangaran, Candinil Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Itire, as in Inting Barbershop in Salon kay Ati Beth Barsa. Sa malilipot cockpit coliseum kay Boss Boy, asin Madam Girlie Benya. Siyempre mga katindugon sa Adam Lack Laundry Shop, kay Sir Ping, asin kay Lian Calma. Thank you so much man sa Tabaco Color Mix Paint Center, kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwenga. Thank you so much kay Tabaco City Councilor Rinir Burse, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Sa ito po, Kabus, na paragos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, tindugo na sa programang Kigig, kasabay si Manong Mani. Enjoy the rest of the day, be with your family always. Oy, si mga mapa-enroll sa high school, sa aga po, brown out, medyo day po kita sa aga, iyo, na doon difícil, hit po ang palibot, iyo. So, ngunyan na po, kamo maghabol, so mga naga, iisip na magpa-indul sa aga, ngunyan na po tabing aldaw na Webes. Yeah! Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa! Basta magkatya
1: radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia.
2: Nang progressive happiness, mga kalusugan ng katawan at pagpapaunlad ng kaanyuan. Buong pamilya hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng asin, si Dr. M.
3: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay lahat. Muli, ramang wellness is happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas na guyabano, mangustin, agaricusil, mushroom at syempre ligras. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal, via po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe, unang Goldberg's bilang the best organic herbal sa buhay. At ito po ay kinila ng National Coffee Annual bilang the most herbal coffee mix sa buo. Siyempre, aprobado po ito ng Food and Drugs Administration. Estrado rin sa Intellect Office sa ilalim ng Department. At siyempre, ito po'y halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Pati po ang pinatinding Best Cafe, ha? Yung Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal. Siyempre, available yan sa mga butika at sa mga supermarket. Yun, gaya nga po nung nabanggit krama ko, good news po para sa lahat mga dahil meron na rin pong Best Cafe Black, ha? 4-in-1 Coffee, dahil siyempre may sangkap po ito na masarap na. Pero may kasama rin itong tongkat ali, maca root, tsaka ginseng, ha? Cafe Black, napakasarap nito. Kayo nang bahala kung lahat. Tsaka ng sweetener. Pero ang totoo niyan, sa mga mahilig magkape, kahit wala nang

0: Creamer, kahit wala nga, patok na to, ha. Ang Best Coffee Black, pag ni-research nyo ang mga sangkap niyan, magugulat kayo, ha. Dahil yan ay malaking para lalong tumibay, tumatag, ano, ang labing-labing sawa, ha. Isa lamang sa mga benepisyo yon ng mga sangkap ng Best Coffee Black.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lumbedber, araw-akape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat ng pagdumi, damdam. Araw-araw na ang pag-inom. The best talaga.
1: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customer's Choice and...
0: Alright, nagbabalik tayo sa ating programa. Mga kawenes, lagi kong binabanggit sa aking programa. Ano po, importante na ba ang ating water fluid level sa katawan? Otherwise, pag-rate, napakaraming sakit po ang pwede nating maranasan. Magsisimula yan sa sakit ng ulo, iba't ibang bahagi ng... And later on, pag na-deprive sa sapat na tubig, sapat na fluids, ang mga organs natin, itaw ang mga mas malala. Kaya dapat lagi nating titiyakin na tayo po ay completely hydrated. Sa tubig, sapat ang fluid sa katawan at maliban sa pag-inom ng sapat na tubig, may mga ilang paraan pa para po lalong mahited, ano, o sapat ang fluid sa katawan. So halimbawa, tubig, yung tubig mo ay lagyan mo ng binabad na lemon, ano, maghiwa lang ng lemon, lime and sea, ano, mas effective po yan pagdating sa pag-hydrating katawan. Pero alam nyo po ba, ha, na maganda ang hydration sa katawan kapag tayo'y umiha, ha? Tama ang narinig po ninyo, kaya dagtsaan ng amazing tea twice a day, ha? Dahil ang pagsamparaan, hydrated o maganda ang fluid level sa katawan, ha? Amazing tea, may sangkap yan na Luya Stevia, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Malaking tulong, ano, sa kalusugan maging sa hydration. At syempre, isang paraan pa para manatiling hydrated ay ang laging pagkain ng mga prutas, pinya, pakwan at napakarami pang iba. May enjoy nyo pa ang mga vitamins at minerals at syempre po yan para po manatiling hydrated ang katawan. Ha? Din po pag-inom ng sabaw ng buko, ha? Na masusta pakalaking para maging hydrated ang katawan.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang lagi sakanado ang mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Pinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng na mala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging magasin. At tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi.
5: Hey Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi. Di kita susan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap. Lalong gumanong ka maiwasan ng maramanhin.
5: Paliga.
3: Aprobado ng Food and Drug.
4: Basta may black.
5: May bala.
6: Here's tea for everybody. It's Dr. M. Amazing tea.
7: Dr. M's amazing tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in
7: Dr. Amazing tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
7: Mag Dr. M's amazing tea na.
6: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
7: Mag Dr. M's amazing tea na.
6: Also supports muscle fitness and helps for diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants property.
7: Suli Fits, amazing tea.
6: You're healthy. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Alright, nagbabalik tayo sa programa. Huwag nyo ruin, mga ka-wellness, ang hydration. Kasi maraming tao po, ano po, ang literal na nagkakaroon ng sakit at ang pinakaugat na dahilan, kakulangan ng fluid. Kaya nga ako sa inyo ng mga tips, ano? Buwang sawa na kayo na puro niinom, ano? Bagaman yun ang una at pinaka-epektibong paraan para maging hydrated, sapat na tubig araw-araw, pero pwede namang may konting twist. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung tubig nyo, lagyan nyo lang ng iniwang lemon, mas maganda sa hydration yon. Ganon din ang pag-inom ng sain ng mga matubig. Sa, eh, ang totoo niyan, yung mga prutas tsaka yung buko, tulong yan para maging hydrated ang katawan. Mayaman ba po yan sa vitamins at minerals nang sa ganon ay manatiling maganda ang kondisyon ng ating kalusugan.

0: Na, isang paraan pa para po manatiling hydrated ang katawan ay ang paghigop ng sabaw, ano? Halimbawa, sabaw ng tinola, sabaw ng bulalo, o kaya sabaw po ng nilaga. Mga yan ay tulong din, mga ka-wellness, mayaman din sa electrolytes, ano po, para manatiling hydrated ang maiwasan ng dehydration. So, yan mga ka-wellness, ilan po sa mga paraan, ano, na dapat nyo pong tandaan para po maiwasan po yung ano, dehydration, ano po. Tapos, syempre, mga ka-wellness, kung ikaw po ay mag-e-exercise, matiliin mo mag-exercise sa pagitan ng 8 a.m. Kung lumagpas na ng 8 a.m. at nag-exercise ka, syempre, magpapawis ka dahil sa exercise mo, tas mainit na yung sikat ng araw, mabilis hydrate. Sa hapon naman, kung mag-e-exercise ka, maganda yung 2-6 p.m. nang sa ganawasan ang dehydration. At kapag nag-e-exercise, dapat magkaroon ng regular na water break. So, halimbawa, 30 minutes ka na nag-e-exercise o 15 minutes na, hinto ka muna, na ng tubig, manatili kang hydrated, huwag bumagsak ang water level mo sa katawan, ha? Speaking on, mga kawelaking, ang best juice brand 10-in-1 plus 1. Kasi yung mga payo ko sa inyo kanina, minom ng mga matubig na prutas, ang juice brand 10-in-1 plus 1, nagtataglay ng purong katas ng mga gulay at prutas. So, hindi lang katas ng prutas, ganun din po sa katas ng gulay. Kaya yung mga tao mahirap pakainin ng gulay at prutas, juice brand 10-in-1 plus 1. Tap nito, napakalaking tulong, mahirap pakainin as at gulay. Ang isang sachet pack na 28 pesos lang, una ang makakainom sa masarap na juice. Kaya lumalabas, napakamura, wala pang 6 pesos ang bawat basong matitimpla mo sa best juice brand 10-in-1 plus 1. Kasi ang isang litro pack na 28 pesos lang, piha. So mga ka-wellness, yung best juice 1 plus 1, aprobado ng Food and Drugs Action, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, at yan ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best herbal juice sa buong Pilipinas, ha? Best juice 1 plus 1.
1: Heto, ang isang Batwes Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, isang every time meron work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kaysa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder as a awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal to the Philippines.
3: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na umiugas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan po, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Kundi unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpapang di hamak kumpara sa ibang shampoo.
4: Organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thin hair, regrow, and restore hair, and reduce hair fall. Ira na po. Available in supermarkets and drugstores.
0: Alright, nagbabalik po tayo sa programa at gaya na sa unang bahagi ng yung pag-iinom ng tsaa, mal po yan mga ka-well-tilted ang katawan. Dapat kung mag-tsa-tsaa, Doc Amazing Tea, piliin ha. Kaya nga po nandyan yung pangalan ko. Ako rin po ang nag-formulate niyan. Piniling mabuti, ano, yung mga sangkap na yung combination nila siguradong malaking tulong sa kalusugan maging sa hydration. Isipin nyo, turmeric at stevia, yung isang sachet, paulit-ulit mo lang na isaw tea sa isang tasang mainit na tubig para talagang kumatas. Kailangan pakatasin mo para manlasa. Pero maliban doon, syempre, maliban sa masarap yan, ma-enjoy mo yung lasa, yung benepisyo sa kalusugan ng mga important. 4M's Amazing Tea twice a day. At sasamantalahin ko muli ang ilang minuto para ipakilalang muli ang isang bago at paano at kinagigiliwan na ng marami nating mga suki ang Bell Black, ha? Isipin nyo, merong tongkat ali yan, merong makarot yan, meron niyang ginseng, ano, bukod pa doon sa masarap na kape na sangkap niyan. Eh kahit i-research wellness, ha, research nyo, kahit na mag-research, makikita nyo yung mga sangkap na yan benepisyo sa kalusugan, laki man o babae. Tingnan nyo ha, pang-immune system, pampalakas, pampadagdag ng ano, mga ka-wellness. Mga ka-wellness, magandang paganda ng blood pressure at blood sugar. Pero yung kombinasyon na yan, itong katali, makarot at ginseng, napakalaking para si Mr. Tumibay, tumatag. Tagal sa labanan nila ni Mrs. Ha? Alam nyo na ibig ko sabihin. Dance tong di-discuss ko, ha? Dapat sa mag-asawa lamang, ano? Mag-asawa.

0: Start 2021 successfully board passers.
1: Lag pa, maaga siyang gumigising sa araw-araw. Pero ngayon, siyang mapagod. Tamik, pero ramdam. Pahaalagaan ko siya. Nga pa, makabili nga ng bago.
2: Else brand, wala. Iba sa mahal mong tunay. Lala, ang brand at hindi gamot sa ano.
3: Alam mo ba yung parang hindi enough yung sa kahit anong gamit mo, parang may kula ko dati. Na-try. So, ibang reactive ang board at radiance ng skin. Proven as day. Sektado ang kulit. Part na ang glow at singin. Leave it on second hand. Tapin mo ba? Kaya kung wala nang follow skincare shots sex whitening sa cheese skin
4: kawaii lotion LCC is a big commercial American grocery. Man. Awesome.

0: artista ng Baor Cavite. Lata kong glalipin. Kaya noong sinadjes sa akin ng akin ko itong sinubuktid na wala ang paglaki pa ito. May hama kumpara kay Ray Group. Siyam.
1: Natural organic rated which helps prevent dandruff and restore hair. Natural organic in supermarket nation.
2: Ka. Mafe Green. 6 in 1. Pangalan.
3: Anna Marie Bill. Isa po ako eh na dito sa
4: Bitbank na pili mong bilhin.
3: Dato ang nasaya ng Basket Green na singap mas.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom?
3: Hindi na ako madalas.
4: So ano po ang mensahe mo?
3: Masarap po ang bilhin. Meron na natural sweetener na steam.
2: Tayo. Cafe. Best Cafe Green. One call mix. Available at supermarket.
5: Hi, I'm Tudix.
6: Hello, this is Boss. Abot na. Dahil sa ira. At pati ako. At parang latang
5: I feel at boy talagang puminis. Gusta. Dahil.
7: Ira. 3-in-1 soap. In butane, glutathione, and two ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayo na si para kumina. Ako si Salvador.
8: Isalvin mo sa
7: Ira. 3-in-1 soap. Si sa mga super.
9: Ang Crocendo Cash. 8 pesos cash. Parang sabi sa tubangan TVLY. Tetabak Grapalas, Tabaco City. San Juan, Romay, Bod, Maliliput, Albay, San Lorel, and Absod, Santo Cristo, Tabak, May Pendo, Tabi, through Messenger, Bot.
10: Barada, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30

0: Luka 30.
1: Diyos Marikulan Rada kang sa inyong pong-aldaon in Webes. 21 na yung taon 2026. Bi sa paghatudkan mga pa-department ni Almoguera.
0: Rada 30.
1: Nakomantasan sa indong bata sa mga detalye sa kitang mga bareta.
0: Rada Weather Update.
1: Magkakaibilog na Bicol Rin Webes, Mayo 21, taon 2026. Ang puga sa kod sa kalangitan na igwang warak-warak na mga pag-uran. Pagkilat asin pagdadalugdog asin padagos na maeksperyensya ng Israelis on maningawot na paros nagikan sa sirang raparte kan Pasipiko. Sigon kay Melvin Almuela, ang weather forecaster kan DOS sa Pag-asa Southern Luzon, naon ang bitan ng weather system tima na makakaapekto sa natatadang parte kan Luzon asin sa inkatamsa na minagikan sa sirangan na usanin sa katamtama na paghukubat o sa mga kadagatan. Mientras na warang panahon, arukan low pressure area o maglaog sa pansisunod at mga aldaw. Tanto pinatemperatura sa kawat, pon 27 sa kutrante at sa mantang anhit, pwedeng mag-abot sa 39 degrees ngayon aldaw. Nag-saw kasubagong alasing pagkagasin masultaod na alas 6 pagkahapon. Yes. Pasirin kita sa Porkan Pag-asa Index. Sige sabi ko, sa dahit ka, pinakang mainit ko niyan tabi, may experensyahan ang 44 heat. Sa aga, sirig man tabi ang temperature. Sa ang heat index, nasa 43 degrees daw. 42. Init man ko niyan sa birakatan 2 degrees Celsius. 45 degrees Celsius. Mainit na. Pati City, 43 degrees Celsius. 42 degrees. Maguban Sursugon, nasa 44 degrees. 42. Sa Pili Camera ni Sur, 41 degrees Celsius. Sa Biyog, sa 41, pagkaaga, 4 Celsius. Mantang Daraga, nasa 41, agahan, 39 degrees Celsius. Ang heat index naman siyan. Tamang oras, sa na po niin, pagkaaga. Kita sa Ibska, posible sa trigger, nin priyat ang rehisong pagdagdag sa sismulkan na bulusan duban sa Sugon. Nagapagrihis sa 442 tonic earthquake sa Anbulkan, punpakan Mayo 18. Sisitut small of the chief of volcano modern predicton burnan, inihulikan kadakol na nairehisong no tectonic plain na ang hydrothermal system kan vulkan na nagresulta sa okay, a pre-eruption sa tectonic events nga size sa mas bagman zone. Opisyal nari ang paglangkaw sa inner earthquakes kan vulkan alagad po table number 1 ng nasusustenir na volcanic uli sa priatic eruption. Dagdag pa ni Borna sa Paragos ang sa indang komensyas di sinagpat sa huma kan priatic eruption na in pwede sa volcanic hazard kan pyroclastic density current sa sa lahi ba pang ting maikan na darakatan mga pag tamang oras sa uno na pagkaaga sa modified mapplers by aprobado na yan and big nang buksan ngunit abandonadong na din mga otoridad duman sa TV ang iba pang manunang kadagakapirang pagiramdom.
2: Are you looking for a school that builds a strong for your future? Bipenya Mich Foundation Incorporated Educational Journeys. The following program school at junior high school, senior high school for college Bachelor of Information Science BS Commands BSE BS Criminology BSOA BS Ed AB English Technical Science and Professional Education that is program BAED MPA MBM. For more please visit tours office at 074764 LB Peña Memorial Education Incorporated Foundation to better education.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng maban at maagapan bago pa hanap bilis kung gusto ang medical na dito ka na at medical clinic and laboratory. Laboratory services tulad complete blood count, blood chemistry, sugar, uric acid, kidney function, liver function test, pregnancy test, pap smear, CG services, meron din tulad pneumonia at hepatitis B. Checkup for kids, internal for adults, gynae checkup for at fertility checkup. Dahil naka-50 ang kanilang electrolyte therapy, sparrows, stroke pain, chronic pain dahil sa arthritis, dementia, HD, depression at anxiety, OS, myoma at cysts. Ito para sa mas mag-functioning, pampalinaw ng mata, maganda ng sirkulasyon, available din para sa employee ang neuropsychological in ang aming clinic sa second floor, B. Palmer Building, barang sa taas ng BDO Vard Tobacco City, Monday to Sunday AM to 7, Queen Hill Clinic and Laboratory Knows with precision to passion.
4: May bago sa Manok ay chicken nuggets ni Osang. 75, 8, may free gravy pa. Manok ni Osang chicken nuggets.

0: Walong chicken ang magugustuhan nila, lalo na ng mga bata. Labas, juicy sa loob, sukagat. Ang manok ni Osang, sulit sa presyo, panalo saya. Available sa lahat ng brand ni Osang.
1: Abis, dit pa. Ya St. Jude Animal Bite Center protection na kaipuhan mo. Maghadit ta sa St. Jude Animal Bite Center. Kukuha puhan sa entidad. Mari Animal Bite Center na sa Cameron ayaw. Protihiran ang sadiri o kapami. Baliwalaon. Asman ang sa indang St. Jude Animal Bite.
2: The St. Jude Center is a very nice bar street. Tahiti, near a hospital. O i-contact sinda sa 09-1996 o 09769.
3: Tapresyon o high blood. Isang karanasanhi ng pagsikibok ng dibdib. Sanhi ng di inatayan. Kailangang bantayan.
4: Airbag gas!
3: Sama-samang panaba. Okra. Saksakatuna panatili. Sa normal ang blood pressure. At ang articular na ehersisyo. Din sabayan. Airbag. Ang bossing ng mga airbag.

0: replika. Boomerang best 6-year boomerang mo.
1: Ana Marie Bila. Isa po akong estudyante nakatira dito.
2: Bakit best ka?
0: Pili mong bilhin.
1: Dati lagi po sa klase. Pero uminom ako rin, napansin sa klase, mas focus.
0: Gustuhan mo sa pag-inom ng best coffee green.
1: Napas lumalakas ang immune system na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mahilig uminom ng kape?
1: Ang best coffee green. Masyadong meron ito natural sweetener na stevia.
3: Oh, tayo. A fake best coffee green. 6-in-1 coffee mix. Available supermarket sa Ida. 30
4: Parada 30 Bahal Paragos kan sa salado lokal inaproba na panalawigan kanalbay ang ordinansa kan sa Domingo na minaregulate sa paggamit at pagpabaktak ni modified mapucho bilang noise pollution para mamantinir kan publiko. Sequential information inaprobaran kan Committee on Public Order Board Second District Board Member Harold ang ordinansa na may nuli 2026 na nagbubugton sa modified mapplers na ordinaryong kinakamot motorsiklo mga lunadan o beto kan ordinansa na mabawasan ang paggamit ng sobrang mabucho na nakakaperwisyo na sa komunidad lalo na area, eskwelahan sa iba pang pampublikong lugar. Sigon sa lokal na katabang man ang mapakusog ang disiplina kan mga masiguro ang pagsunod sa nahal na late traffic o as in environmental sa linwa pinagbabawal sa laog kan Santo Domingo atadong paggamit distribution as in pagbugtak ni modified mapler pass sa pinagtalaan na rin pwedeng patawan ni magkakaan mga mabalka depende sa bagat gabat in perming pagbalong motorista. 29 na po ni formal ng Mayo 21 ang pinakang enot na NBI Academy na nagkato 50 milyos sa pangingapart na yun ang nagpuon ug pondo para sa proyekto Bicol Partless Representative Alfredo Garbiin ito kan eskalon na edipisyo na matawanan ng oportunidad ang mga Bicolan magin party of investigation na NBI na makapagila pagin ni Academy katalaan na mag-attender sin Dr. Mag para kanaon ang bitan ng pasilidad na magsisirbing sa enforcement siya sa riyon. Sa naon ang bitan ng edipisyo at mga lecture ni kanting gusto maging NBI agent sa pagpasilidad pinaglalauman man o mapapakusad ang gobyerno sa law enforcement, investigation, recruitment as in kan mga ay sa Bicol. Alas na po ni big tutula tante ka na ko Bicol Party List na Gibon and Innovation Hub ang dating Ligar Port baka magpapakusog ng trabaho kainganya rin as in kan ekonomiya kan Bicol Region. Ipig Representative Alfredo Garbiin John Franz Norberto si Anahaw 9321 tangerta ang naka-41 hektarya ang airport ng Legazpi City Business Hub. Ano pa report sa Bicol International Galbay? Baso, magkakaiguan ng Hotel District sa lugar. Apura pa use development sa hotel facilities or terminals in pati na ang asin ng green and the sa public sa Baita! Mientras tanto, na-recover kan kapulisan kan Albay ang mga abandonada ra sa sarong forested area by kaso report mandang alang pagkan makuwar sa kantiwi munitasyon asin kan National Power Kurwi Watershed Area Team marong siya na si Lambert nagsasagibon in monitoring ang pailig kasabi kaso ng Nara Lambert na may kabilugan 1.6 board feet asin pinagkakarkulong may kantmil 10 pesos sa merkado. Tulos na imbisigaran ang lugar at na nag-ako kan kahoy na sinan may sadiri. Ang nga na-recover na ka muna sa custodia kan NPCT para sa tamang din. City Aristares Anyos na rala at sabay sa listahan kan Aton sa ginibong operasyon ako

0: Nakalis na Mayo 19, minibid ang akusado na si Alientecan Ciudad. Siya na 5:49 in pagsalong Puerto Police Station na lead unit. Katuwang ang Albay 2nd Provincial Force Company as in Albay Maritime Police Station. Kan pag-aresto sa kusog na kan pag-aresto katakot kan kasong sa lindong kan Article 8, katakot kan Article 309 na pinag-amyandran kan Republic Act 10-5 ang kantidad gisansa para sa sayanting sa ligas sa celebrating kapiestahan na Bulabog. Ang celebration mangyari nin sa intulo ang nai-report na naman sa niyag ang barangay kapitan na si Menyas Tonglinaw kapanatagan kinumpirma parang ano man na kinarato sa lokal na residente kan buyuan na kinkaribukan asin ang mga insidente o ang insidente na kinaimbol na naunang bitan ng paribok gikan sa mga ayo duman na ang suspect gikan pa nila mantang ang tuluman na dayuhan kung sa Santo Domingo man ang gikan ay pinagtawanan doon pa kanap na nagtitinerasyon para sa mga lokal na residente dahil ang tawarang takamay sa kararibok nagus na sa gibong investigasyon kanilang Trastanto kan Philippine Drug Enforcement Agency asin tinawanan in barangay o balay seal sa antulong muna siya kanalma regional overs barangay drug clearing sa Ligas Pisiri kaya Albay Pre Brigel kabali sa mga nakaresibining balay seal of excellence ang tiwi ba nito asin malinaw o pwede hindi naman ang pigdeklarang drug clearance status 220 ang retention drugs sa barangay ang dideklarang retention drugs alaga di siya nabako bot sa Bihon na panghabang buhay na ang pagiging tapat na okana it can Philippine National Police PDEA Sinibapit Agency kung talagang ang pagiging drug lord kan mga naon ang bita ng lugar. Ikaw nandoon kan opisyal na an award ang kaw na pagmidbid hali sa PDEA local government units ngani na sara ang sa inda sa kampanya kontra sa illegal o abiso man sa mga nagagamit ng illegal na droga na pundo sa paagi kan manlaylayan program si Ringman na realidad in kaso man sa hindi ngani na matawanan ng solusyon na siya. Bigayag kan sarong polis na wala naligal inka kan mga si Senador Bato de la Bacalista ay basura kan Supreme Court adang temporary restraining order otob kan arrest warrant hali sa criminal sigon kay political analyst Dr. Denon pwede nang arrestaron si Delida Ipa na didesisyonamento kan sa indang kampo posibli man subagan ang Senado sa pulis sa may pang-abuso sa mayorya sa Onin na protect na day party kan sa kaputan man ni koronasyon anta binuksan ang surat nagikan sa ICC asin day tulos ini urog na na ang arrest warrant kan nakarihis pang taon Stanto nagaan sa pwedeng liable sa Senador Bato de la Rosa ibang sinibugtakan mga nisa protect de Rosa igon kay lawyer attorney Carl Vision Olay na deser na ibugtak kay nisa protective ko Senador Kusalay sinabi pa kanina na iman makakayon na mayor to nag pwede sir subot ang sarong siso adnin kaso sa korte Victor yes na investigasyon na magkaibang pahayag kan Senado asin mga otoridad na tanado o dae si Rigman na liability ang pwede sir na ipataw sa bagato sa naunang bitan natin. Parada 30! Alas 7:30 gaga pasiring na kita sa Lotto Result. Natod sa Sainokan Kaping may masalod nin tao. Tuntang unatabi sa Grand Lotto 655. Natod po sa 8-in-1. Best Kapi Go Blanc kasi ng Best Kapi Green Herbal Mix. Ilista na tabi kan mga numero. Uya po ang winning number combination. 45, 27, 9. Asin jet price sa si milyones pesos 305,791.07 centimos. Congratulations, iguana po, milyonaryo. Parada 30. Mientras tanto, to see uyo po ang winning number combinations. 11, 30, 35. Uminabot na sa 46,872 pesos. Pagkantabos sa pikin ang gagana. Kaya pagiromdom sa mga tugang sa swerte, kapalaran magigosa sin magtyaga. Tangani na buwan buhay. Kasyate kwaraga. Iyan na tabi nagkasatuyang mga panginformasyon ni follow, like, kasi ni share. Ang samuyang Facebook page sa napon sa natap 91.3 News FM. Sa mga viewers ta live sa Facebook na masunod dulo sa satuyang mansa sa pagpapadagos ng programa. Sa technical department natutkan mga barata money almo ako man po ang sinong naging tagapagatod barata at Borteo 1.3 News tindog na
1: hatod sa indo kan 8-in-1 herbal mix best 20-in-1 coffee with herbal mix best cafe black 4 best cafe green

Sa Talk Today. Na rin si Rilio kay Elsa Ramon Sido. O Manay Perla sa Marito. Good morning. Namamahaw nin Latik. Dapat may lunok. Good morning. Marites Broncano, Romnick Bilao, Sean. Good morning. Kay Annabelle. Aga dyan sa balada. Alan Discalzota, good 4 Marirok. Kilio Daddy Joy Buenga morning. Honey Banyanes morning. Alas 7 ko pag morning. Kahit sa nakita dahil siya na magsawa mga tugang sa nindikit na sa pamilya. Dawa pa diti dawa katiriponan madakulan. Good morning. Good morning. Pagi legal medyo durdakula yan bako yan sinsilyo. Ano ba, Binus Balmaseda? Good morning. Paano nangisir sa mga answeldo? Sorry na. May inaaresto na naman na taga City si alias Jerry. Kopiniso kanakaliyaw dahilan po sung tibius conduct. 1,000 ang piyansa. Who speaking kan skandang bata may bareta mga sa alba ang walang kawon ng kaasukan rape. Iyo po, base po sa report ka ng otoridad. Patan makamundo pa kadaklan sa insist. Pag sinabi mong insist rape, manungod man mga relatives. Napo po. Bantayan pa. Hindi ay mabiktima kan mga sirik kan tabi na pangaabot. Sa Santo Domingo, aprobado nagbabawang sa paggamit. Yugon mo ini. Hindi mapadusahan. Sa mga lertab. O, katin. O, hindi. Big, taksyon, and 5 mufflers, mga mariribok na yan. O, bawal da po yan sa lindungang or. Masyado ang paggamit. Pagpabakal. Yut. Bugtak din mo ni 5 mufflers. O, yugon. Nakabugtak din di. Naday malagpas na ribok. But sabihon, pwede ka magamit. Kunda eh, nakalagpas mga tugang sa decibel. Useless na naman ining ordinansang ini. Tamay ko niyan, basta rin malagpas sa 99. Okay, mga modi pa. Ako, bawal. mga ordinansa ni Honorable Asko. Kumbagang sukali man sana. Ordinansa na sanan sabihin niya, nag-iiro, nag-action. Kata man nga, pinag-aprobahan man kansang kunian panlalawigan. Tamang ini matalab. Pareho kan ordinansa din di sa tabako. Ngayon ata baluabaya ano ni councilor ta sa trabahohon ko dahil gutan na magsaralida ng tambutsyon mga yan. So nagsaralida na ng tambutsyon ipabarali ko surito inda ko na sana kanya mga ordinansang arog kayo ni dahil man good morning kunyan ni tawag kito kung sabihon sana paning ordinans paninimantalab. Yugon mo yun. Paltio. Iguana kan mga tugang. Kan LTO. Pero hilinga. Una nagdadakop. Yung ang giraray. Barag-barag na yan dyan. Useless kang kakapasar kang ordinansang yun. Muki pa dyan. Oy, ang... Ano man ang alay ko? Mapagali. Tiyana kita ang untupan. Nakabuelo kita sa alay ko. Tatabi mga alay ko. Ni manual low dropping. Oh. D. Boots. Magkakaigwa kita, brown out, mga tugang digdi sa albay, digarog man kan alay ko. para na makatipid sa kuryente, aling suin GCP nga ni din, nagtitipid. Takatugang. Ngayon, kita digdi sa albay, tipid at tabi magkakaigwa ng rotational brown out. Manual low dropping. Tipig sa sabon, mga pirang oras. Limbawa, ngayon kung mga tulog, daig laog ng tulogang, magpaypay muna kita kan kunyan, kaya... Tama, mina.

0: para konsumukan kuryente ng peak hour. Ito bagang so grabe ang init. Oh. Babawasan data mina, grabe da kita kami na konsumo, sabi kan Aleko. Problema sa Aleko, bagatugang ta. Bako man seryoso na magdakop kan may mga illegal connection. Ang mga reklamo ang pigpaabot sa sendang opisina mga tugang. Wala. Sagkod man sa musagin-sagin man ngayon nag-action man ng mga taga kunya nini, taga Aleko. Aramin do ko nang ta, Aleko na magdakop kan may mga illegal connection. Kasi ipigpapasa man sa nang loss sa mga tugang, pigpapabayadan man sa nasasatuya ng mga konsumidore. Oh, di ba? Kaya dahil naman maasikaso, umasikaso pa man. Tagbayadan taman sa nasusistem loss. Abas po. Kaya dapat anong unaunig di may illegal connection, dahil naman, ipikit na sa nang tagalik. Labot ko man ngayon kung may illegal huto na ngayon. Pigcharge me na ngayon sa indo, system loss ngayon bagaya. So, at yan na lang na ito. Mga kunya na ini mga podcast load manual load dropping kita papalingahutan kita manuna tayo sa technical at yan na lang na mabuelo kita sa tabi na kumusta center naman sa Senado. Good morning, good daw ano ko sir dahil da colon lamang digdi tayo dahil rose kasi pigcharge sinde yan bilang system loss. Ika man, dan mo man sa taman ka pa. Guwaki sa rong congressman, investigar mga katinda manemento kan alay ko. Kanya on sa APEC, pinabaralik nin. Kang kasing APEC, pinabaralik nin. Yan siya nagpabalik kaya ka. Da, maduman. Sir Manuel Mugera dyan sa technical department. Ako yus po lamang. Nasa kulak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Lady 21.3 News FM. One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: You're listening to One Radio News FM. Dugo na sa buong Bicolandia.
2: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
3: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata! Sa Inka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano patigahalap mo? Musla!
5: Magpag